Okay, dinglain nga Lunes sa kabuntago ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gyapon mga higala na nagkanta live, nagsibya live from the heart of CTU Tuboran Campus. Nagkanta live, nagsibya live, gikan sa lawak sibyaanan din sa CTU Tuboran Campus. Galas labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Ang kinusarang FM radio station. Ang ato nagbalambuon nga lungsod, gamo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. One the only one FM radio station, DYPS Buduanon Tinubdan, 98.1 FM VT Radio. Sige po mga galing yung makauban, yung pubring ikson, pubring silingan, apan adunahan, sa respeto pagmahal, sisig kaingon,

0: man kining gabagabalita karon sa kalambuan di Katuagan lungsod sa Tuburan Bagayzon. Atong ipadangat kining tawtawtawon mga higala o diyan sa Gapo Bagayzon atong gapagasawaan karon kining magadag kadaiya nga mga isyu karon nga may labot ang hari lungsod do. Atong gisgitisgutan sa mga higala kining mga butang nga may kalamgitan sa padayong pagpalambo ni atong pinalanggal lungsod sa Tuburan. Sa distasyon ni Tuburan Mayor C.D. Jamante Mihigala o device ni Agari Ginago naagyo siya sa nagkong pagsuporta mga kaigsoonan ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante mga kaigsoon.
1: Are you ready?
0: Samta mga higala no sa gihapon ang inyuhang mga comments no at patalinghugan karon kung gadoong ga mo ipadangat diha mga higala ng mga pa shout out no ga mga greetings public service o mga announcements. Yeah, din karon sa tong Facebook live, feel free lang to type just comment section karon sa tong Facebook live mga higala. Mga live ta karon sa DYPS or sa yes, sa DYPS with Radio 98.1 FM. O yun man sa kuang Facebook account ng higala. Jeriel Bihasa Mourinho Asingente. No, sige po pagkaigso, no, ipadangat na diyan mga higala, magpa-shoutout, sweet messages, no, guban pa nga gusto ninyong ipabot din his kainginan ng mga mensahe. Nakip na ang inyong mga kuminto, mga concerns mga higala, gusto ninyong ipaabot sa ato ang tuluman nun, ipadangat na gihapon mga higala din hikaroon sa ato ang Facebook Live mga higala. Huwag naman sa messenger, no, mga patalinghog kung daan na mga higala. Sa ato ang messenger mga igsoon. Mga higala, so arita mga kaigsoonan, muli so tadayon mga higala sa ito mga balita kay di anatay 9 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga kaigsoonan, no?

Okay, mga higala, balik ta karon sa tuang tulubaron mga kingsunan akong Usbon na maing pagpaminaw og may buntag ninyo diha no ato ang mga suking tig paminawan sa 98.1 FM Beta Radio sa mga kingsunan maghuma mga mananagats ka baybayunan ato mga yanong mamumuo dinhi sa tuang galungsod sa tuburan ato mga magpapatigayon no maing pagpaminaw og may buntag mga security guards nato diha no? Ito ang mga nurses, mga doctors sa ito ang hospital, sa ito ang RHU, no? Ay pagpaminog, may buntag karon, no? Singon man sa mga nagmaniho karon sila mga sakyanan, no? Mga private ng mga sakyanan. And nakatune in karon sa DYPS BT Radio, may pagpaminaw o maayong buntag mga higala. Narita mga kingsuna sa ito ang mga balita din sa international mga higala balita. US may atake sa tulo ka mga barko sa Iran human sa pag-target sa mga oil tanker. Ipahibalo sa puwersa sa kadagatan sa Islamic Revolutionary Guard Corps kung IRGC sa Iran nga milusad sila og mga pag-atake. Isip balos sa batok sa tulo ka mga barko sa United States Navy. United States Navy matod pa sa IRGC ang gamaong aksyon o saka direktang kitubag sa pag-ulang pag-target sa Estados Unidos matok sa tulo ka Iranian oil tanker. Ang mga tanker gikatahong

0: samtang mga kaigsoonan, arita sa pagpadayon sa tuang bagabalita karon. Arita sa bagabalita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran, mga higala. Atong susihon gini karon yung mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Arita pagkahigala, MIPA or LGU Tuboran na MIPA ila-ila sa Organic Tuboran Coffee sa Philippine Travel Mart, mga higala. Ipaila sa or matod pa mga higala, ipaila sa lungsod sa Tuboran. Matod pa mga higala, ipaila sa LGU Tuboran, ubos sa liderato ni Tuboran Mayor Christian Daniel C. Gigimante, ang lokal ng organic o homegrown Tuboran coffee dito sa 37th Philippine Travel Mart nga gihimo sa SMX Convention Center dito sa Manila. Kauban sa delegasyon sa Cebu, ang Cebu Provincial Capital o ang Provincial Tourism Officer na si Ma'am Rowena Lu Montesilio. Ipakita sa Tuboran ang kaugalingong lokal nga kape sa Cebu Pavilion, isip kabahin sa pag-promote sa mga lokal nga produkto o turismo sa lungsod ngadto sa maslapad nga merkado sa nasod, mga higala. Ang Philippine Travel Mart nga giorganisar sa Peltua ipahigayon gikan sa September 4 hangtod sa September 6 2026 kagahapong adlaw, mga higala. 19 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon, pagkaigsoon. May pagpaminog may buntag karon diha ni Agaw PG Mahilom, no? Diha karon mga higala sa Uwangan 2, mga higala diha sa Barangay Mama, Tuboran, Cebu. Keep nga diha maghigala nila ni Pari Bro Jimmy Lumakang, no? Gantan sa pipiesta ninyo diha karon ni ati Arlinda Lumakang ug ni Pari Bro Jimmy Lumakang. Dudong Jimboy, good morning, may pagpaminaw nyo diha. Happy tapod mga higala, no? Ang kwanday kinini ang welcome to the Christian world, no? Ang kamanghurang anak nila ni Daiji, ni Daiji Lumakang, no? Ang apo na ni mga higala ni Pari Bro Jimmy Lumakang, may pagpaminag may buntag diya karos Uwangan 2 diya sa Barangay Himama, mga higala. Okay mga kaigsoonan, padayon ta din hikaros sa tuag mga balita. Arita wag kahigalas balita sa gihapon, mga kaigsoonan, sa kalambuan ng atuaga lungsod sa Tuboran. PMNP Region 7 na naghimo og validation visit din sa atuaga lungsod sa Tuboran. Naghimo og validation visit og courtesy call ang mga representante sa Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP Region 7 sa Municipal Mayor's Office din sa lungsod sa Tuboran ngayong September 1, 2026. Ipanguluhan na sa mga representante kini sa PMNP ang ilahang kapagbisita aron mapalig-on ang koordinasyon uban sa local government unit kung LGU din sa Tuagalungsod sa Tuboran sa pagkatubang o pagkunhod sa problema sa malnutrisyon sa Tuagalungsod. Pinaagi sa maong koordinasyon giatiguha nga mapalambo ang mga angay ng eskutanan sa nutrisyon, interventions o mga problema batok sa nutrisyon, ilabi na alang sa mga bata o mga pamilyang nanginhanglan o suporta. Ipasalig usab sa PMNP o LGU Tuboran ang pagtinabangay aron mas epektibong matubag ang mga panginahanglanon sa nutrisyon sa komunidad, mga higala. Arita mga kaigsoonan sa tuang pagpadayon sa tuang mga balita, mga kaigsoonan sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Arita mga higala sa habig sa agrikultura sa pagkakaroon. Okay mga kaigsoon, ano? So 21 minutos na ang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Halit na mga higala bago uma sa Tuboran na gitudluan sa pag-propose sa mga produkto gikan sa lubi. Ipalikon sa 31 ka mga coconut farmers o young farmers sa Tuboran ang ilahang kibalo o kahana sa pagproseso o pagdugang sa balyo sa mga produkto gikan sa lubi. Himo ang tulo ka adlaw nga training gikan sa September 1 hangtod sa September 3 2026. Din gitudluan ang mga partisipante sa praktikal nga pamaagi sa paghimo og lain-laing produktong pagkaon gikan sa lubi. Nakip sa ilahang ganahimong mga produkto ang virgin coconut oil, puyo, oga coco vinegar o gingon man ang cucarillo o ga coconut juice na or coco juice manghigala tumong sa maongga programa nga mahatagan ang mga mag-uuma o dugang mga kibalo sa mga mahimong ga magamit sa pagpalambo sa panginabuhian na dugang kita o gagmayng negosyo. Gipanguluhan ang gamaong training ni Jeffrey O. Awas, Agriculturist 2 sa Project Officer. Uban ni Julian Buhion, Technical Support Staff 2. Naman si Rena Perez, Osaka Learning Site for Agriculture Cooperator o Farm Owner. Maoy Resource Person usab sa maong training mga higala. 23 minutos man makalabay ang last 8 kabuntagon. Good morning may pagpaminaw karon. ESB member Kuya Consial Glenn Rigado Manghegala. Ito ang Agriculture Committee Chairman nga padayo nagsuporta sa mga kigsuna maghuhuma. Ingon man Manghegala sab di ESB member Kuya Consial Eugenio Arrigo. Ito ang Social Welfare Committee Chairman Manghegala. No, nagpadayon nga nagsuporta Manghegala. Wa magpasabot nga nagkadaol ang iyang katapusan termino Manghegala. Magsabot na mga higala nga muhina ihang pagsuporta na itong mga tuburanon kung gani nagkakusog o nagkalapad mga higala ang ihang pagsuporta o pag-agat na itong mga tuburanon mga higala. Labi na yun, mga nagpakatilaw sa programa sa SLP mga kaisunan sa programa sa DSWD. Naagi mga higala ni Kuya Consial Henio Arrigo at ang Social Welfare Committee Chairman. Malayon kinimilambo mga higala ang inisyatibo gikan mga higala usab ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante dinhi sa SLP Tuburan. Samta mga higala may pagpaminaw ug may buntag usab ni Kuya Consial Fred Jabanti mga higala, Transportation Committee Chairman mga higala. Yes, barangay utso may pagpaminaw karon og ingon man na ni Ati Baby at Jamante mga kaigsunan. Ingon man ni Peace and Order Committee Chairman Kuya Consial SB Member Marvin Monterola mga higala may pagpaminaw o ga mayong buntag diha karon. Ka mga higala sa pagpadayon sa ato ang mga balita dinhi sa Gapon mga higala sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Itas habig sa to mga tunghaan mga higala din ato galungsod. Vicente Cabahog National High School kung BCNHS mga higala dito sa Barangay Colonia naghimo og at active attack drill para sa kaandam sa emerhensya mga higala. Nagpahigayon og active attack incident drill ang Vicente Cabahog National High School ni adtong September 3 tuig 2026 aron maandam ang mga estudyante og mga kawani kung adunay emerhensiya sulod sa eskwelahan. Giya panguluhan ang gamaong kalihukan ni Principal Maria Ronella Matiliano isip incident commander uban sa incident management team. Atul sa drill gipraktis sa mga estudyante o mga kawane ang hustong buhaton kung badungog ang lockdown bell. Nakit na ang pagsira o paglock sa mga pultahan o bintana o paghilom o pagpalong sa mga suga o magpabilin nga luwas nga dapit hangtod sa mahatag na ang signal nga luwas na. Samta mga higala human sa maong simulation nagpahigayon usab o debriefing ang mga magtutudlo aron na mahiskutan ang nahitabo pagkakulian or mga kakulangan ang nahitabo mga higala or kakulangan ang og mga pamaagi aron mas mapalambo pa ang kaandam sa eskwelahan pagkaigsoon. Pinaagi sa maong drill ipakita sa BCNHS ang kamahinungdanon sa pagpabiling kalmado paspas og husto na paglihok aron masiguro ang kaluwasan sa tanan panahon sa emerhensiya mga igsoon. Sa mga kaigsunan sa itong pagpadayon sa itong mga balita sa habig niya po sa itong mga tunghaan mga higala. No? Sa mga kaigsunan dito sa ibabaw nga bahin mga higala dito sa Barangay Kabangkalan na Tuburan, Cebu. Ito mga higala sa Erilio V. Jamante National High School Sports Meet 2026. Malampuson nga gipahigayon sa Erilio Jamante National High School. Arita mga higala. Arita mga kaigsoon sa pagpadayon ng balita bang higala malampuson nga gipahigayon sa Ereneo B. Diamante National High School ang ilang sports meet 2026 diin nagkompetensya ang mga estudyante sa nagkalain-laing gamang duwa. Gipakita sa mga student athletes ang ilahang kahanas, determinasyon o disiplina samtang gipakita sa kalihukan ang maayong pagdula, respeto o patas nga kompetisyon. Gipasalamatan sa eskulahan matod pa. Gipasalamatan sa eskulahan si school principal Daniela Anthony and okay, maghigala, no? Principal Daniela Ann Pinote, Sports Coordinator Luis Ong, og mga magtutudlo coaches og organizers sa ilahang pagsuporta og paningkamot aron malampuson ang maong kalihukan. Pinagi sa sports meet gipahinumduman ang mga estudyante nga ang disiplina, paglahutay, og respeto importante dili lamang sa sports kundi usab sa adlaw-adlaw nga kinabuhi mga higala. Kaigsoonan sa ato ang pagpadayon sa ato ang mga balita karon. Samtang mga higala, no? Atong i-greet sa mga kaigsoonan yung mga nag tanaw na to karon sa ato ang Facebook Live. Sila si by Aldrin Tokiro, no? Good morning ni Modha, bay. Get well soon ni Modha, no? Pangos po din tao ni si by Aldrin Tokiro, mga higala po diha sa kinini ang Gabungon Bridge, mga higala diha sa Tabuylan, Cebu. Wa po diha po mga higala ay mga signages na diha ilahang mga gitrabaho, mga kaigsoonan. Unsam na yung mga trabaho sa gobyerno karon, mga higala, laminigin rin sa trabaho ubos sa Daghang Project Way Humanhuman DPWH. Nagkakuwang-kuwang man sila mga higala sa gamit. Sakto man ta mga higala ang ilahang budget, mga kaigsoonan. Kinini ang national, mga higala. Kinaamta sila, sila may pinakadako o igong pundo, mga higala. So, pagpatrabaho sa infrastruktura, labi na gyud mga higala unta sa convenient nga pagbiyahe sa mga motorista sa mga national highways, mga kaigsoonan. Apan inay nga matagaan ug maayong serbisyo, mga kaigsoonan, mga motorista, disgrasya o kahasol naman peligro hinoon ang naangkon sa katawhan, mga higala. Kundi in matod pa mga higala, dunay pipila nagkalas gyud ang kinabuhi, mga igsoon. Samtang paghigala, may pagpaminaw, may buntag karon ni Nolito Munisit, no? May pagpaminaw sa Limod by Nunoy, no? Paghigala sa tuaga, pagpadayon mga kaigsoonan sa tuang mga greetings, sa tuang ni mga higalang pataling-huga, no? Pagka nag-comment karon sa tuaga Facebook Live, mga higala. Yan ay media oras ng mga higala nakakaon. Labon, huibisano, mayong buntag, sir. Tali lumapas ya buging may pagpaminaw karon sa tuong barangay Kugon, Tuboran, Cebu. Good morning hadong Jeril. Ingon by Felix Katigtig. Good morning boss. Asa may maayo ron boss Felix, no? Adlong Lunes sa karon. Og good boss Kapitan Dante Lumbab. Good morning bro. Shout out ko sa tanan taga Mag-Antoy. May pagpaminaw may buntag diha di Kapitan Dante Lumbab. Ingon man ni Konsyal Ryan Dawi karon sa barangay Mag-Antoy, no? Ingon man si Angel Faith Soyko, mga higala. Good morning, kuya. Pa-shout out ko sa taga Himama, Sitio Uwangan Dos, o sa Amuanga, mga kaliwat, diha sa Sitio Pawa. Daghan salamat, kuya. No, niya, si Froylan Bato, na yung buntag, no, diha sa Carmelo karon, o si Aldrin Tokiro, diha sa lungsod sa Tabuylan. Naros kanlimaw, mga higala, no? Das barangay kanlimaw, may pagpaminag, may buntag nyo diha, no? Mga kaliwatan sa Limodha by Aldrin, no? Ngunan man, mga higala karon diha sa lungsod sa Tabuylan, no? Ito ang mga kaliwatan diha, Sintiente family, o diha sa Mourinho family, no? May pagpaminaw sa diha karon dito, dito Arnais, no? Ya karon sa Tapon, Tabunog, Tabuylan, Cebu. Ngunan man, mga higala, das barangay uno karon may pagpaminag, may buntag, si yung number one, numero uno, mapinanggaong kunsihal, inyo das barangay uno, Konsyal Christian Ducante. Shout out or good morning dong, matur pa ni dong Christian Ducante. Yeah, si Titing ni, shout out Titing ni, from Barangay Makupa, Lanog, Kayo, Imuhang Radyo, Dres Balay sa Kapitan. Okay, may pagpaminaw diha ni Kapitan Anselmo Montibon, no? Diha ka karon sa Parangay Bakupa. Ingon man may pagpaminog, may buntag sab diha, no? Ang kanhi kapitan diha, Kapitan Rini the Good Boy Sarlatan. Ay, inyo sa higalay, kanunang nagpangga po ninyo diha. May paglubad ang iyang pagpangga o pag-suporta ninyo diha taga Barangay Bakupa. Kapitan Rini Boy the Good Boy Sarlatan, mga higala. Okay, mga kaigsoonan, arita mga higala sa tua na karon nga mga hisgotanan, mga kaigsoon. Riso ta mga higala din hi karon sa tua nga mga hisgotanan, mga higala. Arita mga igsoon sa tua nga mga hisgotanan karon ding Lunes sa kabuntagod, mga kaigsoon. Arita mga higala, maghisgot mga kaigsoonan aning ato ang mga kalambuan aning ato ang lungsod, mga kaigsoon. So atong gi padangat mga higala karon, no, sa ato ang mga balita, mga higala. Kini karon mga kaigsoonan pag sulbong nagmaayo mga higala sa Tuburan Coffee. Ha? Kundi in matod pa mga kaigsoonan, ha? Matod pa diri sa balita sa Tuburan Cebu, the Spring of Success, mga kaigsoonan. Gani ato din gihimuan og balita, mga higala. Ha? Nga kining padayon karon mga kaigsoonan sa pagsulbong o paghatag og garbo, niini mga higalang ato ang special on homegrown nga coffee, mga higala, nga mao ang Tuburan Coffee, mga igsoon. Ha? Kini mga higalang Tuburan Coffee, ha? Muni mga higalay naghatag og inuntang nahimong yawi, mga higala. Sigonas akong giingon, gibalik-balik kinato mga higala. Itong unang panahon sa ito papaghisgot aning ato ang Tuburan Coffee, mga igsoon. No? Awardee ni mga higala sa DOST, no? Sa Department of Science and Technology, mga higala, no? Sa siyentipikong mga pamaagi ani mga higala paggamit sa mga bagong teknolohiya sa pagpalambo ni ini mga kaigsoonang maong kape, no? Gamit po mga higala ang natural nga natural farming, no? Gamit organic fertilizers, mga higala. Karon mga igsoon, milambo na gyud mga higala pagmayo. Gawas mga kaigsoonan sa kayuhan sa to mga agrikultura, silang pamaagi silang pagpanguma, pagpananom sa to mga mag-uuma, mga higala, nakahimo sa dikaroon, mga higala, o inuntang dugang pangilabuhian, livelihood, mga higala, sa to mga mag-uuma. Kung diin sarang mga kaigsoonang, sarang mga higalang mapahimos na sa mga mag-uuma, aron nga, yawat man lang mga higala, no? Nga ang kanianto, pait kayo mga higala, mga mag-uumang, wagid malingi, mga higala, bisang kinsa na lang, opisyal mga higala ni ato, wagid kalingi, karon mga higala, natagaan ang yung prioridad mga higala, kini ato mga mag-uuma. Tungod mga higala, aning Tuburan Coffee. Yawat man lang mga kigsunan po din taon, nga kininiabang makapahuman sa pag-eskwela, ha? Mahimo na to mga higala, ang wa na to mahimo ni ato mga kaigsoonan, gumikan ang pagpanguma ni ato mga higala, nag-anam ang yun mga kaigsoonan, kaubos, no? Kani ang ato ang mga mag-uuma ni ato, nag-anam mga higala o kakunhod, nag-anam o katiguang o minus na mga higala ang mga batanon ng mga mag-uuma. May na lang gani karon mga igsoon kay, ha? May na lang karon kay doon natin mga agriculture o mga eskwelahan, mga tunghaan nga nag-offer o mga agriculture nga mga courses o agriculture nga mga kininiya pa mga higalang Aris High School diha sa Ereneo B. Diamante National High School. Pagkakaroon, nag-offer po na sila mga higala diha o curriculum mga higala kalabots agrikultura mga igsoon. Sumay na lang po at mga kaigsoonan nga ang ato ang mga kabatanunan sa pagkakaroon, maumol na to sa pagpanguma. Labi na gidiha sa kabangkalan mga igsoon. Now, sigun na sigun giingon mga higala nga ang kini mga kaigsoonan karong ato ang Tuburan Coffee, matod pa diri sa balita mga higala, LGU Tuburan mipaila sa organic coffee, ha, dito sa Philippine Travel Mart mga higala. Dito ni Manila mga igsoon. Pila na gud mga higala ka mga himo na to mga kaigsoon, pila na gud ka mga nahimong mga programa dito sa kauluhan mga higala nga naapil ning ato ang Tuburan Coffee, no? Gawas mga higalas pag-introduce dinis dagkong mga hotel, ha? Ditos kauluhan mga higala, dinhis dakbayan sa Sugbong, halos-halos mga kigsuna na mga hotels nag-serve na mga higala, ha? Og tuburan coffee mga igsoon. Ha, kay kini mangong kape mga higala. Ha, kini ni ang daghan mangong mga coffee lovers labi pag gidding mga dato mga higala. Nakitang mga nasubos mga higala, kitang mga pobre, o maghilig tag kape mga kigsunan, coffee stick ramaning ato ah. Ha? Coffee stick ramaning ato ah mga kigsunan, mo'y ato ang kasagarang madali-dali, good mga higala. Oh, mo'y gini ato ang madali-dali, kining coffee stick, pero kitsa sila dito mga dato, labi na ginito sa mga hotel mga higala. Like ana mga kigsunan, kanang buy hotel mga higala. Kasun po tadi ha, mga higala ni Anto, gidapot tas ato mga kaila ni Anto, mga higala. Nakatug ta mga kaigsunan, o gani, sa ato ang, kani Anto, sa ato ang regional convention sa Cebu, or cities and municipalities, kinini ang Kaukampio, cities and municipalities, kinini ang public information officers, no? Association mga higala. Nagpahigayon ta sa itong regional convention ko din ang tibuok mga PIOs sa tibuok Region 7 mga higala diha mag-abot sa kininiya mga higala by hotel diha sa Dakbayan sa Sugbo. Dakbayan sa Mandawi mga higala, no? Rather mga igsoon. Amnas may park mall mga higala ng by hotel, no? So, nakahigda ta dito mga higala pagkadindota may ng klases hotel ng by hotel, no? Karon mga igsoon, inigbuntag sa iyo kay libre man ang breakfast diha mga higala. Kung maka-check-in ka ng by hotel, inig-ugma mga higalas buntag, ha? Adto din ka na silahang dako kayong kusina, mga higala dito, tanan nga mga ni-check-in dias by hotel, adto dito mag-abot pag-ikson. Pili lang kag pamahaw dito, mga higala buffet, no? Nga, kutob si mong mahurot. Alam ka ito mga, mingong ka nga, magdaka dito kamigo, pinakadakog kaon, mga ikson, burag, ha? Digi ka kahurot sa kaon dito, pati nga naghala, pili lang ka dito, klase-klase nga mga Sudan, Chinese, foods, no? Japanese foods, Filipino food, no? Klase-klase lang gid mga higala. Naa po ng mga sikwati, na yung mga juice, doon na sa'yo mga kape. So, naa dito mga kapis, mga dato, mga higala. No? So, kasagaran mga kigsunas, mga kape, nagikan sa Manila. Wagid mga higala, gikan dri Cebu. Tagsargi kayo mga kigsunan. Ya, karon mga higala, din sa Cebu mga kigsunan. Huwag doon na magaligikan sa Cebu, mga higala, pero ang produkto, ana, mga kigsuunan sa coffee bean, gikan gyapon na dito sa Manila. No, kay wa man ta, mga higala, lain rin nga lungsod nga nagtanom, mga higala, doon ay mga coffee farm. Wala yung lungsod, diri. Nga, in every barangay, doon na tayo mga farmers, mga higala, nagtanom o kape, mga igsuon. No? Muna'y labing tinuod, mga higala, kay kasagaran, o doon ay mga naghimog, produktong kape na to, dari mga higala sa tuwang probinsya, ang mga coffee bean, ana, mga higala, gikan sa mga dagkong farm, mga higala, dito sa Batangas, dito sa Laguna, no? Muna'y, dito sa Cavite, muna'y dito, mga higala, kanamang gitawag lang mga kaping barako, no? So, kita, mga higala, dari sa probinsya sa Sugbo, nag-offer na taron, mga higala, no? O kaugalingon na to, mga higala, our own homegrown organic coffee, mga higala. Morning tuburan coffee. Ha? Ganun, makaingon tag own homegrown. Ato amang kaugalingon, mga higala, kagi pananong mo na ito na dias kabangkalan, dias kaurasan, dias bangkito, ha? Dias kamansi, mga higala. Gani si Sir Jinar nga ruli, mga higala, diha sa kamansi. Nag-live-live na siya magkininia, mga higalang mag-singalan ni Boss Jinar, mag-vlog-vlog, this Boss Jinar. Nag-apil-apil man po din o vlog-vlog si Boss Jinar po mga higala. Ha? Naasya yung mga kape diha mga igsoon. Iya din ang i-vlog-vlog buntag sa'yo mga higala nga magpakita siya siyahang mga bungas kape mga higala mga hinugna. No? So naadiri, kita rin is tuburan mga higala na ingon anak. Mau ganit nga, ang ato ang lungsos tuburan karon giila na ta mga higala. Ha? Gila na ta mga higala nga kita mon mga kigsunan karoy coffee capital sa province of Cebu mga higala. Di pa sa ta makaingon nga sa tibuok Pilipinas mga igsoon kadaghan pa mang mga lugar dito sa kauluhan mga higala. Ha? Mga lungsod dito mga higala nga dunay dagkong farm sa kape mga higala. Sama na sa kung gingon kanang dihas Tagaytay, diha manghihigala sa Batangas, no? E nakaanha ta diha manghihigala ni Antos Tagaytay, Batangas, manghihigala das na Sugbo, Batangas, mga igsoon. Sa tuang nakalabay manghigala nitong usa tong tuiga manghigala, I think mga 3 years naman sigurong nakalabay ihatas na Sugbo, Batangas at ang Philippine Coast Guard Auxiliary PCGA National Convention mga igsoon, no? Na diha no at tumig Laguna manghigala dunay spot dito mga kaigsoon ang tourist spot manghigala na ana magina siya kasagaran adto sa mga tourist attraction tourist destination na ana dito ang mga kininiabang gitawag manghigalag mga delicacies, no? Dito Miss Laguna, doon ay usa ka tourist destination dito nga makita ni Munta Alik. Naa dito manghigala, makita ni mo mga delicacies dito sa mga Tagalog, ha? Dito sa mga lugar sa Katagalugan, dito sa may medyo pinawawag manghigala. Ala eh, ala ba, no? Ala eh, manghigala. Ha? Dito sa Batangas, mga kaisunan. Ha? Dito Miss Laguna, manghigala, kinigdikit naman ang Cavite, Batangas, Tagaytay, Laguna, mga higala. Eh? Dito, mga higala, makita ni mo dito ang Taal, mga higala, ang murakag na atong timpul, mga higala. O sa itong klases, timpul, ito nga, atong timpula, mga higala. Pati yung taasa, ha? Bungtura, mga igsoon, dito sa Laguna. Na dito ang tanang klases kape, mga igsoon. Tanang klases kape sa Batangas, uban pa na diha, mga higala, des Cavite, Tagaytay. Na diha, mga mani nga dagko kayo, na diha, mga kasoy, mga higala, no? Diba? Kita tagkasoy mga higalas libro man. Pero dito mga higalas Tagaytay, dos Laguna, purtin, daghana, ana mga igsoon. So muna, na ilang delicacies dito mga igsoon. Two hours na sa Manila, ni Anto makitaan mga higala. But diri sa Cebu mga kaigsoonan, way laing lungsod mga higala. Ha? Way laing lungsod. Nga nagtanom o kapi doon natin, kaugalingon mga higala, mga farmers, nga natabangan na ito mga higala sa ilahang livelihood mga igsoon kay siyempre, doon na naman kay kaugaling. Huwag na kay kaugalingong luna ni mo diha, mga higala. Imo nang makikoordinate ka sa Department of Agriculture, sa Municipal Agriculture Office. Mukoordinar ka ni mga higala, mu-adapt ka sa ilang mga bagong technology nga gigamit nila mga higala. Gamit ang organic kinini ang farming, fertilizers, mga higala. Ilang prep na ni mo imuhang yuta diha, no? Misal na nato, bingong kag doon na kay bisag tungas alas ektarya sa yuta mga higala, tinandakuha na, no? Tungas ektarya lang yuta mga higala, land preparation mga higala, gamit ang kininia mga higala bang mga pamaagi nila diha sa Municipal Agriculture Office na talungsod. Gamito ni mo mga higala, unya mananom kagkapi mga kaigsunan, and 3 years mga higala, after 3 years mga kaigsunan, makaani na ka mga igsoon. Kaya, ang pamaagi gud ani nila karon no ni former mayor Aljon Diamante gipangitaan gyud nila pamaagi no nga sa labing daling panahon nga ang klases kape mga higala ilang gitanom karon mamunga gidayon no kay niadto wa may musukol anang kape mga higala ha way musukol anang kape niadto kay kanini andugay man kay na mamunga karon mga kaigsoonan kay ha gamit ang mga bagong technology sa science mga higala. No, da may daghang mga national government agency diri mga higala mo arestong lungsod. Doon naman na sila quarterly meeting mga higala sa convergence meeting mga igsoon. Kada quarter mga higala mo ari ng mga taga Department of Science and Technology sila na mo tudlo sa mga coffee farmers na to mga higala. Unsa ang mga pamaagi mga kaigsoonan pagtanom sa kape nga dali rang mutubo, dali rang makabunga mga higala bisag, ha? Mutupong rastaong gitas-on mga igsoon. Na kung naa ka na mga higala magamit mo mga igsoon after 3 years mga higala, sus probida. Di na mangi ka maglisod mga igsoon. Kay do na nang isaktong market mga higala. Di ka maglisod og pagbaligya kay lisod bangod ani mga igsoon, no? Kining pagpananom og kape. Ang pagbaligya mga higala dito sa tapon nga bahin mga higala diri sa Negros Oriental dunay usa ka lungsod diha mga higala tempa ha? I think murag bayawan man siguro to nga lungsod mga higala nga ang mayor diha mga kaigsoonan taga diri Puslong Sustuburan mga mansyo mga higala no mga mansyo mga kaigsoonan paghibaw nila mga higala nga kita diri Sustuburan nga pinaka nagunata sa produktos kape din his probinsya Sugbo, may ari din sila sa atuan lungsod aron makikonvergence mga higala. Kaya sila dito sa ilang lugar mga kaigsoonan, Nagtanom sila ng kape, pero ang lisod nila dito mga higala sa mga guma, kung usahon pagbaligya. Ha? Kung usahon pagbaligya, mga higala kay waman. Parte malayo ang mga kaigsunas, katumura nila sa kape niya, barato pa kayong presyo mga higala. Now, ni Aris Las Lungsos, tuburan, nag-iunsa ko nato mga higala pagluhotay. Ha? Kini nga to ang kapihan, diri sa to ang lungsod mga igsun. Natuod man mga higala, naaris sila mga kaigsunan, ha? Agaw dinis mga higala may pagpaminaw murag abot aton tuluman noon diha kay taas kini aton tower des Negros Oriental paminaw siguro agaw dinis amansyo diha mga higala I think purag bayawan murdi to bayawan city man ang bayawan basta kay lungsod diha sa Negros Oriental mga kaigsoonan no nga may bisita diri mga higala nakikilaila mga kaigsoonan mayor ha batan-on pa mga higala mayor dito sa usas mga lungsod sa Negros Oriental ning anhi kay lungsod duburan gidani ang vice mayor gidani ang mga department heads gidani ang mga konsehal mga higala aron makig convergence aron no makig sisterhood at the same time mga higala nag benchmarking din sa tuang lungsod no so ilang gi tanaw gisuroy nila dito mga higala sa duburan coffee 360 mga higala kung giunsa nato mga igsoon sus tuara mga higala dito nila nakita no kay ang ato ang former mayor Aljon Diamante nga may naghupot si Yawis Kalampusan sa tuang lungsod kay ang Yawi mga higala sa Kalampusan ang ato man tuburan kopi ya di man maabling kandado mga higala ha di maable ang kandado sa kalisod mga igsoon kung wala mga higala mo able ha sa maong kandado mga higala sa kalisod mo na nga naablihan mga higala ang naghupot nining maong Yawis former mayor Aljon Diamante ha naablihan og karon mga higala hingpit na tong naangkon ang kalambuan o ang ato ang kalampusan mga igsoon ni ato ang lungsod mabitaw nga doon na natin tagline karon mga higala ang gitawag na itong tuburan Cebu the spring of success ha muna yung atong tagline nga gihuptan karon mga higala gikan sa spring of hope mga igsoon spring of hope mga higala ni ato naglaom ta nga maangkon atong kalampusan mga igsoonan niya lisod man o magsigi taglaom mga higala kimura ta anag atong akong amigong Perti kawat sinanggo mga higala ang kababaydor. Kay mingon nga salig lang ayaw glaom. Ha? Wala mga igsoon. Salig lang ayaw glaom mga higala. So, magsige lang tag salig wa tay lauman mga higala or sige lang tag laom mga higala wa tay kalampusan mo na karon. Ato mang naangkon atong kalampusan mga higala sa panlungsod. Mo na nga karon do na tay tagline nga nakuha nato nga Tuburan Cebu the spring of success mga higala. No? Muna, balik ta mga kaigsoonan nga si former Mayor Aljon Diamante mo'y nakupot ining yawi mga higala sa kalampusan ni ato ang lungsod mga kaigsoon. Ha? So, karon mga higala, napailaila na to dito na sa mga kaigsoonan sa kinini ang kauluhan. Ubos na ni karon mga higala sa liderato ni Tuburan Mayor Daniel C.D. Diamante mga higala ang ato ang batanon o malagaron na tong mayor ni Nesto ang lungsod mga kaigsoon. Ha? Si Mayor C.D. Diamante mga higala mo'y nangu ano yung mga kaigsuunan nga to sa pagpailah na to mga higala sa 37th Philippine Travel Mart mga higala gagihimo dito sa SMX Convention Center dito sa Manila mga kaigsuunan ha pailah na to mga higala no so at least no kita mga tuburanon mga higala masaag ta dito asang lugar magadagkong hotel dito sa Manila mga pilabay pads unggoy mga kaigsuunan oy ha Ilipad sa unggoy, mga higala, maabot na dito sa kuluhan, mga kingsunan, makada, makasot, anandag kong hotels, mga higala. No? Samuro mga nagpaminaw diha, nga nagantos o mayos kalisod, mga kingsunan, niya, makapag o kapam, mga kingsunan. Ha? Eh, ang sagot sa kairapan, mga higala, kung kinirap ko nung apam, niya, basta ka dito sa hotel, mga higala, sa Manila, sa apam, mga kingsunan, hangal, hang, di mo ito, pilar may pa sa unggoy. No? Uy, kaman nga, Andre, mga higala, amo ang nagdaas amang lungsod ha gisirban ta mga higala og tuburan kopi so muna mga igsoon mapakas makapasigarbo tayo ni gyon usus amo ang lungsod kanang tuburan dito ginagikan ha nag magingon gyud intaw siguro mga higala sus abi na kog ako ray naabot aning hotela diri sa Manila hasta man pud ini tuburan kopi ni aman pud ay mga igsoon amo na mga higala no nga makapasigarbo gyud tanya kisa man ikapasigarbo ani ano no di ba Asigar bong kita, kita mga tuburanon mga igsoon, no? Kay asa bago ka nang doon natin, ato ang kaugalingong produkto ng dahil dito. Kaya kita ba mga Cebuano, kita ba mga Pilipino, o asa ba yata magkita ay mga higala, kabantay mo, kanang kita ang taga-tuburan, no? O sahay, o kare restoran magsugat-sugat dari Amerikano, di igid kayo magtinagdanay mga Ekson, di ba? Mura ragwa, pero, o makita ganito skulon, mga higala, sus, makita di skulon, huy, naman lang gika, no? Di man kagikan, mingon, sus, dito kugikan, eh, gingkuutan ko dito sa kuan, no? Dito, pagkipaita, mga higala. Badungkos Carbon Police Station dito sa Santo Niño Police Station kay sus gikuutan ko ni suroy ko sa ha lingaw-lingaw kagabi iskolon mga igsoon. Ano na mag hangpanay din ta mga Cebuano no samo tag atos Manila mga higala ang uban mingon din na mga higala what a small world mga igsoon kay ang uban bisag atos gawas nasot magkita ay pigin mga higala nya ato agi na nakinaiya ng mga Pilipino nga maghinang panay kita mga igsoon di ba. Now, wala nga ato ang produkto mga higala di. Kinsa ba yan tayo dili mohango pang higala mingon din ta. Uy, sa amo ama na. Oh, so garbo ta mga higala. At the same time nga garbo na mga higala kana gyung naghatag og dakong kausaban sa mga mag-uuma sa tong lungsod Stuburan mga igsoon. Gali sila si kuan? Sila diha si Bro Kapitan Dante Lumbab diha mga higala sa kinini ang Barangay Bagantoy. Ingon kit sila. Nga lahi na gyud kayo karon bro sa pamaagi sa kanhi natong mayor former mayor Aljon Diamante ug hantod karon sa kang mayor CD Diamante lahi na gyud kayo bro kay patas gyud ang ilang pagserbisyo ug pag-alagad sa mga tawo unya ilahag yung gitutukan ang kinipon ato ang mga kigsuonan nga mga mag-uuma ya di lang po tayo ingon nga abi kay moy gitutukan mo na lang sa ginagiatubang natong mga mag-uuma nato mga higala no dili baya ha dili baya kay ang tanan mga higala nga gitarget ni former mayor Aljon Diamante paglambo nito ang lungsod nga makapahimos diini mga igsoon kitang tanan mga higala din his lungsod sa Tuboran depende na nato kay siguras kung ingon mga higala o sa tuing ngas kalambuan sa lungsod ang kubol mga higala munay bulamano munay awayan nato mga igsoonan nga kung dinhi mga higala nilambo ang lungsod sa Tuboran di daghan na makapanginabuhi ha. Huwag magnegosyo ta mga higala diha karwas, aparte pundaghan ng musuon mga igsoon. Magnegosyo ta diha maligya at tagmantikaan saging, aparte pundaghan ng musuon mga igsoon. Muna sakit na itong mga Pilipino, magnegosyo ta diha mga higala. Ha? Butong mga higala, des da prin kasana. E ikaw pang pirmiro, anang simana ho na sunod simana, aparte na naghala pong musuon. Magnegosyo ta mga higala, bikiri restoburan. Kaya naghala laging tao, malambuon ang mga kaisunan. Aparte na pundaghan ang bikiri restoburan hanto na nimaho na taaning harina mga higala. Ano yung mga kinsunan karon mga higala ay kinini ang sitwasyon sa atuan lungsod. Yang ano man na tungod na mga higala sa bulamano o sa awayan nga akong giingon nga mo ang kalambuan sa lungsod sa Tuboran. So nanana na to mga higala. Nanana na to mga kinsunan. Kung unsaon na to mga higala no? Ma-adapt na to mga higala no ang kidinia mga higalang kinibang kalambuan sa atong lungsod dili ingon nga ani lambo na ang lungsod kamong mga nagkalisod-lisod dada ang inyuhang tanang sinina ala pagpabuhi mo dito ni Aljon Diamante dili ingon ana kada ra ba nagingon ingon ra ba sila kada ra man sila ay nangadato sila ang negosyo 360 uy ang kanang negosyo mga higala well it depends kung maka-afford ka mga higala. No, sila maka-afford ba sila mga igsoon? Ha? Maka-afford ba sila mga higala sa paghimo ang mga dagkong negosyo mga higala? Unya, ang kanan mga negosyo ha mga igsoonan, wala na makakipudin siya sa mga gagmay mga negosyante di mga igsoon, di ba? Mamo na siya labing importante. Kung ang imong negosyo, bisag unsa kadako mga higala, dili personal ng interest ang imong gitanaw mga igsoon, kundi nakatabang kas mga tao. Unsay impact sa katawhan si imong lungsod mga higala? Kanan 360 mga kaigsoonan, o sa may impact ka na, midaghan ang tao sa Tuboran, kay nagsuod o gawas sa mga turista din sa atuang lungsod, nakapanginabuhi, mga higala, pipila na itong mga kaigsoonan, mga yanong mga ordinaryong mga motorista, or mga habal-habal drivers. Nga no, nakukipitin siya nila sa mga hardware risk lungsod. Doon na ba yung mga negosyo, mga higala? Sila si former Mayor Aljon Diamante, iyang pamilya, mga higala, na nakakupitin siya, aning mga agribit, mga gubugasan diri mga igsoon? Ha? Kung mingon ta mga higalang uban nga mga kritiko, mingon sila nga akala 360. Sila na daton, ay siyempre, kasi sila may maka-afford ana mga higala. Kitang mga kabos, malipay ta, kaya nga no, makapahimus man ta mga higala sa posibleng kalambuan mga kaigsoonan nga atong, ha? Atong mapahimus lang ana mga higala. Ana man siya mga igsoon, no? So, ato lang klaruhon mga higala, kaya mingon ba din sila? ha? Nga ang karsada gitarong manghegala kanarang himong highway padung 360, no? Ang karsada manghegalas alegria padung Bagkito, di lang na manghegalas 360. Diha nang karsada daan manghegala, gipahimos lang na nadaas mga mag-uuma. Pila ka barangay sa kabukiran bahay sa lungsod sa Tuburan nga ni adto wa gitarong karsada mga tanggong panahon sa pagbaha mangigsuon. No, gihimuan dia sa ato ang 360 kay syempre ato mga turista. Isa may ganahan mo ang has turista og imong karsada nga batuon na. Siyempre, niduton yun ang karsada. Well, ato apo ng responsibilidad o ato ng obligasyon, dili sama anang mga karsada sa National Highway nga di na pwedeng ipasangis lungsod. Kaiya man na sa congressman. Di ba? Kanang mga nangapangos diha, sama na ako, wag ilain, wag itay ma, wag itay inong, di kita kamahay, manghigalag, magyaw-yaw ang tao. Ngatos na munuas, distrito, manghigala. Kaya nga naman, siyempre, ilahaman ang obligasyon, ilahaman ang jurisdiction. O nga nung wakna nila, hikutaran ang ilahang mga kontraktor diha nga, giuna lang kaugalingong panapi, mga igsoon. Okay, dyan ay dos minutos nang nahabilin mga higala sa atong tulumanon. Ato nang tiwasod pag-iskot, murag ugma din nalang tayo magbalita siguro, oy. Okay, mura magkuwangan kayong atong usa ka oras. Ato nang usbon, oy, at ugma ang adlaw de. Ito makaobas for Mayor Aljun Jamante. Ay mo kalimot, ha? Ay mo kalimot, kaya ugma ang adlaw, ha? Ato makaubas por Mayor Aljun Jamante diri sa atong live interview diri sa Kalambuas lungsod sa Tuburan. Ato nin tiwason sa paghisgot-hisgot mga higalas mga Kalambuan ning atong lungsod mga higala. No kay portira bagyong nindota mga kaigsoonan, no? Mohisgot ni former Mayor Aljun Jamante mga kayuhan sa atong lungsod. Unsa pay mga bag-o o umabot atong mga Kalambuan sa atong lungsod nga pwede na atong mapahimos lang mga Tuburanon. O di ba excited ta mo mga higala? No? Makaingon ta mga igsoon. Excited na ba mo, mga igsoon? Okay, mga igsoonan, arita mga higala, no, sa ato ang greetings sa tuning kwanan kay. O akong usbon ha, og mga adlaw mga igsoonan, atong makauban, no, si former Mayor Aljun Jamante niya, paminawan ninyo yung kantaha, no, kay Indot, yung kantaha mga higala kuno, yung lyrics mga igsoonan. Okay, saka hulagway ginis kalambuha sa tanong sa. Akong usbon, live interview, ugma sa las 8 buntag, former Mayor Aljun Jamante ang amahan o founders Kalambuas ng Tuburan ng Higala atong makaoban ng atong tulungan ng Higala. Kaya alit kami Higala sa ito ang mga greetings, no? Okay. Alit kasi ito mga greetings ng Higala dari sa ang paglaon. Alit kami Higala's greetings na ito sa kininiang Tuburan ng Pagtinabangay. Cluster 1 and 2 ng Iksoon, no? Tinalugang sa lista na ito, Dari mga higala na murag na kumplito na ginato na yung mga barangay ng ato nang na-orient o ato nang na-organize mga higala. Salamat, Jukayo, sa inyohang ligon nga pagsuporta. Sa matakusan na itong pagtinabangay, ang bugat ng butang mahimunggaan kung kitanta ng magtabang mga higala. Naghanan taong ato nga tabangan mga higala tinining ato ang tag-jis-jis lang, no? Ginagman na itong kapunungan mga Iksoon. Tuburan ng Pagtinabangay, Tupag Officers Cluster 1 and 2. Yes, Poblasyon Ono, Yes, Cluster 1, may pagpaminag o imbuntag sa itong President Judith Galliardo, Vice President Alma Galliardo. Ingon man diha, mga higala karon sa ito ang Secretary Lilia Pantoja. No, niya, si itong Treasurer Miring Ann Robusquillo, Auditor Aluna Carnerin, Yes, Poblasyon 2, Presidente ito dyan ang Trining Jolante, Vice President Lilia Gaga Zamora. Sinang Ason Umnos, diha sa itong Secretary, ito Treasurer Hilda Duhig, itong Auditor Jimmy Jennifer Kalita, niya, Diyos Pargay 4, mga higala. Ito Presidente diha si Kapitan Edita Piciao, itong Vice President Norma Sunsing. Ringuman sa itong Sekretary Marinor Arcilio, sa itong Treasurer Emily Labayan, sa itong Auditor Wilma Romento. Sa Poblasyon 5, mga higala, ito Presidente Angel Baluarte. Vice President Emilda Sososco, Sekretary Crisil Mi Lucero, sa itong Treasurer Marie Aranzado, sa itong Auditor Maria Maricel Lubanga. Sa Poblasyon 6, sa itong Presidente si Ma'am Desideria D.C. Medicillo, Vice President Norma Aprado, Secretary Mabel Medicillo, sa Treasurer Elisa Alcoma, sa itong Marquez City, at ang Presidente at ang Secretary Risto Pag, day M.M. Kalida, o sa itong Vice President Brenda Bidipil, Secretary Ano Sinyara, Treasurer Lorelay Piana, o sa itong Auditor Gloria Pinalosa, o sa Parque Utso, at ang Presidente Junalin Domicilio, Vice President Susana Loilahoy, at ang Secretary Janelle sa Escobete, at ang Treasurer Rebecca Cloma, o sa Auditor Nerafi Ariola, sa itong Coordinator sa si Vinicio Parilla diha sa Abad, no, niya, sa Parque Cugon, at ang Presidente da si Ma'am Magdalena Max Dinoy, eh, Vice President Linda Angel, ito ang Sekretary Erunia Gingosa, Tesorer ato Elsie Dupalag, itong Auditor Normin Luna Tagalog, itong Coordinators, Lumboy Amelia Ruaya, Terminal Milanipuro, itong Kalubiyan Sherry Kulita, Rapper Magic Cometa Mantawihana Madilina Bricolir Katuong Ligaya Arpisyo Pagusamba Glorna Malupay. Das itong advisor Sabsi Kusyan Nancy Aliga may pagpulina ko yung butag sa itong Cluster 2. Das Pargihan Boyan Presidente Das Evangeline Pinton Vice President Corazon Milano Secretary Jocelyna Labuso Jusore Rato Sabina Abe Susang Auditor Gina Mihio itong coordinator sa Laray Merna Adorano Dita Corazon Milano Glamak Mary Ann Taktak Bungtod Jolene Tapia o sa proper South Margie Quer o sa proper Ino sa Leonardo Sabay Rapper B. Mitel Abes o sa Barangay Caridad Presidente Atoja Anabel Hera Vice President Wilma Soy o sa tuang Secretary Mary Ann Joy Kadalin o sa tuang Treasurer Rina Mantalaba Auditor Glicerio Bote sa Coordinators Rapper 1 Nilia Agsoy Rapper 2 Susalena Sibiliano Sangi Petunila Kanoy Taglina Rina Mantalaba o sa Kabungahan Catherine Arbuiz sa Bakbak 1 Gina Tapang Bakbak 2 Leonida Villarin Taban Ernesto Olivo o sa Barangay Danungsod President Alfonso Montesillo, Vice President Amelita Jimenez o sa atong Secretary Zinaida Espejo Tesoretos Catherine Jaime o sa atong Auditor Gina Villanueva Coordinators Adelfa Canicio Socaire o sa atong Paradise Mercedes Robles Bumbil Cristina Briones Doranta Lia Montalegre o sa Calachuchi Alicia Cabanero o Santan Quiz Caniete sa Gumamela Rosa Marie Sinadhan sa Barangay Manga President Christopher Galliarde Vice President Roger de la Pina o Secretary Evelyn Di Erio Tesorer Anafi Vasquez Auditor Melchora Ababa o PRO Sigismando Incabo Azrael Rituya Jana Diseri Flores Rex Cuesta Ernesto Ababa Salon Coordinators Despunod Leticia Condiman Lunguyon Elvira Galliarde O ingon man diha karon sa proper Villaflor Makapas o sa Tahusan Jocelyn Cañete Sangi and Flor Torres Langtad Elvira Teves Kaduldulan TC Flores Pawa Melina Subang o sa Pangas Milogin Negno Ngayon man sa Barangay Siutis, President Bernard Cinco, Vice President Josel, Secretary Maridel Nobisio, Gatoag, Treasurer Maymay Erma Cinco, Auditor Antonia Vanguardia, sa Barangay Carmelo, President Maridel Dadula, Vice President Jocelyn Cualbar, o si Secretary Iris Diamante, o sa Treasurer Grace Parreño, o Dionisio Coligado, ang atong Auditor may pagpaminaw ni Madabro. Wala kita yung oras, magigilahang tod, o mapuhun, usab. Samang takna o samang istasyon 98.1 FM Biterijo sa Gyapon kininyo ang pubring igsuon pubring silingan apan adana sa respeto pagmahal si Sikingon Jeriel Asindiente may buntag sa tanan lungsod
1: News and current affairs top stories of the day business sports music and entertainment dadalhin sa inyo ng mas pinaganda mas pinalawang mas pinalakas Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Intoburan Cebu 98.1 FM 98.1 PD

0: 101.1 BT Radio.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
5: Tatay Lois, lechon of lechon, Belly Ogre Liempo. Nagini may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, naalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Lo, isang lichon madog, lichon belly og yempo. Tatay Lo, isang lichon madog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, lechon manok, lechon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
7: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
9: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
10: FiberConnect IT Solutions.
9: Ang FiberConnect IT Solutions nag-promo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
10: 0943-248-2389.
11: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulaye ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Galite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Gidumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaoy.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexio Forte!
4: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day. Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, giyong reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Taot, mga 5 minuto, sir lah. Minun ka kung kwan yung kaplaso. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, ay, matay ko si Ibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
5: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
5: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
4: Ha? Unsa di na anak kuya?
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
4: Hala, ganitot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
5: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
5: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
4: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
5: Na, asa naman ka?
4: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
6: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: Uy, kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
8: Bitaw no, atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
9: Mao lagi Mr. G, kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: O ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nakapod-apod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
13: Duwa kasi manan ako nagtambay, noy. Tugod sige, binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw, yung duya akong lawas.
12: Ayaw na pa siya, de. Ako gada. Bisan, sa si tay ocho da kurya buyag baskog pagyud ko sekreto na ko Nerflex capsule.
13: Nerflex capsule para sa man
12: ang Nerflex capsule makatabang sa pagbalig-od sa ugat sa atong lawas, magprotektor sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusog-tusog o permit condition. Oo, aha, magkabal to
13: adto sa kunoy. Mupalit sa kong Nerflex capsule.
14: Nerflex capsule, goodbye bidhon, goodbye tusog-tusog. Mabalik sa mga butika o parmasya.
15: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa Dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa lang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
16: Seth Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
17: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
16: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
17: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
16: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
18: Living Testimonies.
19: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
20: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalik sa mga butika.
19: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
21: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
19: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang bagtuk na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
1: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
1: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
12: This is the Morning Drive.
13: The Morning Drive.
14: BTL.

0: up, roll up.
1: 98.1 BT Radio.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
5: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita niya na ang mga paglikap na to sa kong banin, Ma'am. No, kanang humo kayo.
4: Huh? Dili hapdos.
5: Dili man, Ma'am. O kira ka ay good, Ma'am.
4: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
5: Wala po, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
4: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
3: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550, ugang alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Daalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
8: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
3: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
4: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
5: Lactopuffy.
3: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: V-tron. Subuk na.
8: Bidong sayandong sagap. Sa sakop sa lantapan si Wangay. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
9: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
8: Oh, dili. Karon, kaon
9: na. Pila edad sa imong bata, sir?
8: 1 year.
9: O sa katuig?
8: Oh, sambok na. Salamat ko sa Vitron.
7: Vitron! Subok na!
3: Product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butik.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakap na pod mo.
1: Ukal ang pagtok na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: B-team.

0: 101.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang ginon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
4: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
5: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug abdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
4: Correct.
5: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
4: Unsa man ang normal nga pupo? Ang color Doc should be medium to dark brown.
5: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas.
4: Almoranas.
5: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
4: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
5: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa imong digestive tract.
4: Correct.
1: DTX 500.
6: Kole si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ako ugang nas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
4: Kahit.
5: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
4: Uy.
5: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
4: Maon
5: ang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties o makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinae. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinae ang pag-aisgutan, dako jod makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
4: Brown.
5: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
4: Munay kuyaw.
5: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
4: Wa na jud day igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Ineroso.
5: Og kini nasab si Dok Ramil oy siyang maayong lawas ang pingan.
4: Ayaw og abusuhan.
1: DTX 500.
0: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BTV Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga. Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka.
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo na ginibaybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Subod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nirawang imutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Gidumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting business, ana.
1: Di kaliko, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino Forte! Mao nang undiscarding ako. Discarding wisdak na to. Rexino Forte!
3: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bumba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Accord pa. O nang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Accord pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, atik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Eh, pero sa mga sibuga, sir. Gusto na yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matigo, sir, sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagkuman akong panghapla, sir. Kuting hayayak, please ko kayong paminaw sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Paminawta ang testimonya sa Nature's Myth. Purple Corn Coffee.
6: Ako si Sirila, kami nga dito na kuyo sa Provincia, Poblacion, Bunturan. Ako masulti sa Nature's Beef Purple Corn Coffee. Maayos lang akong pagbawas. Bukad na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaigsoonan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Beef Purple Corn Coffee kay tigtibo ka siya.
5: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyan nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
8: Serpentina, tapang para sa high blood pressure.
7: Malunggay, paligon sa imong immune system.
8: Tubo, natural energy booster.
7: Ginger, panguntra sa inflammation.
8: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: This for life.
9: Marami na ang believe sa Lactopapi.
10: Sa Lactopapi. Lactopapi.
11: Lactopapi.
9: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
13: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagpok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakap na pod mo.
1: Ukal ang pagpok na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Miti Radio, Dayday 0.1 FM.
5: Dayday 0.1 FM.
6: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding, bisdak na to.
1: Rexino Forte!
8: Mas paspas balat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Miti Radio, Dayday 0.1 FM.
5: Dayday 0.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
4: Miti Radio, Dayday 0.1 FM.
5: Dayday 0.1 FM.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This is the Morning Drive.
15: Morning Drive.
16: The Morning Drive.
5: BT 98.1.
17: Every day, every day.
18: Ini masene kele iwa seneti. Eke,
19: kana,
18: eke,
19: kana,
18: kudu.
19: Iko ma finda.
18: Eke.

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam niyadong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Daalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Testimonya sa Nerveflex capsule.
5: Manila, ninyo. Windows de sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyo ang Nerveflex capsule. Kaso mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. Doon, papanin yung mga tudlo sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-murol, marag-tuslok, dagong, gaminod. Gamit na ko sa Nerveflex, ma-alibyo na siya, sir.
4: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Vitron. Subok na.
8: Si Rosilyn Barbon kada Barangay Pati Manager diri sa General Santo City. Dako kay akong kalipay sa iba kay tinawag lang diri sa Panghambog. Akong anak ako ato na ko di pa tumar og Vitron syrup. Dali sakit, dali og hon, dali sip unon. Nag-uol kay ko sir kay ang sulti sa doktor allergic ko na sa abog. Dako kay akong kalipay sir kay nara day sa radyo ang Vitron syrup.
7: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
10: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, ang may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: And it's starting business, ana.
6: Rexio Forte!
8: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
6: Rexio Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: Rexio Forte!
8: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
6: Rexio Forte!
9: Mas paspas balat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive. 18.

0: 98.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa tong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty and of course with Mommy Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Okay, Mommy Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Rust.
1: Okay, tong hisgutan karon Mommy Pucci ang kining gitawag na tug constipation. Kani bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Okay, pasintabi sa mga nangaon diha. Matod pa sa survey, Mommy Pucci, nga sa lima ka tawo adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then lisod kay nang dili ta katarong og bawas, Mommy Pucci, kay sa puton ta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinuod,
1: daghan kag batyagon sa imong lawas. Unya matod pa sa mga eksperto nga kung dili ka katarong og bawas diay, Mommy Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong heart.
2: Oh.
1: Okay? So karon, Mommy Pucci, atong pagahisgutan kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tawo nga maglisod og bawas.
2: Yes. Ang usag yun, no? Daghan ni siya actually mamaras ang reason nga nung maglisod o bawas ang usa ka tawo. Pero karon ato alang sa aning hisgutan ang kaning tulo ka reason nga nung maglisod o bawas ang usa ka tawo. Una yun mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tawo may putsi nga murag dili kay hilig mo inom og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kayo mo inubog tubig, unya, soft drinks pagyod.
2: Kana.
1: Soft drinks pagyod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha, mamaras, kaning, kanang, kanang itong imurang limut-limutan.
1: Oo, na yung mga tao ngayon na na, nga, unya na lang ko eh. Napako, busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw.
2: Kana.
1: Na yung mga yunana, which is, mo day hinungdan Mommy Pucci, nga, mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: Okay, nga naman, di mo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinood. Tapos ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: yataw
2: na to fiber.
1: Correct. Ang kanang, ang mga daghang mga pagkaon karon Mommy Pucci nga kulang og fiber o gamay rin ito ang fiber, sama
2: yes
1: ng pansit.
2: Oh.
1: O kanang mga spaghetti.
2: Oh, processed foods.
1: Oh, mga
2: ras.
1: Oh, mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag dili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Oh. Kay nga naman ang

0: Ulay prutas mahal mangod.
1: Oo.
0: Tinulay kaya nimo from prutas mahal.
1: Mm.
0: O niya, usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan.
1: Mm-hmm.
0: Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mm-hmm. Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Mm-mm. O na gyud ba mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: O gahi.
1: Oo. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag natong hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa Mami Putsi nga kung kana bitong constipated ka,
1: mm-mm,
0: or maglisod kag bawas, imo mangunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oo. Oh. Oh, oh. Hmm. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na ni mog pagawas ang kanang gahi ni mong hugaw, eh kuan posible nga matir na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almuranas.
1: Yes.
0: Ka. O kuyaw dai kay Mami Putsi no kung imong pugson.
1: Mm-mm.
0: O kay namo goy uban pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ning rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras, mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Mm, ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pagutong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid kung kini ang rectal prolapse?
1: Mm. Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery.
0: Hmm?
1: Pero ang rectal prolapse mamaras i-require gyud siya nga
0: operahan. Ah, okay, ang almuranas madala ra siyag tambal.
1: Yes.
0: Pero ang rectal prolapse kinahanglan gyud siyag operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine mo mamaras nganing gawas na gyud siya.
0: Hmm. Tungod sa napugos nimo utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo koy na basahan base po sa akong research Mami Putsi nga kun constipated pud ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae.
1: Mm-mm.
0: So, imagine nyo mo Mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay,
1: mm-mm,
0: dili nimo iyabog sulod sa pila kaadlaw, mabahogin na siya.
1: Yes.
0: Simple na ang sulod sa itong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit na mutakboy kung dili ta katarong o bawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo Mami Putsi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hinungdan man good na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes,
0: ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes. Okay? Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no, na pud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imong ginakaon.
0: Oh, dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi.
1: Mm-hmm.
0: Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gyud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
1: Yes.
0: sa paniod to usa ka kapsula before mukaon, sa panyapon pod before ka mukaon usa ka kapsula, siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation Mami Putsi.
1: Yes, Mami.
0: Okay, thank you so much Mami Putsi sa pagkuyog ha. Unya sa sunod na sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Well.
2: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumangging magkomento sa mga naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte hinggil sa umano'y banta sa buhay nito at kawalang tiwala sa pulisya nang maglagak ng piyansa nitong weekend.
4: Headlines.
5: Opisyal ng Philippine Statistics Authority, nakasala ngayon sa witness stand sa 22nd trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Pag-asa nag-issue ng heavy rainfall warning sa ilang lalawigan sa Luzon. Ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat kanselado ngayon dahil sa habagat.
4: Headlines.
5: Dinagat Islands, minaghahanda naman ng worst case scenario. Makaraang masawi ang isang residente dahil sa matinding El Nino. Butuan City,
4: headlines.
5: Isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding tagtuyot.
4: Headlines.
3: Opening ceremony ng World Skills Philippines Clark 2026, umarangkada ngayong araw.
4: Headlines.
5: Pamahalaan, may sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng programang Benting Bigas. Meron na.
4: Headlines.
3: At pagpapadala ng election paraphernalia sa local hubs para sa BARM elections, na kumpleto na ng COMELEC. Pangkalahatang sitwasyon para sa nalalapit na BARM elections, under control ayon sa PNP.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minutes po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, September 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumangging magkomento sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y banta sa buhay nito. Kawalang tiwala sa pulisya at iba pang binanggit nito nang maglagak ng piyansa nitong weekend. Magbabalita si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Wala manumang statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang weekend. Ito'y kaugnay ng umano'y banta sa kanyang buhay dahilan upang hindi siya magtiwala sa pulisya, maging sa security team na nakatalaga sa kanya. Ganon din ang kawalang tiwala niya sa korte. Dalawang ulit na sinubukang makuna ng pahayag ng MP ang Pangulo ukol sa usapin, subalit sumenyas lamang ito ng pagtanggi na magkomento. Una dito ay nagbigay naman ng statement si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may kaugnayan sa mga binitiwang pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Castro, walang pagkiling at walang politika ang pulisya sa pagtupad ng kanilang mandato para sa mga Pilipino at buo-anya ang tiwala nila dito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Interior Secretary John Vic Remulla hinamon si Vice President Sara Duterte na patunayan ang aligasyon ng harassment sa kanya ng pulisya. Si J. Mark Dagala sa ulat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Hinamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla si Vice President Sara Duterte. Patunayan ang kanyang mga aligasyon. Ito'y matapos sa paratangan ng pangalawang pangulo ang pulisya na hinaharas umano siya sa panahong ipinaaresto siya ng korte dahil sa kasong grave threat. Sa punong balitaan ng DILG sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ni Remulla na batay sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Group, dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto sa bise. Gayet ng kalihim, dokumentado ang proseso at ang pag-aresto. Gayun din ay ibinigay sa kanya ang karapatang kortesiya bilang ikalawa sa pinakamataas opisyal ng bansa. Minarapat ding ihain ang warrant of arrest sa tanggapan nito at maayos ding inihain ang warrant sa kanyang bahay ng mga pulis na walang armas at ng mga babaeng tauhan ng CIDG. gate pa ni Remulla. Drama lamang ang nais ng pangalawang pangulo na makita siya ng publiko na makakulong sa likod ng rehas na anya hindi naman kailangan, lalo't bailable naman ang kanyang kaso. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
2: He wanted, gusto niya ng handcuff, gusto niya matulog dito, gusto niya makita sa ilalim sa likod ng rehas. Tinanong ko ano itsura ng kwarto, yung sinabi namin magandang air condition ng kwarto, parang nag-iba ang isip niya. Ang gusto niyang picture na lumabas sa media ay nasa likod siya ng rehas. Hindi namin, hindi naman siya deserving ng ganun. Bailable offense naman.
7: Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pulong balitaan dito sa Campo Crame. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakasala ngayon sa witness stand sa 22nd trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte si Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Marisa Grande. Layo ng prosekusyon na maberipika ang pagkakakilanlan ng mga tumanggap ng confidence.

0: nationwide.
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte, wala nakikitang problema kung hindi pa dumadalo na impeachment trial ang Vice Presidente. Si Luisa Irispe sa ulat.
0: Radyo Pilipinas report.
2: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na wala silang nakikitang problema kahit pa hindi humaharap o dumadalo sa impeachment trial ang Vice Presidente. Sa isang panayam kay Attorney Justin Nicole Gular, malaki ang tiwala ng Vice Presidente sa kanyang defense team at sa ngayong nakatutok muna ang Vice sa kanyang gampanin bilang pangalawang pangulo ng bansa. Malinaw din naman na hindi ipinagbabawal ng korte na ang presensya ng Vice ay sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at hindi naman required o talagang kinakailangan na personal na humarap ito sa pagdinig. Dati na namang sinabi ng defense team na kung talagang nakikita nila na kinakailangang dumalo ng Vice Presidente ay handa itong abisuhan ng kanyang mga abogado. Pero sa ngayon ay hindi pa naman nila nakikita ang pangangailangan ng pagdalo ng Vice. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Malacanang na hindi magagamit ang pambansang pulisya laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ng palasyo matapos sabihin ni Vice President Duterte na pakiramdam niya ay hindi na siya ligtas makaraang mag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng tatlong counts ng grave threats ng pangalawang pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, hindi kailanman papayag ang administrasyong Marcos na magamit ang puwersa ng pulisya bilang armas sa anumang uri ng karahasan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Special treatment kay Vice President Sara Duterte sa booking procedures ng PNP, inalmahan ng isang House Prosecutor si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Umalma si House Prosecutor Terry Didon sa umunang special treatment kay VP Sara Duterte na magtungo ito sa QCRTC para sa kanyang paglagak ng bail. Sa isang ambush interview sa Senado, kwenestyo ni Ridon ang hindi pagsalang ng pangalawang pangulo sa booking procedures ng PNP. Giit ng mambabatas ang hakbang na ito'y malinaw na special treatment na nagpapakita ng hindi pantay na pag-iral ng batas o rule of law sa lahat ng tao na dapat ay pantay-pantay sa harap ng hustisya. Inihalimbawa pa ni Ridon ang kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Binigyan diin na dahil kahit na direktang sumuko si Marcoleta sa Sandigan Bayan, dumaan pa rin ito sa pamamantayan at obligadong criminal booking process na bilang na ang pagkuha ng official na booking photograph o mugshot. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
5: Sa ating lahat, una po sa lahat, ginagalang natin yung karapatan ng ating pong pangalang pangulo na magkaroon po ng bail proceedings. No, karapatan naman po niya ito bilang akusado. Pero yung hindi po natin ginagalang, yung pong special treatment na iginawad sa kanya ng Philippine National Police, lalo't higit, very clearly, iba po yung standards na ginawa ng PNP sa kanya at yung standard na ginawa sa kay Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Marcoleta ho, umarap na ho sa korte. Pero kinuha pa rin po ng Philippine National Police. Sinubject pa rin po siya sa booking procedures, may mugshot. Pero dito po kay Vice President Sara Duterte, wala pong ganun. So clearly po yung double standard. At very important na hindi po dapat ganito. Kasi ang pagpapatupad po ng batas ay dapat pantay, whether ordinaryo ka akusado, whether senador ka ng bansa, at pangalawang pangulo ka ng bansa.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kakapasok lang na balita, lokal na pamahalaan ng Maynila, idineklara ng epidemya ang leptospirosis. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report.
6: Diyan, itinuturing ng epidemya ang pagdami ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila matapos lumagpas sa epidemiologic threshold ang mga bagong kaso ng sakit. Ayon kay Manila OIC City Health Officer Dr. Grace Padilla, tumaas sa 3.48% ang attack rate mula sa dating 1.27% noong nakaraang linggo. Indikasyon ng mas mabilis na pagdami ng kaso. Iniulat din ng Manila Health Department na nasa full capacity na ang ilang district hospitals ng lungsod, kabilang ang Hospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Jose Abad Santos o Justice Jose Abad Santos General Hospital. Dahil dito, inatasan ni Manila City Mayor Francisco Escomoreno Dumagoso ang mga ehensya ng lungsod na paikingin ang kampanya kontra leptospirosis. Naglaan din ng MHD ng libreng doxycycline capsules sa lahat ng 44 health centers at 7 district hospitals ng Maynila. At ang inatasan ng mga barangay na tumulong sa pamamahagi

0: sa mga residente na apektuhan ng pagbaha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginit ng Malacañang na may mga pondong inilaan ng pamahalaan sa Davao City sa mga nakalipas na taon. Tugon ito ng palasyo sa mga batikos ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ayon sa Malacañang, umabot sa 52.8 billion pesos ang national tax allotment na natanggap ng lokal na pamahalaan ng Davao City simula 2022 hanggang 2026. Binigyan din ito ng palasyo matapos sabihin ni Representative Duterte na zero budget o wala umano silang natanggap na budget sa nakalipas na apat na taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga natanggap na pondo ng Davao City, ang 41.63 billion pesos sa National Tax Allotment o NTA at 11.17 billion pesos para sa mga barangay nito. Bukod dito, nakatanggap din anya ang lungsod ng iba pang pondo sa ilalim ng General Appropriations Act. Kabilang dito ang mga pondo para sa national wealth, incremental collections mula sa value-added tax at local government support fund at iba pang programa na aabot sa higit 300 milyong piso.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Humupa na ang baha at nadadaanan na ng lahat ng uri ng sasakyan ang NLEX San Simon. Sa monitoring kaninang umaga, sinabi ng pamunuan ng NLEX na maayos na ang daloy ng trapiko sa dalawang lanes sa magkabilang direksyon ng NLEX San Simon kabilang ang Tulaok area. Kahit itong weekend ay walang tigil ang flood mitigation efforts para mapababa ang tubig baha at mapanatiling passable ang expressway. Samantala, pansamantalang pinapayagan ang parking sa mga designated lay-by area malapit sa San Simon entry at exit points dahil baha pa rin ang ilang bahagi ng MacArthur Highway na katabi ng NLEX San Simon. Naglaan naman ang MMDA ng pumping equipment at personnel para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa expressway.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Asahan ang matinding ulan sa Laguna at bahagi ng Quezon Province at Nueva Ecija ngayon Lunes ng umaga dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, banayad hanggang sa katamtaman na may manakanakang malakas na ulan sa Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Metro Manila at Rizal. Pinapayuan ng PAGASA ang publiko at mga kaukulang disaster risk reduction and management offices na laging i-monitor ang lagay ng panahon. Ang susunod na rainfall warning ay inaasahang ilalabas ng PAGASA ngayong alas 11 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kanselado ang ilang biyahe ng sasakyang pandagat ngayong Lunes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga kanselado ang biyaheng Bicol, Mindoro Provinces, National Capital Region o NCR South. Iginit ng PPA na otomatikong kinakansilang biyahe kapag nag-issue ng no sail policy ang Philippine Coast Guard PCG. Pwede rin anilang kanselahin ng shipping companies ang biyahe batay sa direktiba at regulasyon ng Maritime Industry Authority o Marina.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga establishmento, subdivision at developer na may malalawak na lupa, pinagtatayo ng water impounding facilities. Kung bakit, alamin natin kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Itinapanukalan ni Bulacan Representative Agustina Pancho ang pagkakaroon ng water impounding systems facilities para makatulong sa problema sa baha at kakulangan sa tubig tuwing tagtuyot. Sa kanyang House Bill 10741, inaatasan ng mga commercial at industrial establishments, subdivisions at pribadong developers na may 5 o higit pang ektarya ng lupain na magtayo ng naturang pasilidad. Ayon kay Pancho, sa kabila ng pondong inilaan ng pamahalaan para sa flood control at iba pang water management programs, hindi pa rin ganap na natutugunan ang problema sa baha at epekto ng El Nino. Anya makakatulong ang mga water impounding facilities para mabawasan ang pinsalang dulot ng pagbaha. Habang sa panahon naman ng tagtuyot, maaari itong magsilbing imbakan ng tubig para sa irigasyon at iba pang pangangailangan pang agrikultura. Sinabi rin ni Pancho na makikinabang dito ang mga business establishment dahil maaari nilang gamitin ang mga pasilidad para sa kanilang pangangailangan sa tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senador Erwin Tulfo, itinutulak ang Infrastructure Master Plan para maiwasan ang mga substandard at hanging projects. Magbabalita si Nimfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nimfa, go ahead.
5: Ipinutulak ni Senate Durban Committee Chairman Senator Vitulfo ang pagpapasa ng panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act para magkaroon ng pangmatagalan at magkakaugnay na plano para sa infrastructure projects sa buong bansa. Ayon kay Tulfo, lumutang sa patuloy na pag-ulan at pagbaha ng mga substandard na kalsada tulay, gayon din ang mga proyektong hindi natatapos dahil may pondo ang unang phase pero walang kasunod na budget para makumpleto ang proyekto. Anya, nasasayang lang ang pera ng taong bayan kapag hindi napapakinabangan ang mga proyektong hindi natatapos dahil sa kakulangan sa maayos na pagpaplano. Binigyan din ni Tulfo na mas kailangang maisabatas ang MIND Act ngayong nagsisimula na ang deliberasyon ng Senado sa panukalang 2027 National Budget. Nanawagan ng Senador na tukuyin at tapusin ang mga hanging projects habang ang mga bagong proyekto ay dapat nakaayon sa development plans hanggang sa local level. Kiti Tulfo, kailangan makayanan ang mga infrastructure project ang matinding panahon at pagbabago ng administrasyon at manatiling kapakipakinabang sino man ang maupo sa gobyerno. Nauna na nga nangako ang Senador na iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang mga substandard na proyekto na lumitaw kasunod ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha nitong mga nakaraang buwan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naitatalang bagong kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital, bumaba na. Nagbabalik si Lawrence Sanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Pinumpirma ng pamunuan ng San Lazaro Hospital, bumababa na ang mga bagong kaso ng leptospirosis. Sa datos ni Dr. Ron Ginsulante, Head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Section ng Naturang Hospital, isa lamang ang kaso ng sakit ngayong araw na parehong naitala kahapon Linggo, September 6. Mas mababa rin ito ng 5 kaso ng leptospirosis na pumasok sa San Lazaro Hospital noong Sabado. Sinabi naman ni Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital, hindi patiyak kung aabot o kung naabot na ang peak o rurok ng second wave dulot ng naranasang mga pagbaha noong August 29 at 30. Kaya't hindi pa rin masabi kung tuluyan na nga bang pababa ang bilang ng mga tinatamaan ng sakit o magkakaroon pa ng karagdagang bilang. Dahil dito, patuloy na paalala ng mga eksperto ang maagang pagpakonsulta sa mga lumusong sa baha o may sintomas ng nasabing sakit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Pinaghahandaan ng Dinagat Islands ang worst case scenario sakaling magpatuloy pa ang El Nino phenomenon, lalo't mahigit isang buwan nang walang tubig ulan sa nasabing lalawigan. Ayon kay Governor Nilo De Mere Jr., nakapagtala na ng mahigit 53 kaso ng heat-related illnesses, habang isa ang napaulat na nasawi sa heat stroke dahil sa matinding init. Kanselado naman ang tourist booking sa mga hotel at resort sa lalawigan dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, kaya isinailalim ang Dinagat Islands sa state of calamity. Pinaka-apektado ng water crisis ang bayan ng San Jose, kung saan 5 water refilling stations ang napilitang magsara. Natutuyo naman ang mga ilog at deep well na nagsisibisa ng water resources ng local water district, kaya pinalalakas ng provincial government ang pagrarasyon ng tubig. Sa ngayon ay may desalination machines at reserve osmosis machines ang nasabing lalawigan na kayang mag-convert ng tubig dagat para maging inuming tubig. Pinakukonsidera rin ng gobernador sa Department of Agriculture ang artificial rain o cloud seeding operations para tugunan ang forest fires at magbigay ng kailangang ulan sa lalawigan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isinailalim sa state of calamity ang Butuan City dahil sa matinding kawalan ng tubig na dulot ng dry spell. Nitong September 4, may higit 91,000 na residente sa 58 barangay ang nakaranas ng mahina o walang tubig. Itinuturong dahilan ng umiiral na dry spell sa Agusan del Norte, kabilang ang Butuan City na nakararanas ng kaunting ulan. August 23 nang kumpirmahin ng PAGASA ang dry spell status sa Agusan del Norte. Kaya mula noon ay nagrarasyon ng tubig ang Butuan City Water District sa buong lungsod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umarangkada ngayong araw ang opening ceremony ng WorldSkills Philippines Clark 2026 sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ang aktibidad ay direktang tumutugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing world-class ang husay ng Filipino workers. Tampok dito ang mga kabataan mula sa iba't ibang bansa na magpapakita ng kanilang skills at galing sa 30 industry-driven skill areas. Tinatayang 350 ang lalahok kung saan bawat isa ay top qualifier mula sa Skills Olympics ng kanilang rehiyon. Tatagal ang aktibidad hanggang September 11.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pumalo sa halos 55 bilyong dolyar ang halaga ng export ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa $54.92 billion ang kabuuang merchandise exports ng bansa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Sinabi ng PSA na ito na ang pinakamataas at pinakabagong record high na export ng Pilipinas sa nakalipas na 7 buwan. Bunsodan nila ito ng lumalagong electronics at semiconductor shipments sa harap ng pagisikap ng bansa na matumbasan at malampasan ng malakas na export noong 2025.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Target ng Department of Budget and Management o DBM na malagdaan sa katapusan ng Setyembre ang bagong polisiya para sa mas mabilis na salary adjustments ng government employees o na na-promote o na-reclassify ang posisyon. Tinatrabaho na ngayon ng DBM ang polisiya para matukoy ng ahensya ang salary funding gaps sa pamamagitan ng updated agency plantilla records at makapaglabas ng kinakailangang pondo kahit walang formal request. Isasagawa naman sa ika-apat na quarter ng taong ito ang live testing ng reforma sa mga ahensya ng gobyerno. Partikular na makikinabang dito ang public school personnel na na-upgrade ang posisyon sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system ng DepEd.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, posibleng sa Oktubre o Nobyembre maramdaman ang mas mababang singil sa kuryente dahil sa posibleng pag-alis ng value-added tax sa system loss charge. Sangayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin at linawin ang tax rules na makapagbibigay ng agarang ginhawa sa lahat ng residential at commercial consumers. Sa programang Boses, sinabi ni Energy Regulatory Commission o ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan na may inilabas ng resolusyon ang ahensya na nagka-classify sa system loss charge bilang government-mandated pass-through cost habang binabalangkas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang Memorandum Circular para sa tuluyang pag-alis ng nasabing VAT.
7: Kung ito'y mangyari, dahil ang sabi ng BIR, gagawin nila ito sa loob ng Setyembre, maaari nga sa pagdating sa Oktubre, kung magiging effective na yung aming mga resolution at yung kanilang issuance, matatanggal na yung system loss bilang bahagi ng binubuwisan ng value-added tax. So magiging pagbabanga ito sa singil ng kuryente.
2: Si ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling isa sa ilalim sa red alert ang Visayas Grid mula alas 6 hanggang alas 7 mamayang gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunsod ito ng manipis na supply ng kuryente sa rehiyon. Sinabi pa ng NGCP na iiral naman ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi mamaya. Yellow alert din mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Bunsod naman nila ito ng manipis na reserbang kuryente at palyadong planta ng kuryente sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malaki ang oil price hike asahan bukas ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Yes, Chair, dinasaan nga na i-anunso ito mamayang tanghali ng Department of Energy ang big time oil price sa produktong petrolyo simula bukas. Papatupad ang mga kumpanya ng langis simula alas 6 ng umaga ang 5 pesos. Ang 5 pesos ang kada litro ng 5 pesos and 80 centavos sa diesel habang 4 pesos and 18 centavos naman sa gasolina. Habang sa kerosene naman ay nasa 5 piso ang ipapatupad na taas presyo sa singil ng kerosene sa kada litro nito. Ang bunsod, Ched, ay dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan, partikular sa bansang Iran at sa pagitan ng Estados Unidos, ang ang mataas na fuel insurance ng mga produkto dahil ito ay inaasat mula sa OPEC countries. Ched, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May pondo pa ang gobyerno para mapanatili ang programang Benteng Bigas Meron Na. hanggang sa katapusan ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., karamihan sa mga nailabas na pondo ay hindi pa nagagamit kaya tiyak na maraming pamilya pa ang makikinabang sa nasabing programa. Inaasahang nasa 60 milyong vulnerable consumers ang maaabot ng programa hanggang June 2028.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isinasapinal na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang guidelines para matiyak ang biosecurity makarang aprubahan ng commercial use ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Ang AvaCline vaccines mula Vietnam na dinevelop ng AvaC Vietnam Joint Stock Company ay kauna-unahang ASF vaccine na inaprubahan ng gobyerno para sa commercialization 7 taon mula nang tumama ang ASF sa Pilipinas. Ayon kay BAI Officer in Charge, Director Dr. Christian Dakigan, mahigpit na babantayan kung sino ang mga hog racer na nakatanggap ng bakuna. Mahigpit namang ipinagbabawal ang bentahan na naturang bakuna online.
9: May ginagawa po kami guidelines para dito na magre-report sa amin yung mga distributor ng bakuna, especially itong ASF vaccine ho natin, para mamonitor ho natin sino po yung mga gumamit na farms.
3: Samantala, positibo ang BAI na madadagdagan pa ang uri ng ASF vaccine na maaring magamit sa Pilipinas. Ayon kay Dakigan, nakalinya na ang iba pang bakuna na susuriin ng ahensya habang may iba pang kumpanya ang interesado na isa lang sa trial ang kanilang bakuna.
9: May mga application ho ngayon, meron din pong mga kapatapos na trial na ipipresent na ho nila sa technical working group ng Bureau of Animal Industry para ma-assess ho namin yung mga bakuna, and then may mga company pa rin po na gustong mag-apply para mag-trial ang kanilang mga bakuna. Nasa 3 hanggang 4 company.
3: Ang tinig ni BAI Officer in Charge, Director Dr. Christian Dakigan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naipadala na ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang local hubs ang lahat ng election paraphernalia para sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa September 14. Sa ngayon ay tinatapos naman ang pagpapadala ng election materials sa 105 municipalities at 2 lungsod sa rehiyon. Ayon kay COMELEC Chair Erwin Garcia, sinisikap din nilang ma-set up ang mga kagamitan bago mag-September 12 bilang paghanda na rin sa final testing and sealing sa 5,212 na presinto sa buong rehiyon.
10: Kinakailangan makita nila na wala pong laman, na walang nakaprogram, na baka maya-maya magkaroon na naman ng mga balita, may program daw isa na mga boto na wala po, zero po yan, at syempre masasaksihan nila sa pinatawag na final testing and sealing.
2: Si COMELEC Chair Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, iginiit ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na under control ang sitwasyon para sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Sa isang statement, tiniyak ni Nartates na handa ang PNP na proteksyonan ang kaligtasan ng mga mamamayan ng BARM. Handa rin na niya ang PNP na tiyaking magagamit ng mga residente ng rehiyon ang kanilang karapatang moto ng payapa at malaya. Nakaalerto aniya ang kanilang mga tauhan at nakatutok sa mga paraan para mapigilan ang mga karahasang may kinalaman sa eleksyon, lalo na sa mga lugar na may issue sa politika at seguridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang nakikitang media hotspot ang Presidential Task Force on Media Securities o Security o PT Forms kaugnay sa gaganaping Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PT Forms Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. na nauna na ring isinailalim sa orientation sessions at security training workshops ang media practitioners na magka-cover ng naturang eleksyon. Magtatayo naman ang monitoring centers at quick reaction teams para sa agarang pagresponde sa security concerns ng mga mamamahayag. Sa ngayon, nagpapatuloy ang koordinasyon ng PT Forms sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa kaligtasan ng media sa araw ng halalan.
11: Siyempre, coordination meetings na tayo with the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines, kasama na yung COMELEC at iba pang mga agencies para paghandaan yung darating na halalan.
2: CPT Forms Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinimok ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento ang mga political party at kandidato na tumulong na tiyaking magiging matagumpay at mapayapa ang Barm Parliamentary Elections sa September 14. Aniya, dapat masigurong ginagalang ang malayang pagboto ng mga botante. Inihikayat din ng opisyal ang mga tatakbo na mahigpit na sundin ang mga kautusan at protocol na inilabas ng Commission on Elections, partikular ang gun ban. Una lang nagkasundo ang Peace Implementing Panel ng gobyerno at MILF sa guidelines para sa mapayapang eleksyon sa BARM.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: National Nutrition Council at mga lokal na pamahalaan isinusulong ang pagkakaroon ng karagdagang barangay nutrition scholar. Mula Radyo Magazine, may ula si Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Kikipagtulungan ng National Nutrition Council sa local government units upang mas dagdagan ang barangay nutrition scholar o BNS sa mga lungsod o barangay. Base sa social media post ng National Nutrition Council, nangunguna sa pinakamaraming bilang ng barangay nutrition scholar sa Metro Manila ay ang lungsod ng Maynila na may higit 200, sinundan ng Caloocan at Quezon City. Ayon sa Presidential Decree No. 1569, kailangan magkaroon ng barangay nutrition scholar sa bawat barangay upang magsilbing tulay ng komunidad sa serbisyong pangnutrisyon. Sa pagtala ng LGU, mayroong mga barangay nutrition scholar na nakatalaga sa higit pang 2 barangay, kaya natutugunan nito ang kakulangan ng BNS sa ibang mga lugar. Hangad-ani nila ng NNC at LGU na mas tumaas pa ang bilang ng BNS upang mas matutukan ang nutrisyon ng mga pamilya sa bawat pamayanan sa bansa. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas tutulok patungong Japan ngayong araw para ipagpatuloy ang preparasyon para sa 20th Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
13: Matapos ang kambal na pagkatalo sa kanilang tune-up games kontra South Korean national team, lilipad na patungong Japan ang Gilas Pilipinas para sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanda sa 20th Asian Games. Lumasap ang Pilipinas ng 42-69 pagkatalo kahapon para sa 0-2 kartada sa unang torneo nito mula ng buuin ng samahang basketball ng Pilipinas para sa Asia. Nauna nang yumuko ang 11-man Gilas sa Koreans, 55-81 noong Biyernes. Nakaantabay pa rin ang national team kung makakasama ba sa koponan si naturalized star Justin Brownlee na hindi patiyak ang partisipasyon sanhi ng kanyang leg injuries. Malaking hamon para sa Pilipinas ang magiging pagdedepensa ng gintong medalya na nakamit ng bansa noong 2023 edition na ginanap sa Hangzhou, China. Binubuo ng all PBA players ang pambansang koponan na kinabibilangan ni na Robert Bolick, Brandon Ganuelas-Rosser, RJ Abar Rientos, Justin Arana, Justin Baltasar, Jeric Ahanmisi, Brandon Bates, Don Trolliano, Cedric Bearfield, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Magsisimula ang men's basketball action sa Webes September 10, siyam na araw bago ang formal na pagbubukas ng Aichi Nagoya Asian Games. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, alas 11:38 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
17: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente, pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, sa lunch 11:42 ng umaga. Kalagdagang balita dito sa Luzon. Handog ng Pangulo isasagawa sa buntok sa 14 ng Setyembre. Iba't ibang serbisyong pamahalaan iahandog sa mga taga Mountain Province. Mula Radyo Pilipinas Buntok, narito ang ulat ni Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Isasagawa sa September 14 ang handog ng Pangulo sa Poblasyon Buntok. Lalahok dito ang nasa 20 ahensya ng pamahalaan para maghatid ng iba't ibang serbisyo. Mamamahagi ang Department of Agrarian Reform ng mga titulo at abono para sa mga agrarian reform beneficiary at magbibigay ng libreng legal assistance katuwang ang Registry of Deeds. Magsasagawa naman ang DA ng RSBSA registration. Ipamamahagi rin ng DOLE ang sahod ng tupad workers habang ang OWA ay livelihood assistance. Para sa kalusugan, magkakaroon ng yakap consultation ang PhilHealth, DOH at mga local health office. Mayroon ding serbisyo mula sa COMELEC, NCIP-LTO, SSS, DepEd, DOST, DTI, TESDA, Pag-ibig, DSWD, SWAD, BJMP at NIA. Kabilang sa mga serbisyong ihahandog, ang assistance to individuals in crisis situation, voter registration, tribal membership certification, scholarships, business assistance at iba pang serbisyo. serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cabisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balin tayo sa Radyo Pilipinas, Tayug, may gagawin pag-uulat si Mildred Coquia. Tourist arrivals sa Ilocos Region patuloy na dumadami. Tourist receipts sumabot sa 3.2 billion pesos.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Patuloy ang pagdami ng tourist arrival sa Ilocos Region kasabay ng pagsisikap ng DOT na palawakin ng tourism activity sa rehiyon. Ayon kay DOT Ilocos Assistant Regional Director Evangeline Dadat, umabot na sa 1.93 million ang tourist arrivals noong 2025 mula 1.85 million noong 2024 at 1.82 million noong 2023. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nasa 609,000 na ang naitalang arrivals. Patuloy pang kinoconsolidate ang datos mula sa accommodation establishment sa pamamagitan ng local at provincial tourism offices. Samantala, umabot sa tinatayang 3.20 billion pesos ang tourism receipts noong 2025, mas mataas sa 3 billion piso noong 2024. Kasabay ng paglago ng turismo, sinusulong ng DOT ang mas makabuluhang tourism experiences, kabilang ang culinary traditions, festivals, indigenous arts, heritage sites, at iba pang living traditions. Binigyan din ni Dadat ang pangangalaga sa kultura at kapaligiran, tamang waste management, paggalang sa lokal na kinaugalian at pakikilahok sa mga komunidad upang maging pangmatagalan ng benepisyo ng turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publika Tayug, Pangasinan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: World-class table tennis tournament patuloy na isinasagawa sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula Radyo Pilipinas Palawan, narito ang ulat ni Lizelle Pilapil.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Nagpapatuloy ang tagisan ng galing ng mga manalaro mula sa tinatayang 20 bansa sa ginaganap na World Table Tennis o WTT tournaments dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagsimula ang WTT Youth Contender nito ikatatlo ng Setyembre at nagtapos kahapon, Setyembre 6, at naigawad na rin ang medalya para sa mga nanalo. Kabilang sa mga kalaok dito ay ang mga kabataang atleta mula sa bansang Australia, Canada, Germany, Hong Kong, Indonesia, India, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Maldives, New Zealand, Pilipinas, Singapore, Thailand, Chinese Taipei, United States, Oman, Brunei, at Slovakia. Nakatakdang magsimula naman bukas ang para sa World Table Tennis Feather Series na magtatagal hanggang sa 12 ng Setyembre. Lalawakan naman ito ng mga atleta mula sa Algeria, Australia, Bahrain, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, India, Japan, Korea, Malaysia, Netherlands, Pilipinas, Chinese Taipei, United States, Oman, Brunei, Slovakia, at Indonesia. Kasabay naman ang mga events na katulad nito ay muling pinatutunayan ng lungsod ng Puerto Princesa ang kakayanin nitong mag-host ng world-class sporting events habang patuloy na hinihikayat ang mga lokal na atleta na maging mas mahusay sa kanilang larangan. Kasabay din ang hangarin na higit pang palakasin ang turismo ng syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ito, isang mainit-init na balita ang ating papapasukin. Isang nakakabahalang insidente ang mabilis na naagapan sa Palo National High School sa Palo, Leyte nitong umaga matapos pasukin ng isang armadong binata na may dalang itak. Sa detalye, mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
20: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
22: Isang nakakabahalang insidente ang mabilis na naagapan sa Palo National High School, Palo Probinsya ng Leyte, nitong umaga, September 7, 2026, matapos pasukin ng isang armadong binata na may dalang itak sa pamamagitan ng mahinahon at mabilis na pag-isip ng isang guro, matagumpay nitong nakumbinsi ang suspect na ibaba ang kanyang sandata at makipag-usap ng maayos upang mailahad ang kanyang suliranin. Unang imbestigasyon, lumalabas na dating mag-aaral sa nasabing paaralan ang binata na natanggal sa talaan o na-kick out. Sinasabing ang galit at paghihigante ang kanyang gustong gawin sa dating kapwa mag-aaral at ang pangunahing motibo ng kanyang pagpasok na may dalang bitbit na patalim. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 11 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao ang ating ihatid sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Unang halalan, bagong yugto. Pero ano nga ba muna ang isang parliamentary government? Magbalik-aral muna tayo sa ating type of government.
6: Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang ating national government ay mayroong presidential unitary system. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang bumoto ng nais nilang pangulo at mga mambabatas. Ang pangulo ang itinuturing na head of state, head of government at commander-in-chief ng hukbong sanggatahan. May tatlong sangay ang pamahalaan na may magkakahiwalay na kapangyarihan. Una ang executive branch na nagpapatupad ng batas, legislative branch na gumagawa at nagpapasa ng batas, at judiciary na sinisigurong walang lumalabag sa batas. Ang born parliamentary government naman ang kabaliktaran ng presidential system. Paano nga ba sila nagkakaiba? Ang parliament ay katumbas ng legislative branch ng ating pamahalaan na binubuo ng mga lawmakers o mambabatas. Ang mga mamamayan ng Bangsamoro ay may kapangyarihan lang na iboto ang magiging miyembro ng parliament. Sila ang kinatawan ng mga mamamayan sa bawat parliamentary district at sektor ng Bangsamoro. Para maging qualified ang isang kandidato for parliament member, kinakailangan siya ay isang Pilipino, at least 25 years old sa araw ng eleksyon, marunong magbasa at magsulat, at isang registered voter sa BARM. Sila ang pupuno sa kabuuang 80 seats ng BARM Parliament. Binubuo ito ng 40 party-less representatives, 32 district representatives, at 8 sectoral representatives. Ang 8 sectoral representatives na ito ay nagre-representa sa mga non-Moro indigenous people, mga settlers, kababaihan, katutubo, kabataan, traditional leaders at ulama. Kapag kumpleto na ang parliament, ang mga nanalong miyembro ang maghahalal ng kanilang chief minister at 2 deputy ministers na siyang mangangasiwa sa rehiyon. Ano naman ang pinagkaiba ng Congress ng National Government at Parliament ng BARM? Ang Kongreso ay gumagawa ng mga batas na angkop sa buong bansa, habang ang Parliament ang gumagawa ng mga batas pang rehiyon na sakop lamang ang BARM. Pero nasa ilalim pa rin ng Bangsamoro Organic Law na maaaring dagdagan o bawasan ng Kongreso ang bilang ng mga Parliament members. Ibig sabihin ba nito ay hiwalay na ang BARM sa Pilipinas dahil may sarili itong pamahalaan? Tinatawag ito ng mga eksperto na a government within a government. Sa BARM, mas magkakaroon ng kalayaan ng Bangsamoro para sa sarili nilang pamamahala na naayon sa kanilang pangangailangan, kultura at tradisyon. Pero ang BARM ay nasa ilalim pa rin ng Republika ng Pilipinas at pinaglilingkuran pa rin ito ng Pangulo ng Bansa. May sariling mga batas ang BARM na nakaangkla sa Konstitusyon ng Pilipinas.
5: Ilang dekada nang naiipit ang mga kababayan nating Moro sa tensyon sa rehiyon. Ilang dekadang pag-uusap at diskusyon para makamit nila ang otonomiyang ito. Kaya't ang nalalapit na BARM parliamentary elections ay isang makasaysayang tagumpay para makamit nila ang kalayaan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramirez ng IBC 13.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
18: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas, Lizod Region 7 at Tagbilaran City Government magtutulungan para sa pagpapatupad ng 4PH program ng pamahalaan. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpahayag ng interes ang pamahalaang panglusob ng Tagbilaran sa lalawigan ng Bohol sa Enhanced Community Mortgage Program bilang bahagi ng Expanded 4PH Framework. Ito ay nang magsagawa ng courtesy visit ang Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD Region 7 sa pangungunan ni Regional Director Engineer Mark Anthony Lindugan kay Mayor Jane Cahesia upang patatagin ang pagtutulungan sa pagpapatupad ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH Program sa lungsod ng Tagbilaran. Nakatuon ang pagpupulong sa panukalang proyekto ng pabahay ng paupahan sa ilalim ng Expanded 4PH Program, isang inisyatibang naglalayong magbigay ng ligtas, abot-kaya at sustainable housing para sa pamilyang Pilipino. Gayunin ang inisyatibang ito na bigyan ang mga organisadong komunidad ng mas malawak na pagkakataong matiyak ang karapatan sa lupa at makabuo ng sustainable solutions sa pabahay na lalong sumusuporta sa mga pagsisikap ng lungsod na tugunan ang pangangailangan sa pabahay ng mga residente na may mababang kita at kapuspalad. Ipinabot ni Mayor Cahisiap ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa pambansang programa sa pabahay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipinapatupad sa ilalim ng pamumuno ni DSOD Secretary Jose Ramon Aliling. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Minda Public-Private Partnership Roadshow isinagawa sa Misamis Oriental. Ang detalye mula kay Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingoog.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinalakas ng pamahalaang panlalawigan ang kapasidad ng mga local government units para sa mas mahusay na pagpapatupad ng Public-Private Partnership o PPP sa pamamagitan ng isinagawang Mindanao Development Authority PPP Roadshow sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang roadshow ay naglalayo na mabigyan ang mga kalahok ng mas malinaw na pag-unawa sa mga konsepto ng PPP, mga balangkas, mga kinakailangan at mga proseso ng pagbuo ng proyekto kabilang ang mga tungkulin at responsibilidad ng pamahalaang panlalawigan, mga LGU at mga potensyal na katuwang ng pribadong sektor sa pagbuo at pagpapatupad ng mga proyekto. Itinampok din sa kaganapan ang isang investment facilitation at project pitching session kung saan ipinakita ng mga proponent ng pribadong sektor ang kanilang mga potensyal na pagkakataon sa pamumuhay at mga konsepto ng proyekto. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang mga municipal LGUs kabilang ang mga municipal budget officers, municipal planning and development officers, legal officers, local economic development and investment promotions officers at iba pang tauhan ng munisipyo. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kunin naman natin ang report ni Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. Kamalag Tawi-Tawi, puspusan ang paghahanda sa nalalapit na BARM parliamentary election.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Mamelek Tawi-Tawi, sa pamunuan ni Provincial Election Supervisor Attorney Alni Burahim, isinagawa ang briefing para sa mga Board of Canvassers bilang paghahanda sa nalalapit na BARM parliamentary election sa 14 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Racial's Place, Bungao. Ito ay dinaluhan ng election officers ng bawat bayan, representante mula sa Ministry of Basic Higher and Technical Education at treasurers mula sa iba't ibang bayan sa lalawigang Tawi-Tawi. Binigyang diin ni Attorney Burahim ang puspusang paghahanda ng COMELEC, katuwang ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP, AFP, NBHTE, non-government organizations at iba pang partners upang masiguro ang patas, kredible at payapang BARM parliamentary election. Ayon naman sa 2nd Marine Brigade Deputy Commander, bagamat nasa Code Green ang lalawigan, ay mas mainam na ang paghandaan nito upang paigtingin ang kampanya tungo sa matapat at mapayapang halalan. Inihayag ni Provincial Director Byron F. Alatog ng PNP Tawi-Tawi, nasa 800 PNP personnel ang kasalukuyang nakadestino sa buong lalawigan at 771 ang ide-deploy para sa nalalapit na halalan at siyam ang magsisilbing Special Board of Election Inspectors ipapadala sa Turtle Island. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 7, 2026. Ang ating oras, 3 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
23: Kay lungkot nitong
10: it's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
23: Kaya ngayon ako'y lubhang nanilimdim.
10: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
23: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
10: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay. Pag-access, pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan. Radio.

bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika o advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay o opinyon o panahom. Gikan sa mga isyo sa katilingban, hangtod sa mga tingog nga kinahalang madunggan. Kini ang Chika o Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Mayong udto Sugbo, oras na ito karoon, alas 12:06. Welcome sa itong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na itong mga kabantay sa itong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw once again mga kabantay ug welcome sa atong chika ug advokasya kung asa na atay chika, na atay solusyon ug advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa natusugdan ng exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hook-up stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan. And of course, ang DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Mayong udto kaningon tanan og amping kamok kanunay. So atong tubagon karon ang mga daghan kayong pangutana nga no lagi ding sige lang gitag burn out. No, pero sa mo mga 2 or 3 days na wala siya nag burn out, no? So kana kay kipareng kamutan karon sa Department of Energy nga dili mo abot sa punto nga magatubang taog Dark Christmas, no? Ngit-ngit atong kapaskuhan, no? Diri sa Cebu. Samtang nagpadayon ang rotational brownout sa pipila ka lugar sa Visayas tungod sa kakuwang sa ato ang power supply. No? So, ingon si Department of Energy Director for the Visayas, Renante Sevilla, nga naningkamot ang mga ahensya sa gobyerno o mga power industry.

sila sa bicameral conference. Unya, masaka na nila sa presidente for signature. Ano, kaya para magyod na 15 days after publication para mahimo siyang balaod. Unya, ang filing ka September 28, raba. Ana, so kana andam-andam lang kita, no? Labi na katong mga naagyoy plano nga mubalik o dagan o katong mga gustong mudagan. Kana siya. So mo na nga nay mga nangutan na unsa di ay ning mga ahensya sa gobyerno cons nga katambayayong sa Department of Energy nganong natatauran magidni ang atong rotational brownout. So agi tubag sa inyong mga pangutan na pinakauna nga ahensya nga in relation sa kaning kaning rotational brownout na tuno kanang National Grid Corporation of the Philippines. In short, NGCP. Kana nga private operator maoy nagduma sa transmission grid. Sila ang nagmonitor sa power supply. Nagpatuman sa load shedding o rotational brownout kun minus ang supply. Og nagpadali sa pag-connect sa mga bagong energy storage o transmission facilities. Okay, ikaduha, unsa pa may laing ahensya? Kaning Energy Regulatory Commission, kon ERC. Kaning ahensya maoy nag-regulate sa power sector, nag-aprobar sa mga power supply agreements, ug maoy nag-monitor sa compliance sa mga power plants. Napailain, National Electrification Administration, kon NEA. Kaning ahensya maoy nag-supervise ug nagtabang sa mga electric cooperatives sa tibuok Visayas. Napagilain, power generation companies, kanang mga gitawag na to GenCos or mga power plant operators. Ang mga tag-iya sa mga planta sa kuryente like kaning Therma Visayas, Aboitiz Power, PAM Concepcion ug uban pa nga gipaspasan ang pag-ayo sa mga naguba o katong mga forced outage nga mga planta. No, ubay-ubay po draba to ang gibalita nga na ay forced outage sa mga planta. Napagyulain, kanyang itawag na to distribution utilities or electric cooperatives. Example, VECO, Visayan Electric Company, SEBECO, ug uban pang mga distribution utilities sa probinsya nga maoy direktang naghatag og kuryente sa mga balay og mga negosyo. And of course, tinato kalimtan ang mga nagkadaiyang local government units. Sila maoy nitabang o mutabang sa koordinasyon ilabi na sa pag-declare og pagduma nga naay emergency measures sa ilang mga sakop nga dapit. So pasabot di ay daghang ahensya ang nagtabang sa Department of Energy. Nganong taol-taod jud ni no? Unsa ang ilang gihimo aron dili ta magitngit sa atong kapaskuhan, kun ang gitawag natong Dark Christmas. Ang una is pagpadala og mga power barges. Nagpahimutang karon og duha ka power barge na usa naa sa Cebu ug usa sa Panay, gikan sa Luzon, aron makadugang dayon og temporaryong supply of energy. Naapoy battery energy storage systems. Gipaspasan ang pag-energize og pag-connect sa mga battery energy storage systems like kanang 60 megawatt project sa Naga City aron makatabang sa pagbalanse sa grid. Pag-ayo sa mga nagubang planta, umogi ni ubay-ubay na bagyo ni. Pag-inspeksyon o of course na i-fast track sa pag-ayo sa mga plantang na forced outage aron makabalik sa paghatag o kuryente. Napod tayo Watt Watch Campaign, WATT, pag-awhag sa publiko o pag-edukar sa mga kabataan, kauban sa DepEd, bahin sa pagdaginot panahon sa bare months. No? Naagot tayo mga pamaagi kung saan nga makadagino taog gamit sa kuryente, no? Especially kanang dili ta mudungan og gamit og mga appliances sa kanang mga peak hours. Unsa man ang mga peak hours na nagida sa mga alas 6 hangtod sa alas 8 o 6 to 9. No kay mao maning mga orasa nga naabot na ang mga trabahante gikan sa trabahoan, naabot na sa panimalay, naabot

0: na mga estudyante gikan sa eskwelahan. So katong mga gidikanan nga naara sa balay, katong mga housewives nato, kamo anha mo manglaba, mangutaw, mangkana mamlantsa, napabay term nga utaw ron. Mamlantsa ari sa mga oras nga dili kaayo, peak hours, no? Kanang wala kaayo mo gamit sa mga appliances kana mamlantsa na mo daan sa wapay peak hours kay para dili ta makigdungan o gamit sa kuryente, no? Ingon na ba ang National Grid Corporation of the Philippines kaning NGCP? Ingon si Assistant Vice President ug Head of Systems Operations Visayas si Engineer Neil Modena, ang dakong hinungdan sa kasamtangang problema karon, no, pagkawala sa operasyon sa pipila ka dagkong power plants. Nganuman niabot na sa 971 megawatts ang capacity nga nawa sa tibuok Visayas tungod sa mga planta nga unavailable, samtang ang ubang planta na agihapon pero nag-operate sa mas ubos nga kapasidad. Okay, so naay mga planta nga unavailable na kay nag-forced outage, naapoy mga planta nga although nag-operate but in a much lesser capacity. So muna, ang peak demand sa Visayas miabot sa mga 2,700 megawatts. Mauna ang demand karon ha sa Visayas, 2,700 megawatts, wherein ang Cebu nagkonsumo og hapit katunga ni ana nga demand o 1,350 megawatts ang gikonsumo sa Cebu alone. Okay? Maunang usag yun sa labing dakong rason kung ano ang Cebu ang mas paboritong maapektuhan sa mga rotational brownout. No, kay pasabot ana, kita ang nagkinahanglan og mas dakong konsumo. O liman ka ang atoang konsumo sa Cebu, 1350 megawatts nga ang Visayas, 2700 ang kuan ang kana sana ang capacity. Unya Cebu alone, we are consuming half of it, no, 1350. Ingon ana, mao nang paborito sa jutang mag Christmas lights, no, kaning labi na ini gabi eh, kay mag brown out, mag rotational brown out. Katuanan ka na sa Facebook, no, nga ila chu himuan kimag kanang nature ginanat siguro na to mga Pinoy nga, for example, natas ka problema, we are good in thinking positive sa ato ang kaagi ba anak kay nagrotational burnout man, no, himuon ka ng Christmas lights. Katsusambot lang mao nang naatay seryosong pagkuha sa supply, no, dako ang atong konsumo tungod kay ang Cebu nagkinahanglan og katunga sa tibuok na supply sa Visayas. 1350 megawatts ang atoang makonsume. So bisan gamay ra nga porsyento sa kawalan sa supply sa kuryente, dako kaayo ang epekto sa gidaghanon sa megawatts nga kinahanglan kuhaan sa Cebu. Okay, maunang ang kaning gitawag natong load shedding. Kung mas dako ang konsumo sa usa ka dapit, for example, kaning Cebu, dito sab kinahanglang magkuha og mas dakong bawas sa supply aron dili mabugatan ang tibuok grid og malikayan ang pagkahugno, kanang gitawag natong blackout sa tibuok rehiyon sa Visayas. Okay, so maunang tubag sa inyong mga pangutana. Kung anong dyan ang Cebu, paborito kaayo mag-rotational brownout? Mauna ang tubag, no? Kay we consume a bigger portion sa ato ang electricity. Mauna, kita po ang paboritong mag-brownout. Tungod sa kakuwang sa supply, kinahanglan sa NGCP nga ipaubos ang load sa distribution utility sama sa VECO, Sebeco, aron malikayan ang mas dakong problema sa grid. Kana, para ma-manage ang supply and demand ug ma-prevent ang blackout. Okay? So, kana, lugar sa Sebeco 3, no, lugar sa Sebeco, gipasabot ni General Manager for Teach nga ang mga lugar nga maapektuhan sa rotational burnout magdepende sa gidak-on sa load reduction nga gikinahanglan sa NGCP. Kay dili usab permanente ang mga lugar nga maapektuhan tungod kay nag-usab-usab ang gikinahanglan nga load reduction depende sa sitwasyon sa grid. Sa VECOSAT, ingon ang OIC President o General Manager Engineer Mark Anthony Kindika nga nagdepende sab sila sa allocation nga ihatag sa NGCP. So tungod sa kadak-on sa gikinahanglang load reduction, adunay higayon nga mulapas sa usa ka oras ang brownout. Okay? Sama atong last Thursday, September 3, no? Ang mga nga naa sa 130 megawatts ang gikinahanglang ipaong hinungdan nga milugway ngadto sa duha ka oras ang interruption sa pipila ka mga lugar diri sa Cebu. Okay? Mauna siya ang tubag sa inyong mga pangutana. Maunang, kanipod sa Lapu-Lapu, ipa-imbestigar ko no sa Kongreso ni Lapu-Lapu City Representative Junard Ahong Chan ang nagpadayong krisis sa kuryente o rotational brownout nga na-experience karon sa Lapu-Lapu o lungsod sa Cordova. Kana human gipatuman sa MECO, kaning Mactan Electric Company, ang duha ka oras nga rotational brownout sa matag feeder tungod sa dakong kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas grid. Although gipasabot ni Congressman Ahong nga dako na ang epekto sa brownout sa panginabuhian sa mga oponganon, ilabi na sa mga kumpanya sud sa PEZA economic zones, mga hotel, gagmayng negosyo, even mga panimalay. Tubag pud sa Meko nga igo ra gid silang nag-apod-apod sa kuryente og wala silay gahom sa paghimo og kuryente. O agad siguro no, unless ko si Volta ta nga magka-create og kuryente. Muna tubag pud sa Meko nga igo ra gid pud sila nga nag-distribute og kuryente. If wala kunoy power nga available, wala pud silay ma-distribute. No, so kasabot gyud ta both sides, kasabot ta lugar sa nakasabot ang lugar ni Congressman Ahong na iya nang ipasaka dito sa Congress ang iya nga iya ipa-imbestigar. Nakasabot po ta aning mga distribution utility sama sa MECO nga if walay available power, wala po sila ma-distribute kana, no? So kaninga krisis humanag pagawas og red alert og yellow alert ang NGCP tungod sa pagkadaot o forced outage sa 30 ka power plants. Mao na nun, perting na ka na 30 ka power plants, imagine na nag-forced outage o na ay pagkunhod sa kapasidad sa 16 ka mga planta. Naagya po ning mga plantaha kaning 16 ka buok, pero in a much lesser capacity ang ilang gi-offer nga service. Diin, moabot sa 792 megawatts ang nawala sa grid samtang nihit usab ang mga ma-import nga kuryente gikan sa Mindanao. Okay? So kana hinaot nga natubag ato ang uban ninyong mga pangutana. Although kaning naapoy gitan-aw nga kaning ancillary services o battery energy shortage storage systems aron makatabang sa pag-balance sa supply and demand. Example, kaning naasa Naga City, usa ka 60 megawatt battery energy storage project ang gipangunahan sa Aboitiz Power Corporation. Og nagsugod na ang construction ni adtong July 1. Oh, so naata aning mga initiatives no kani sa Naga City pud na silay 60 megawatt battery energy storage nga project where it started last July 1. Sa paggagad sa panahon, nagkinahanglan gihapon og duga nga power generation facilities. For example, naatay kaning sa Daan Bantayan no 7.5 billion 150 megawatt nga solar project sa Daan Bantayan. Naapod tay development sa Alegria Oil and Gas Field. So natin mga ingon-ani nga mga pamaagi aron makatabang sa NGCP, sa Department of Energy, labi na na naay 30 ka power plants nga nag-forced outage. Naatay 16 ka mga power plants nga available, pero mas ubos ang ilang kapasidad sa paghatag og energy. No, busa, samtang nagkaduol ang Pasko, o gilauman nga musaka ang konsumo sa kuryente, kaya mamutang rabagitag mga Christmas lights, Christmas tree, no nga, mugamit o kuryente. Naglaom ang Department of Energy nga ang mga short-term interventions o dugang nga mga power facilities makatabang sa pagpa-stable sa Visayas grid o malikayan ang mas grabe nga brownout sa Cebu. No, kay aside sa brownout, kanina po drabang padung Pasko, diha po na mugara ang mga low pressure mga bagyo, di ba? Kay bas tahinom dumanta mo na atay mga 20 kapin ka mga bagyo sa usa ka tuig. Nga usually kaning Cebu maka-experience ni og sunod-sunod nga mga kabagyuhan ari na gyud towards the later part of Vermont, no? Kana so di ta makalimot atong last year, di ba? So September bi atong kuano katong dako kay linog na happen. So kana kuan lagi ta, no, padayon lagi ta sa pag-ampo nga malikay ta ning mga kalamidad, no, kay ari bigid sila mugara, no, inisod ning Vermont, no. So mo na isip mga konsumidor, dako kaayo ang atong papel sa pagtabang nga malikayan ang sobra nga karga sa grid pinaagi sa malaumon nga paggamit sa kuryente. So kita, we consumers, we play a very big role in helping ang NGCP, ang ato mga kadagkuan nga nangitag paagi nga di kita magsigig brown out. Kita, we also should find ways nga makatabang punta. No, it might not be that big, pero kung kita tanan mo tabang, dako na na siyag impact, no? For example, i-adjust ang aircon. I-set ang inyong aircon sa 24 degrees Celsius. 24 to 25 degrees Celsius. Ayaw itong 16. Kahit gusto yun mo 16 degrees Celsius katong kinabugnawan. No? Kaya i-set na ito atong aircon 24 to 25 degrees Celsius. Ang kada grado nga ipasaka, kaya dako na og matipig na energy. Dako na tagma-save anang energy. Nga dili ra gihapon madaot ang pagkabugnaw, no, sa ato ang aircon. Okay? Ikaduha, maglimpyo, no, paglimpyo sa filter. Siguruha nga limpyo ang filter sa aircon, sa electric fan aron mas kusog ang hangin og dili magkalisod ang kana motor ana, no. Unsa pa, pagpaong sa mga idle devices, kung wala ka gagamit pag nga, oy, no? Naggamit kang electric pan, nga mo radyo sa akag o sa kauras, pag nga inyong electric pan sa inyo, ha? Kay para, dili ka mag-usik-usik o kuryente. Okay? I-unplug ang mga kasangkapan nga wala gamita, TV, microwave, charger, mga computer, laptop, no? Kung dili gigamit. Uso ra ba dyan kayo na nato nga? Mag-charge ta, no? Ipto ng cellphone, katangog rin charger. So, bisa naka-off na siya, nagsuyop gapon na o ginagitawag na itong vampire load. Ha? So, ipton jud na ipta. Okay? O niya, naapo nila ino magamit og LED lights. Kung wa pa nahimo, kung wala pa nahimo, balihin sa LED bulbs tungod kay minus kining og 80% nga konsumo kumpara sa daang bombilya. Kanang naanda na to nga bombilya. So kana mugamit ta og LED bulbs, no, tungod LED light, no, tungod kay mas minus siya og 80%, no, sa konsumo sa kuryente. Okay? Unya, katong giingon ako ganina nga paglikay sa peak hours, no, very crucial pud na siya sa Visayas grid. So likayan nato ang peak hours, no? Pamasin nga dili magdungan o gamit sa dagkong kasangkapan, washing machine, kanang plancha, water heater, dishwasher, no, sa mga oras nga pinakadako ang konsumo sa kadaghan, sa kadaghanan. No, unsa man ang mga oras sa 1 to 4 p.m. o 6 to 9 p.m. Kana kung mahimo, likayan sa tanang orasa. Kaya munang mga orasa nga daghan ang mugamit o gaan. devices, no, mga appliances. Okay? Of course, planuho na to atong pagpalaba o pamlansya. No, himuon ang pagplansya sa dili pa ang peak hours o every end of the week baron, no? Ang pagplansya di kay everyday pud ka mamlansya. Nya mo plansyahon usa duha tulo lima. Kalas-kalas kyud nas kurente, no? Mao na nga usahon. Unya di po ta makigdungan sa peak hours. Mamlansya tag buntag o kana kana narbaho, nag-eskwela. O except lang karon kay way klase ang mga elementary, high school, junior high school o senior high. So nakadungog ko ganina, nag-press con si Kenneth Chasar, no, kanang chief of staff ba na siya ni Mayor Nestor Archival. So naingon siya nga wag yu ilabot ang college students maski pa daghan silag nadawat nga daghan silag nadawat nga request nga apilo na lang ang college nga way klase, no, kay di man pod his proof kuno ang college mo na apil pod sa mapiktuhan ang college. Mao nang ningon si Sir Kenneth Chasar nga college students can take care of themselves. Amuana. O, ang tingin na lang na inyong mga kaugalingon, college students, labi na sa CIT, nga prelim ra ba nila karun? O, wasa ta his, rung panahon na. No, tungod kay unhealthy pa magihapon, isaka na ra pagbalik pud gamay, na nasa 158 na pud pagbalik, ganin ang alas 7, ang air quality index, pagbit-bit na lang gid mo og face mask. Okay? Katong mga dali kay ma-irritate ang mata, no, akong anak rabaga kanang nagpula-pula iyang mata, no, sana dali-dali gitagbutang og vaisin kaya maglikay puta nga mulid to piskat, no, ingon ana. So kana kaning mga college ato karon para eskwela mo kay wa mo ilabot sa Y klase. Okay, o wa ra mo klase inig Miyerkules kay holiday kana. Okay? Oh, duha na lang katugwa na pud buhi klase. Okay, so inigbalik na to ato tiwason ang ato ang gisgutan about aning rotational brownout kay aron matubag po nato ang uban ninyong mga pangutana. Human ani to atong mahubong pahinumdum.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po natin ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napakaganda napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ng immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
3: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopapi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopapi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
4: Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopapi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopapi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
0: Mayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advokasya, oras nato karon alas 12:35. So giskutan nato ganina no katong about sa ngano na ay rotational burnout. So hopefully natubag nato nato. Kay sa dugang panahon, wa pagyud gihapon nakat-on ang Pilipinas sa mga leksyon ni ini nga may kalabutan sa importansya sa abundant energy, no, abundang enerhiya para sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan ni ini. Unya na makahinumdom kani mga naa sa ato katungdanan every time makasinati na ta og tag-as nga mga oras sa brownouts. Sama sa karing mga nasinati na to karon, Lukop, Visayas og Mindanao. Unya, ang hinungdan lang ni ini mao ang kakuwangon sa mga power producers o mga plantang mo generate og elektrisidad. Naari ba gyud unta tay solusyon? Ato nang iskutan taw-taon. Nya, milyones o bilyones ka pesos ang nawala kada buwan sa ekonomiya sa Pilipinas tungod aning pagsigi o brownout. Kay makaluluoy pagyud kaning mga trabahante nato nga nanginabuhi og nagsalig lang sa stable nga supply sa kuryente kay kining sikig burnout putol sab ilang panginabuhi. Example, work from home kaning mga virtual assistants nato, mga BPO workers nga naninda og pagkaon ug uban pa, wa sila kitaon ana mga orasa kung walay kuryente. Kuyaw pagani sila matangtang sila trabaho tungod kay kada adlaw silang dili makatarong og trabaho online tungod aning kalit-kalit nga brownout. Pagbuot ra bagyog oras ting burnout. Maski naanay kuan, no, maski ibutang pa dito nga kaning mga lugar 4 to 5 burnout. Nilabay na lang ang 4 to 5. Ingon ta, yes, nakapasar, nilapas na, wa na tay labot. Ataw taod, tapahong dihay. Ana, no? Kung magsige og ingon ani, kinsa pa mang mga negosyante ang gustong mo negosyo dinhi? No, apektado ang ekonomiya, giabog pagyud palayo ang mga investors. No, tinuod o di? Muna siya. May pagpaminaw ni Angel Balansag Romano Mascardo diha sa Sambuan. May pagpaminaw ni mo, Ma'am Angel, o di Mitch Ligutan Kapunan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw. Oh, pwede na na ninyo i-chika inyong mga kahigwaos na ato ng basahon. So, dako gyud ang sakripisyo ug perwisyo aning sige rotational burnout nga ato na experience karon. Dili lang kay ang matag-adlaw nga pamuyo sa katawhan ang maapektuhan. Samot na ang ekonomiya tungod sa mga negosyo nga mabalda ang operasyon. Mabalda gyud oy. Labi na if why generator, no? Sa laing bahin, doon na po tayo dako o libre nga kapanguhaan sa enerhiya sa ato ang palibot. Kanang gitawag na to renewable energy. No, kabag-uhan o kasaligan, kini nga source sa kuryente nga makahatag o dugay o dugang nga supply sa kuryente. Kanang gitawag na to renewable energy. So, kana alang sa mga dagkong pasilidad nga nagkinahanglan o dako nga voltahe, no voltage or dako nga konsumo sa kuryente. Unsay example ani? Mga malls, mga factories, mga tag-as nga mga edipisyo sama sa mga buildings. Pwedeng mosuportar ang mga hydropower plants, mga wind turbines, mga solar farm ug mga geothermal power. Agi kaabag o hulip sa kasagaran natong gisaligan nga coal ug crude oil powered generator. So naagyot tayo kakuhaan. So unsay problema? Hindi mo natin gamiton, no? Ang angayang unahon karon sa ato ang gobyerno, sa ato kagamhanan mao ang paghatag og kagawasan og suporta sa mga initiative sa katawhan. Imbes nga lisod-lisoron ang mga konsumidor nga gustong mag-instalar o kaugalingong source of electricity. Muna, ngita na lang itag paagi, no? Kay kanang murag atong kagamhanan, hinay-hinay pa siya diring dapita, no? Nga, ato na ba kung kahinumdo mo atong fifth State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atong last July 27, iyang giduso ang pagpasar sa Sariling Kuryente Act. Ang tumong ana, makataod ang mga panimalay o mga rooftop solar panel o battery system nga wala na kinahanglan na ang permit gikan sa Energy Regulatory Commission. Okay, so igo na nga ang papel sa ERC mao ang pagpahimutang o mga sumbanan sa kaluwasan. Kaning gitawag na itong technical safety standards alang sa maong mga installation. Angay pununta nga kina libre nga process o walay bayad tungod kay ang tagbalay man mismo o dili ang gobyerno ang mugasto sa tanang materyales. Kung milyon-milyong panimalay ang dili na magsalig sa panguna nga power grid, makatigom ang nasod o dako nga reserve para sa kuryente nga magamit panahon sa krisis sa lana o ang mga natural nga mga katalagman. And in addition to that, mudaghan ang mga lokal nga kumpanyang Pilipino nga mo invest sa pag-produce og mga solar panel, mga lithium battery o uban pang mga kahimanan. Makatabang ka na pagpalambo sa atong ekonomiya o makahatag o dako nga kahigayunan sa trabaho para sa kadaghanan. So nakatabang na ta sa atong gobyerno, we also give livelihood, no, employment opportunities para sa kadaghanan. So naay tulo ka mga energy bills ang giduso karon sa Department of Energy. Ang tumong ani, pagpalig-on sa energy security, pagpaubos sa gasto sa kuryente o pagpalapad sa paggamit sa renewable energy. Unsa man ning mga baluod nuna? Una, kani gitawag na tong National Strategic Petroleum Reserve Program. Nagmando ni sa Philippine National Oil Company kun PNOC sa pagtukod o pagmaintain sa government stockpile sa krudo o refined petroleum products. Kay kining stockpile nagbalor og 120% sa hiniusang 90-day fuel requirement sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Aron naatay fuel buffer kung adunay oil supply disruptions o kalit nga pagsaka sa presyo sa lana. Ikaduha nga balaod nun, pag-amendar sa Republic Act 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act, kaning gitawag na tog IPIRA, lakip ang pagpalig-on sa Energy Regulatory Commission o pagsulbad sa issue sa system laws. Apil sa gisuggest ang pagdugang sa mga commissioner sa ERC gikan sa upat ngadto na sa siyam, samtang padayon usab ang paghiskot sa Department of Energy, sa Energy Regulatory Commission, sa National Electrification Administration, sa mga electric cooperatives o distribution utilities bahin sa system laws. Ikatulong nga balaod nun nga giduso karon sa Department of Energy kaning Sariling Kuryente Act. Magtugot ka na sa mga konsumidor sa pag-install o rooftop solar panels o battery systems behind the meter na dili na kinahanglan o permit gikan sa Energy Regulatory Commission. Through this, no, binaagi niini ang ERC, mao sila'y magtakda sa technical standards aron masiguro nga dili makabalik sa distribution o utility o power grid ang kuryenteng mamugna sa mga solar power sources. Giduso usab sa DOE ang paligunon og maayo pinaagi sa financing mechanisms o incentives aron mahimong mas barato alang sa mga panimalay ang rooftop solar o battery systems. So kana, kinahanglan, susihon pag-ayo sa Department of Energy ang kasamtangang mga regulasyon sa enerhiya, apil na kanang mga balaod nun na ilang gipangduso karon. Ayaw lang puro negosyo ang huna-hunaon. Ang mas importanteng siguruhon, mao nga dili maglisod o magkuwang sa kuryente ang mga lungsuranon. Okay? So kana, no, natubag na natin yung mga pautana unsang mga ahensya ang katambayayong sa Department of Energy aning problemaha, nganong naatay taas-taas nga rotational burnouts, unsa ning mga distribution facilities, no? Nganong kung walay available power, wa pud silay ma-distribute sa ilang mga konsumidor. No kana, ato gyud na siyang gipangitaan og tubag ang inyong mga pangutana. Kay mo balhin na punta sa laing topic, which is kaning umaabot nga Siomay Festival sa Barangay Tisa. Kay, no, hapit na ba no? September 18 to September 27. Kung ano po ni, punta prinsesa mako, tapad rami sa Tisa. Pero ma-feel good ni mo ang kapistahan nila no sa Tisa. Kay magdasok po na mga tao sa punta. Oh, yun anak kay daghang sirad anadan anak ro kay naa sila yung mga activities. Usa pud na ang Siomay Festival sa pinakadako na mga festival sa Cebu City. Murag usa, murag sila ang pinakauna nga barangay nga pahigayon og festival. Di ba naman tay Siomay Festival sa Tisa, natay Tuslubua Festival sa Pasil, natay Putumaya Festival sa Punta Princesa, natay Puso Festival nga bakulang na human diha sa Barangay Inayawan. So kani ang umaabot September 18 to 27 ang Siomay Festival sa Tisa. Gi-question na ni Konsehal Joel Garganera o Konsehal Mikel Rama ang 300,000 nga financial assistance nga gi-approve sa Executive Department para sa Siomay sa Tisa Festival. Ang pangutana ni Tumaw atol sa ilang deliberation sa resolution nga giduso ni Councilor Philip Zafra, no, former kapitan sa Barangay Tisa, nga nagtugot sa paggamit sa 300,000 gikan sa City Sponsored Activities Fund alang sa maong kapistahan nga ipahigayon karong umaabot September 18 to 27 diha sa Barangay Tisa. Na moabot ra ba si Wawi de Guzman? May ako nadungog para sa ilang zumbaton o sabay nga ana kana, no, moabot ra ba gid kuno si sus, grabe siguro ang dasok sa Barangay Tisa, no? Kana lang ganing sugod na ang Siomay Festival sa sambot lang ang tao, ragdi mahurot. No, so apil sa resolution ni Councilor Zafra nga ang Siomay sa Tisa Festival usa ka mahinungdanon nga celebration nga nagpasundayag sa kabilin sa pagluto sa barangay, nagpalambo sa industriya sa street food, ug nagdani sa mga bisita nga nakatampo sa turismo ug gagmay negosyo sa barangay. Tinuod gyud na porting daghanang street foods diha sa Tisa. Atbang kung atbang as in, noon niya nakatabang gyud siya sa barangay, kay in fact daghan ng murag ethic nag-shooting diha, no, nga diha po to ni kaon na to kalit diha silang Derek Ramsey, silang Vice Ganda, no, ana, so murag inig murag nanuna po na kung tagalaing lugar ka ay when you go to Cebu ang ila yung matik na asa man ta mo adto palit siomay, murag na ana digod sila na when you talk about siomay mo ana gud sila ah adto sa Tisa ana, no, so naanad na gyud kay mo na ilang gi himuan gyud og festival. So nakurat si Councilor Garganera nganong gamay ra ang gitagana sa syudad alang sa usa ka kalihukan nga giila niyang usa ka pinakadakong fiesta sa usa sa mga barangay sa syudad sa Sugbo. So gisuportahan na ni Councilor Mikel ang observation ni Councilor Garganera og niingon nga dako ang kalainan sa kantidad nga gihatag sa barangay Tisa kun i-compare sa ubang barangay nga adunay dili maingon nga di kayo ilado nga pista kamo pay pagsugod apan nakadawat og 500,000 hangtod sa 700,000 nga assistance or fund. So ang gipasabot nila kanang barangay Inayawan nga Puso Festival. Ubungga sa tuoy nindot kaayo ang ilang kuan. Setor man na kanang ilang mga nanayaw ba? O kana siya mga contingents, no, sa Puso Festival. Nindot ko kaayo ang mga entries as in lang. So kana ang barangay Inayawan as ilang Puso Festival usa sa mga barangay nga naapil sa gipahibaw sa Office of the Mayor nga nakadawat og subsidy nga 500,000 pesos. Mao na nga Alma Moreno juding si Councilor Garganera o si Councilor Mikel Raman na nganong 300,000 naman ang siomay sa siomay festival nga sikat makay ang siomay festival sa Tisa. Og tungod ana nangutana si Councilor Garganera kung unsa gibasihan sa paghatag sa financial assistance sa mga fiesta sa barangay. O kami nag-start mi sa among Putumaya Festival this year man lang February. So basin puhon in next year, no, kung walay election maka-ask pugtag fund from city sponsored activities, no, para sa Putumaya Festival sa Barangay Punta Princesa kung walay eleksyon. Kung madayon ang eleksyon unya kuan depende na sa bagong administration o sa same administration, no, kay naa man detay assistance, no, or fund para ani mga fiesta. Mao nang katumpagutan ni Councilor Garganera kung unsa gibasihan sa paghatag aning fund para sa mga fiesta sa barangay. Nitubag si Councilor Zafra nga base sa iyang kasinatian o kasayuran, base kuno sa iyang experience and knowledge, ang suporta alang sa city-sponsored activities naa sa diskresyon sa Executive Department, pinaagi sa Office of the Mayor. So si Councilor Zafra naghinaot nga mas maayo unta kung mas dako ang mahatag nga tabang. Apan matud usab niya nga kinahanglan sundon sa konseho ang kantidad nga gi-approve sa mayor. So gitumbok usab ni Councilor Mikel nga ang pundo sa city sponsored activities usa ka discretionary fund. Mao nga kinahanglan kini nga masusi pag-ayo sa umaabot nga budget deliberations aron mapugngan ang sobra nga diskresyon sa pag-apod-apod sa pundo. Okay? So muna, atong tubagon, no, ang pangutana, ang unsay basihan sa paghatag og fund or assistance para sa mga fiesta sa mga barangay. Kay kada barangay na magyud na silay barangay fiesta. O for example, sa Amoa, Punta Princesa in honor of the Our Lady of Lourdes, no? Kana, muna naapod mi Putumaya Festival. So kana siya agigtubag ang kaning paghatag sa financial assistance para sa mga fiesta o mga festival sa mga barangay sa Cebu City. Nagsubay na sa mga legal administrative procedures, mga budgetary guidelines o mga executive approval. So requirements ana pinakauna pagtugot sa mayor, no? Executive nga discretion. Ang pundo gikan sa City Sponsored Activities Fund. Gipailawon kana sa discretion sa Office of the Mayor kung pila ang i-approve nga katidad para sa usa ka barangay fiesta o barangay festival. Ikaduhang requirement, naagi dapat barangay resolution. Kinahanglan na ay opisyal nga resolution gikan sa sangguniang barangay nga naghangyo sa dakpayan alang sa financial assistance para sa ilang socio-cultural activities. Ikatulong nga requirement, city ordinance. Inignanay barangay resolution, mangita dayo na sila og city councilor nga maoy mo sponsor sa maong ordinansahon. No, so need og city ordinance. Ang gidaghanon sa pundo kinahanglan aprobahan pinaagi usab sa resolusyon o ordinansa gikan sa Cebu City Council. Base sa pundo nga giallocate sa yearly or supplemental budget sa city. Okay, ikaapat nga requirement, gidak-on sa fiesta. So maimplementahan sab ang kantidad sa gidak-on sa okasyon. So sama ni aning Siomay festival sa Tisa, dako jud kay na nga festival. Wagi binuang. No, isip kasikbit ka barangay sa Tisa, usab jud ko sa makapabatuod kung unsa ka huot, unsa ka daghang tawo. Ang Siomay festival from day 1 to day 10, I tell you. You have to visit barangay Tisa, no, to prove my point jud. Unya, unsa pa, gipaabot nga dagsang sa mga tao. Apil na sa mga criteria, no? Para matagaan og fund. Ang kaning, gidak-on sa okasyon, gidaghanon sa mga tao nga mutambong, kabug-aton sa socio-cultural, og naapoy percent ang tourism impact sa maong festival sa barangay. In fact, dako jud kay tabang ang festival kay Tisa is now known as the Siomay Capital of Cebu. Di ba? Wag lai makailog ana sa Cebu City kay sila jud nakauna ana. No, kana mga Siomay di grabe, atbang kilid luyo, puro Siomay. Grabe. So unsa may process ana? For example, no. Naanay barangay resolution, unya pagkamat sa barangay resolution, nakakita na sila og city councilor nga mao'y mo sponsor ana dito sa city council, nanay pagtugot sa mayor, nanay na approve the budget. What is now the process, no, sa pag-release sa pundo? Of course, number one, submission of request. Mo submit ang barangay og resolution uban sa nakalatid nga program of works or budget breakdown para sa mga kalihukan sa fiesta. Ikaduha, review and approval. Susihon ka na sa local school board or cultural commission o sa budget and finance committee sa city council sa dili pa kini i-endorso sa mayor. Of course, ikaw man ang tanan, walay lain kundili ang liquidation and compliance. Ang nadawat ka pundo kinahanglan mag-submit ang kanang barangaya og fund utilization or liquidation report subay sa COA guidelines, Commission on Audit, sa dili pa makapangayo og lain na sang tabang financial sa sunod na pod nga okasyon. Okay? So kana, so samtang nagpadayon ang discussion, ni suggest si Councilor Zafra nga ipadayo na lang ang pag-approve sa resolution tungod kay nagkaduol na ang fiesta September 18 na to September 27. Apan formal sab nga muhangyo ang konseho ngadto sa Executive Department aron makapangayo og dugang nga 400,000 nga assistance para sa Barangay Tisa. Okay? So kana no, so mo na padungog-dungog sa ginato sa tisa kay basin di invited na invited ta sa ilang show my festival. O nara ba na naaso da sila yung mga kuan day pakulo. Inig on the day ba siguro na unsa lang adawa. Piso na lang ang show my, ah grabe. So magtagay mo ang show my, ikaw na lang bidlion. Ikaw na lang bidlion sa kadaghang show my kitang piso na lang. Ingon ana no, so ay, exciting kayo. Exciting gid kayo ang umaabot ng kapistahan. Kaya waman ta ka-apil atong Puso Festival. Kaya waman tayo sudan. Puso Festival. Dagan po siguro, dagan ko siguro mamahimuay o puso dito, no? Kaya Puso Festival man nila, ha? Mauna. So, kana no? Good luck sa Barangay Tisa sa umaabot ng Shumay Festival. O niya, kana, apig ikog sayo ang nag- Zumbaton sa Tisa kay nalagi si Wawi di Guzman, di ba ang kanasikat nga dancer sa Universal Motion Dancer sa una nga love team ni Judy Ann Santos sa unang panahon. Grabe, tigtanaw kayo Tagalog. Ay nako, muna siya. So gamay, wala kita igong oras, no? Alauna na sa atong relo diri. Actually it's 12:59, no? Nga moto naskutan gyud ato ganina ang about sa rotational brownouts kay dekan magudungutan na. O niya, kinahala na ito tubagun kay lahi mapod nang nangutan na ta and then eventually naapot ay tubag. Kaya ka na ito pagutan na kung natin tubag, mura butag mahilo na ang atong isip o atong kasing-kasing, no? Ingon ana. So, dagang kay salamat sa inyong paghahinog oras pag-uban ako karong adlawa. Usab, dagang salamat sa tanang nagtanaw ug naminaw sa Chika o Good Bukasiya. Labi na diha sa atong Facebook page, sa atong official nga Facebook page, Kabantay Radyo Cebu. Dagang salamat usab sa DYPSBT Radio diha sa Tuburan ug DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan sa kanunay ninyong pagsuporta. So dili lang dinhi natapos ang atuang advokasya sa usa ka malambuon, limpyo ug hapsay nga Sugbo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlawa sa Chika ug Advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo moadto. Mag-uban ta usab ug mga adlawang Martes alas 12 hangtod sa alauna sa hapon. Sa ngalan na lang sa hiningusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa ato CEO o kani 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maaniyag nga si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo, ug sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Vaquero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana, ug kini ang Chika ug Advokasya. Mayong hapon.
5: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
6: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Anis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam ni atong nga mga di na magalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Ugang alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
0: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba.
6: Sed Panyawan Capsule with garlic.
0: Ginuma ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga namahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
8: TTX 500.
9: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
8: TTX 500.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Original Hagkuroy Capsule.
12: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
13: Unsa pang inyong gihulag? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happy to
1: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
14: Sa Lactopapi. Lactopapi.
15: Lactopapi.
1: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, laban yung tira, kay magbaba man ang imong litis.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom na ko aning Panyawad Coffee, pagpamitin ako, oy, 120 favorite man ako, oy, ang produce pa sa film, sigurado, sigurado na, kung sa ating mabibig, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Nagapalagdunon pala ang imo panulukan.
7: Nagalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
1: Fiber Connect IT Solutions.
0: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
2: 0943-248-2389.
3: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: aray.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
0: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
0: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Iligwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa untang ganaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ang programang tudling sa mga garay, di paluyuhan ni sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga produkto nga di yung ka magmahay kay pati pong ninduta eh. Nindot kay mga product sa kuan? Kanini ang RSB Life Care Marketing Incorporated pati ninduta sa mga product ba? Kaya nang ato ang Wonder Herbal Oil. Kanang ato Wonder Animal Vita. Wonder Banaba Plus. Kanang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet. No? Kanang ato ang Wonder Himu Aid. Kanang atong Wonder Cardio Care. O kanang atong Wonder Herbal Coffee. Ato ni katagang pagtagad ha. Kining balak sa tudling sa mga garay. Kinabuhing haruhaw sa lugar nga hawahaw. Magpahuway nga to sa gamatoing lagkaw. Samtang gipatuna ang nating kabaw. Nagyubanan sa bungisngi sa samukan nga langaw. Dito makita ang baga nga kalasangan nga lunhaw. Imong abategan usabang suba nga bantaw. Nga nagdagayday ang tubig nga nagikan sa ibabaw. Pagkalami lang gayud sa paminaw. Ingon sila kami luoy kay pubrigod lamang. Kung eskwila ko no sa bayabasan musimang, kaming mga pobre luoy og sayang. Kung gutomon kami magkamang, panwa sila mahibaw nga kung kami way sudan, manok nalay tiyagaan. Kung way buga saging lukbon, magamag niluyang. Kung way lain, kulo kamuti og walang hoy na lang. Ang kanding adtos talipapailog itugway. Bahala nagmagmugot ng dagway ni nang kiray. Kinaupaw nang iyang bugtong tanom nga kamunggay. Ang kabaw sa tawid itugway. Ang pisi hikot sa mangga og isagbay. Tarungag hikot kay masuko si tatay. Akong tatay nga manangutay. Kabukiran sa tudling sa mga garay.

0: baka mayroong iba. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang digbaminaw sa tudling sa mga garay. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil. Haplas nga walay kaparehas. Grabe ka epektibo eh. Believe ko kaning Wonder Herbal Oil. Epektibo ka ini. Kanang mga magpamasads, mga napaakan sa lalang mananap, kanang mga gipamaulan, grabe kay ka-stress, Wonder Herbal Oil. Ay, mamino to. Testimonya ni sa nagamit sa produkto nga Wonder Herbal Oil.
1: Mga ka-Wonder maayong adlaw, naana po tayo nadawat nga mensahe gikan sa ato ang testimony hotline, gikan sa usa nato ka user sa ato mga produkto, labi na gid sa Wonder Herbal Oil. Karon ato ning tawagan kay matud pa niya na disgrasya kuno siya sa motor, unya na bali ang punuan sa iyang abaga.
2: Hello, ma'am.
1: Kinsa ganit ni sir?
2: Ate Mai, pumasaya na naman sa Propgross Don Carlos, Kabadyangan.
1: Don Carlos Bukidnon.
2: Oo.
1: Okay. Sir, na bali ang punuan sa imong abaga ni atong panahon nga na disgrasya ka. Pwede ba nga imuming sultian, sir, kung unsay nahita buog unsay gikatabang sa atong produkto sa RSV Trading nga naka nimo?
2: Na disgrasya ko sa Propgross Don Carlos. Unya na bali na ako abaga na piyang bagyod. Dala ko sa rescue sa Tibawi provincial, dayon ipagalan ko yung nagtambal, dayon gawas ko kayo, may mahin mo ko ba, sa iba mo kayo kapatay ka pa, tutira, dayon ato ma'am, nagtatko ko kung niya rival oil lagay kay nakado, mo kuni kuya kayo sa gina, ito kuni atlas.
1: Ah, sir, wa ka na operahan kay wa kay kwarta o niya nigamit kag Wonder Herbal Oil?
2: Oh, wala pa operahan ma'am kay wa ko yung kina-opera, wa ito kwarta, ang pili ng silver oil na may kong i-mintin ma'am.
1: Niya, kumusta man imong paminaw sa imong abaga nga nabali, sir?
2: Malik ako na ba man, ayo man. Malang magkasama ko ng haplasa kay Tutik at Steve Bagir.
1: Sige sir, daghang salamat. God bless. Bye-bye.
2: God bless ma'am. Bye-bye.
0: Ingunana ka epektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanay pong ato ang Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Kami tag Wonder Animal Vita. Indot man ni kay mayo ang tubo sa imong hayop. Ligon yun, no? Kaya may mang tubo. Niya, kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karinahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Wonder Animal Vita. Paminaw, testimonya gagamit ng Wonder Animal Vita.
3: Ako si Romili, dun. Taga Glan Sarangani Province.
4: Glan Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na-experience sa paggamit aning Animal Vita?
3: Ay, dati, dugay na magunin ako mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
4: Mm-hmm.
3: Tapos, nakadungog man ko ni Kuya Kurt ba? Kuya Kurt. Sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya nato na i-try kaya nato.
4: Mm.
3: Kahina man ko kayo mga onoy niya. Na-try na ako mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga baktin. Ay, kay na, kaning kusog kayo mga ayaw pagkaon.
4: Ganahan na sila magkaon.
3: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
4: Sa ilang bahog ni Mugisago lang, Animal Vita.
3: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
4: Kanya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy, mabaligyan na gani na ako.
4: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
3: Oh, tawag na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapsalamat yun ko kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Ingon anak kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder Banaba Plus. Indot po ni kayo. Atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas. Nakay kidney problem. Oh, kana Wonder Banaba Plus kidney stone. Gamitan og Wonder Banaba Plus. Paminawang testimonyas na gamit.
5: Adelir Maalito Inritoso. Tagakarangan Usami City.
4: Ma'am, ano sa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
5: Pagkanindot yun, sir. Ako namang guling nasurit. Murong tumayo niya na yun. Mayog yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ginati sa ako ang pamilayas na dili ko kasabot. Ang diagnos ng murani is kuwan. Kahit pilyo.
4: Heart failure, dayon. Mo na nga nigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
5: Nigamit ko rin eh, kay nalugog man yun ako niya. Sa tanan akong nagamit, ay magi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Mayo na kahit ang taon. Anak siya, sakit kayo akong kilid o sakit kayo ang puson.
4: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Mauning nga, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
5: Oo, mauning siya.
4: kumusta ang imong pagtumar?
5: Kaluon sa Diyos, sir, dayon kuan na kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, dili na sakit akong kilid. Naayuan din ko ani nga produkto.
0: Kunana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Shout out ko kang Patrolman Carlo, Patrolman Gerald ug Patrolman Romil, nagpa-shout out Makiril. Garay ko sa mga Abang family, Jamito Corpus and Pasitis family. Salamat sa pagbasa kuya si Mildred Abang Deni from Quezon Balingasag, Miss Samis Oriental. Pa-shout out po kuya Carl from Sumagang family, pagaray kuya sa Daniel family, Apostol family, Danlag family ug Raboy gikang Junior Guadalquivir sa Malanga, Sibugay. Kuya, mangutana unta ko unsay maayong itambal sa pasmo sa kusog si Grace Deni kuya Carl. Pagaray kuya sa Kumbana, si Atan Tulido gikan kay Jinjin Binyabon. Idol, pagaray ko ako mga igsoon o mga silingan, nagpagaray si Agnes, taga Sibutad, Sambuanga del Norte. Kuya Carl, pa lagi kaming nagpaminaw dili sa dato sa Widi, Magay Nanaw. Pag-shoutout mo kay Jimmy Mindahaw, my wife, si Aris Sindangan, Sambuanga del Norte. Garay ko kumilang asawa si Alma Sipida, anak nga si Annalyn Sipida Dias Kugman, Cagayan de Oro. Nagpagaray iyang banda nga si Dante Sipida, salamat. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog mula eh. Vitron Drops na eh. Kala mga bata gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay Vitron Drops na. Paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
6: Ay ako dahil si Lunesa Lungkob diri sa North Mapang Rizal, Subodi Norte.
4: Ah, sultiin mo ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imuang bata.
6: Pagsugod na mo ani kanang gikan kanang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi programa nga kanang tubling sa mga garay mana among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di ka mamumata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga no ano man hinuning mata na, na pero magnaigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko mas epektibo jud ning kuan kaning Vitron Drops ana anak ko man lagi no kay nga tulgo nang hinuon siya pasag din ana ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko ana atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na timbal siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung sus balik hindi ning Vitron nindot jud siya epekto jud
0: una no ang Vitron drops ang Vitron syrup may punis mga bata nga 2 to 12 years old. Vitamins gaya po ni mga anak bugos klase Vitron syrup painom 2 to 12 years old. Yung mga anak eskwela di ka mao sa klase ganahan kay mo absent kay di ka mao. Gamitin na og Vitron syrup.
4: Ma'am, mangutan ako anang kuan kalabot anang Vitron syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
5: Oh, nagkumbulsyon siya sir. Makumbulsyon siya og alauna. Mabalik siya og kumbulsyon alas 5 sa buntag. Ana ba magpabalik-balik. Ni ko katulog.
4: Mm, unya imong gipatuman ni mo anang Vitron syrup.
5: Oh, palit na po ko. So, inom na po siya karon sir. Okay na ba po sir?
4: Okay na kayo ang iyahang lawas.
5: Tulog, yung pagkaon, kaya pong pagkaon, niya pong una-una. O, naraman ganun siya dito, sir. O, mas katawid na po siya, gayaw-yaw.
4: Hmm, sige. Kinsa ganun eh?
5: Evangeline.
4: Evangeline.
5: Gumo, sir. Ako ang address na adri ko karon sa Greenfield sa nito, Bugay.
0: Nana, kanindot ang Vitron syrup, asta ang Vitron tablet, nindot po. Ito mga 13 anyos patas, apil si tatay, nanay, lulog, lula, limtanon kayo. Gagmay na kay kinatulgan, nagsigig mata-mata, mukaon, ginagmay ra kayo, dali kayong mahilantan, magsakit. So, Vitron tablet na para sa mga 13 anyos patas.
7: Ako si Kunching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron tablet niya. Nabati na ako sa radyo ni Kuya Cards.
4: Mm-hmm.
7: Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsoon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Kuhanan akong testimony ako. Tungo na nga wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Limtanon kaayo ko. Limtanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Tapos ka ng ano gani? Ka ng usahay gani? Usahay magsakit akong ulo. Kanang wala siguro ko'y, kuan ba wala siguro ko'y ginainom mga vitamins, manggod. Sukad nga nakainom ko, kabati ko sa propaganda ni Kuya Card na mao ang Vitron tablet, nitisingyo ko ginom. Nitisingyo ko, sir, promise na ako sa inyo ha. Wala akong kahurot sa isa kastab. Lima pa lang kastab ang akong nainom. Kaisa lang ganun si Sakadlaw, sir. Mm-hmm. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon, sir. Dili na ako malimtanon. Mm-hmm. Kay bisag ang ako ang cellphone, uga asa dahan na guna akong nabutang, maluya pa akong pangita sa akong cellphone. Karun no, sir, nung naginom na ako og Vitron tablet. Nindot na kaayo, sir. Unang giawag na ko akong mga kauban, mga kababayanan, nga labi nang nagpatutoy, labi nang ganang ulang gud daw ganang pagkaon nga ginakaon sa nga walay vitamin. Dumagi ninyo sa Vitron tablets. Promise na ko sa inyo ha, dili jud mo magmahay.
0: Ingon na kanindot ang Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Garay ko tanang worker sa Ribisco, labi na ni Kuya Arnold Bundisto. Mainit og sa guard na mo kasi Kuya Tuti og si Baroy. Garay Lynn Pitogo sa Purok Orchids, Barinaot, San Roque, Iligan City. Kuya Carl, sa Tumbles, tao nga patulon na among guway produkto sa RSB para ng patol. Paliwag o tubag, Kuya Carl, kayo mo pala makatabang utang iskwalin, pero ano mo tayo stakson? Pag-aray ko akong mamag, papa, akong lula. Nagpag-aray si John Mark Pairat Disipulo. Garay na ko akong asawa si Nali. Garay yang bana si Alan Tagab. Salamat kay ni mo, Kuya Carl. Shout out lang Papa Kuya Cars, user sa inyong haplas kay Papa Tito Masanggids. Naray ko ni Marimar nga busy sa iyang mga anak Sheila di ay sa Plaridel. God bless you, minaw na po mo sa imong programa di sa Barangay Tuburan. Pag-aray na ikod rin sa mga Kaipang family di sa Tuburan o sa akong crush kasi Jinky Mata from Dudong. Pag-aray ko lang ang Kubita, Sabrini Intoy, Bautista, Lucy Silis, Bermudis kag Marcelino family dere sa Purok Selva, Tibao, Mlang, always kid gapamati sa tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa kuya si Rick Rick Marcelino dere. Katong atong mga kaigsuunan nga naay kana bitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas daghan po nang mga ga problema ano eh? No? Kanang Almoranas unya muhubag unsa pa nang klasing simtomas na sorry ha kay wa man puta nang sakita god no kaloy sa Ginoo wala ata na og ata nang andoy ana no pero kun naa ka nang Almoranas mugamit ka og Huwander Hemo Aid mao nang imong gamiton ha kanang ato ang produkto nga Huwander Hemo Aid mao nay gamiton imong nga produkto. Kay nindot mo na kanang ato ang produkto nga Himuin. Nindot na may nang gamiton para sa dunay mga Almoranas. Labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Huwander Hemoaid. Pangitag doktor nga mo'y mo hatag ni mo pamaagi para mauli ana. Pero kanang mga di pa kay grabe nga Almoranas ba, gamitin na og Huwander Hemoaid. Ha? O na'y makatabang anak. O niya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ang Huwander Cardio Care. Pag-inom, mag-Huwander Cardio Care. Basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Huwander Cardio Care. Di ba? Ano magunagun? Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kanabang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init og ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag patag pug proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya? Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniutog paniyaman. Ang bingi mo na'y magkagalingo na'y. Pag ino, mag-Huwander C+. Kanang Huwander C+ ba? Mama na nga tong vitamin C nga mutabang. Na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Huwander C+. Pangitaara ko na sa Pharmacy at Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Naapoy syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Huwander C+ nga syrup. Na gani mi drops ana para sa mga bagong na tao taman 1-year-old. Na i-drops ana kanang Wonder C Plus ha. So atong giangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian. Mugamit ka nang atong Wonder C Plus. Ha? Na i-drops para sa bata nga may pagkatao taman 1-year-old. Na i 2 to 12 years old nga Wonder C Plus nga sirap. 3C pataas na tay Wonder C Plus nga capsule. Unya katupong atong mga kaigsuunan nga mahilig og kape, unya mutaas ang sugar og magkape, acidity mutaas, no? Oh, ang kuto-kuto ni mo hapdos mo nang mugamit kag Wonder Herbal Coffee. Anay gamito ni mo kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee. Kanindot ana eh. Kanindot kay na atong produkto nga Wonder Herbal Coffee. Taray Kuya Carl diri sa Isla Nova, magsaysay malay-balay nila Junjun James Inday Adong Bantoy Bibi Phoebe. Aya og iyan, greetings coming from Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Garay ko tanang naminaw studling sa mga garay sa Buyugan. Garay si Milda Proctris, salamat ko. Garay ko si Papa Ruri og ni Mama ni Manang Ningning og iyang bana si Mirlito. Ang mga anak og sa akong maguwang si Ronald kana lang si Justin Denidre sa Tugawi Dawin. Garay ko sa Flores family, Lidisma family, Narsing Simila, Los Villorijo, JR Flores. Michelle Comiques Flores, Ronel Traya, Naris Flor, og Angelica from Little Lidisma sa Kibatang Don Carlos. Garay ko nilang Princess May Sopieza, Analin Oralio, Bibing sa Ligumba, Dinsing Family, Kabiguna Family, Samon Family, og Abaw Family, gikan ni Big Big Kanoy sa Lawa Viewon, Gandingan, Pangantukan. Garay ko kina Norman, Girik, ka Phil Dave, Rain sa Sambuanga City, kay Luz, Tidi, Martinez, Bibs, Ili, gracias Kuya Cards, from Rose Island, Garden City of Samal. Garay ko akong manay, Firi Cordero, naminaw si Muntudling sa mga garay. Garay ko ni Maki, Villacorta, Debro 5, Maanas, Medina, Misamis Oriental, from Kring Kring sa Kabadbaran. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you so much, mga pinalangan, digpaminaw atong hatagag pagtagad. Entry ni Pinadang Herminia Culipano, Sitio Ferdinand, Kauswagan, Lorito, Agusan de Sur. Sa daman og damgulang, ato ning hatagan o kinabuhi. Usa ka gabi mingaw og walay timik. Gikuyugan sa matahom nga bulan og ang langit matahom nga way sanglit. Ang huyuhoy sa hangin, nagpadpad ka na ko sa kapunaw-punawan. Arumabati ko ang gugmang walay kasayuran. Sa nahinano kong katulugon, adunay tingog na akong nabatian. Hinay og madasigon ang nabati sa akong dalunggan. Hinay ko pagbuka ang katulugon kong mga mata. Nakita ko ang matahom nga binuhat sama sa usa ka diusa. Gigakos ko siya hugot sa akong mga bukton. Isawaan na mo ang katami sa himaya nga mabulukon. Walay makatumba sa kalipay nga akong gibati ni adtong gabi una. Sama ako sa gibaya o sa kaitasan sa gugmang walay sama. Malipayon kaming naglakaw padong sa baybayon. Iglingkod kami sa dakong bato, nagsundong sa mga balod nga naglumba nga malipayon. Alapad sa wanang sa kadagatan, lisama sa akong kasing-kasing labihan kapitos, gitamay o giyamir. Wala madugay, nagiyahay kaming pauli ug ako midiritso sa akong balay. Ipauli ako aron muhigda og makapahulay. Sa pagtikang nako sa gubaon akong hagdanan, nalusno kini og naguba. Nahagba ako sa yuta og pagbuka ko sa akong mga mata, diha di ako sa akong balay naghigda. Labihan akong kurata, nawa ako sa akong kaugalingon. Kahit akong nibangon og sa tubig miinom. Nagdamgo lang di ako sa kalipay nga akong naangkon. Aron ba lamang katambalan ang giandom kong kalipay nga kalibutan. Bisan sa katilingban ako gibiaybiay tanan. Tungod ba kay gipakatao nga usa ka inano gipanghimaraot sa uban ug ang panagway halos dili madibuho. Panduna ako'y kasing-kasing buutan og manamo. Kayadtong gabiuna nakaingon ko gatong kalipay tinuod ang tanan. Sama ako niya giduyan sa kalangitan. Pagkatamis di ay matiyon kung kagabiyon adunay katapad sa higdaanan. Panpakyas ako kaysa daman og damgulang mahitabo ang tanan. Entry ni Herminia B. Calipano, City of Ferdinand, Kauswagan, Lurito, Agusan del Sur, sa daman ug damgulang sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Salamat kay ninyo ha. Yung magkanunayon nga pagsunod, pagpaminaw, niya. Kato pong mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak. Sa balak writing contest sa tudling sa mga galay. Daghan kaing salamat ninyo ha. Kuya Cardo Villaronte mo ingon kayo, namo ko oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo siya mga katawa. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Tinubdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Welcome to another episode na po dari sa atong paborito nga Airwaves Bulletin on BT Radio. My name is Sir Yogi, Siegfried Yogi Mendoza. Ano ba ni ko ninyo sa sunod na 30 minutos dari sa atong programa sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Kundi na itong hisgutan ang mga updates sa atuang mga activities dari sa CTU Tuburan Campus. Unya, today is September 7, 2026. Again, it's a 7 na siya sa bulan sa September. Nadali na kayo. Itong mga students niya, kumusta mo sa mga tigpaminaw? Labi na itong mga students nga they are now almost 1 month na jud ta sa pag-celebrate sa itong pag-celebrate sukad sa pagsugod sa itong klase, no? O niya, kabula naman ta, usually aning mga mag 1 month na tapadong na dyan yung mga long quizzes o uban pang mga activities o magka seryoso na dyan o maayo atong mga klase o niya padulong na punta sa midterms. O niya, by the way, ang ato aning September ato di aning pagka kung ano kaning usa sa mga dako na selebrasyon sa ato ang bulan sa September mao kining gitawag na og nato og National Teachers Month. Unya atong gisaulog ni siya ang agi og pag ansa ni siya pagyukbo, no, o pag ato ang pasalamatan pod ang ato ang mga magtutudlo. Unya kani gud sa City of Tuburan, usually man gud there is a reason mo na siyang ato na siyang gitawag og kasagaran ang mubo ang pinaka ubos na tong position kung nanaka sa higher education gitawag na tong instructor, no, because mo na kay college naman, so mo na nga dili na tag kasagaran ma term na tong teacher, unlike sa kung naka sa basic education kanang elementary or pre-LM until kanang K-12 nga program until senior high, so teacher jud ang normal nga mga rank ana nila, no. So but anyway, ang teacher man wala man po nagpasabot ng saranggo na siya basihan ang kita po dari sa City of Tuburan, even though nga mga college na or higher education na ang atong iatubang dere, but we are still considered as kuna siya, no, to teacher. So happy with the National Teachers Month. So niya magsugod ni siya atong September 5, so mula ni labang ba, no, dili siya normal bitaw nga kanang dapat September 1 to October 1, no, dili man siya ingon ana, or September 1 to September 30. But instead, kay ilaha ato ni siyang ito, no, kay naamgo tayo gi-celebrate po nga World Teachers Day. So ang World Teachers Day, ato na siya i-celebrate in October 5. So para masakto nga, usad yung kabulan ang celebration, so muna, ang nagsugod atong September 5, ang ato ang pag-kick off for the entire month sa National Teachers Month. So, balaod man ni siya nung ragi kuan ba gi well, not really balaod, but it's a proclamation. Kunya, by the way, moto nga ang September 5 manggo di ay mauman ang sa itawag ani mauman asabad duman. So wala tay Airwaves Bulletin on BT Radio. So muna ang karon lang nato subdan ang ato ang announce aning National Teachers Month from September 5 to October 5. Unya, in the following days na ato mga guest na atong gi-prioritize karon ng ato ang sa College of Education, kaya naman dyan diha ang teacher education na program na to. So gika ni siya sa DEN na atay tulo ka programa, no, at upat naman siguro day upat. So we have the Bachelor in Elementary Education, yung major ani nila ang general education na o kanang gitawag na ito o content kuan na siya, no? Di kay ko familiar mo na siyang kinanglan ta og mga guest jud coming from the College of Education sa kanang BEd, Elementary Education. Unya naam sa gunay mga major, no, kanang mga special education, kanang mga pre sana, so na sa child sana siya. Basta nasa na sila yung mga major, but sa ato murag katong generic lang generic nga BEd, no, sa muna siya. And then naatay secondary major in mathematics, naatay BSed major in mathematics, naputay gi-offer nga BSed major in sa ito gani ka na abitila de ang tawag na, so Bachelor in Technology and sana BT-led na siya. Bachelor of Technology niya Livelihood Education. Oh, grabe ay. Bachelor in BT man. So, Bachelor in Technology and Livelihood Education. Oh, BT, TLE good. No, so, TLE na sila nga major. And then, ang naapunta ang BSed major in English. So, mauna sila ang ato ang tulo ka programa under sa College of Teacher Education, College of Education. At although naapod tay kaning sa atong College of Arts and Sciences na no, kaning mga BAEL in mga English language nga mga kuan gi incorporate man pud diha ang 18 units of at least 18 units sa education, sa so teacher education. So money ang ato ang mga Bachelor of Arts in English language na pwede pud sila mo take og let, no, kanang board exam for or licensure examination for teachers. So, muna sila nga. They are also qualified to take the board exam or licensure exam for teachers. So, muna po sila. But, mas, ang College of Teacher Education, muna dyan ang ato, ang murabe siya. O, sila dyan ang primary dyan yung handle aning teacher education, no? And then, naapod tayo graduate school, di ay, yung graduate school na to is also aligned with the College of Education. So in fact na atay duha ka programs nga gi-offer alang sa atong master's degree nga mga programs and also naapod sa ato ang doctorate degree. So ang ato ang kuan day before ta mo kuan aton siya is istoryahan pod ang graduate school department nato, ang graduate school department nato. Magpadayon ang ilahang enrollment para sa third trimester. So ikatulo na nga trimester, no. Ang third trimester, magsugod ni siya karong September 26. So, in a few weeks time, magsugod na ang third trimester. So, katong mga interesado niya nga mo-enroll sa ato ang graduate school programs, ang ato ang graduate school sa Master of Arts in Education. So, MAED, no? Major, ano niya, Supervision and Administration and Supervision. Yeah. So, MAED, Major in Administration and Supervision. So, katong mga ganahan ay muadto sa kung ano ka ng mga himong principal, mahimong mga head, school head, supervisors. So, anha tadiha mas mo incline, tadiha mas anha tadiha sa Master of Arts in Education, Major in Administration and Supervision. So, kung ganahan mo anak, the enrollment is now going on. So, good din siya itong September 1. Unya, mahuman po sa September 26. So, nahapilan na lang kasi mana, mahuman ang enrollment para sa third trimester sa atong graduate school department. Unya, magsugod po ang klase in Migka September 26. So, muna siya, katong mga faculty members na mga teachers na to sa DepEd, sa private schools, o katong mga isang wala pa sa lain, no, nga qualified mo, pwede dyan kayo mo magpa-enroll sa atong ang graduate school department. Ya, ang ikaduhan ng master's program nga atong gi-offer is ang katong Master of isa to, bago naman itong name, no? So, Master of basta sa una, kahit kung ano siya, Techwalk na, so Master of Techwalk Education. Maraging yung anak man to, ato itong basahon, ugun sa ito, kadiyat lang ha, kay magkuanta sa ato ang tamdanan na ito, dire, no, kay basig makalimutan.

0: Management and Development. Balik ko na ko. Doctor of Education, Major in Educational Management and Development. So, katong mga qualified, kung ganahan mo mo proceed sa post-graduate school, graduate degree ninyo, nata, no, tulo ka programs sa atong ang graduate school, usa sa doctorate, ug duha ka master's nga mga programs. So, adto lang ta, sa atong ang visit lang mo sa ilang Facebook page, that's facebook.com/CTUTC Grad School. Balik ko na ko, facebook.com/CTUTC Grad School. So muna siya mga friends, no, ato mga teachers na to diyan ang ganahan mo proceed sa ilang master's degree o di ba kaha sa doctors na. So moto siya ang atong gi-offer o niya abli ang ato ang enrollment para sa third trimester. Magsugod na ang atong enrollment, in fact magsugod na atong September 1 mahuman kini ngadto sa September 26. O niya magklase pod ang ato ang graduate school sa third trimester, magsugod pod sa September 26. O niya, ang inyong pang ang proseso de ani niya, no? So you have to visit na lang para sure pa jud nga unsa pa dili niyo makuan. You have to prepare na lang di aydaan ang inyong transcript of records, inyohang sa katung kung dili mo dili graduate sa CTU, tuburan, no, mangayo mo og mga certificate of transfer credentials o kanang gitawag na to og honorable dismissal from your last nga university or college nga giiskwelahan or asa mo nag-iskwela sa inyong baccalaureate degree. So magkuha pod mo og honorable dismissal or certificate of transfer credentials ninyo sa registrar unya. Dan-o na ninyo appeal, isulod na ninyo brown envelope. Yan, dahil mo, bisita mo sa atong graduate school nga office. Naani siya nahimutang sa tunga-tunga nga building. No, kung tanaw ta, musulod mo din, makita nyo sa oval, gikan sa covered court, gikan sa tennis court. Sa atbang, across sa oval na to, makita ninyo tulo ka building sa diha na sa atbang, no, ang College of Technology, ang kanang nasa left side, kanang kung magtanaw ta, gikan sa covered court ba, gikan sa entrance sa gate, na siya sa left side na ikatong na ay ato ang rako diha nga welcome to city tuburan nga kuan diha, no, nga kanang murag sementado ba nga signage. So that's lang una ang sa left side, ang College of Technology na siya. Ang tunga mo na siya College of Education, nga madaplin ka lang yellow kayo mo na siya ang College of Agriculture. So adto mo sa tunga nga building ang College of Education, nga sa ground floor pangitaalan ninyo ang graduate school department. So muanha lang mo diha unya dayon mo abi-abihon mo sa tong mga kauban na to diha, and then explainan mo. So submit your TOR, submit your katong certificate of transfer credentials or honorable dismissal ninyo, and then guidance pud mo nilang mo sa admissions office or ato sa tong guidance office kay mo take man ta og entrance examination, labi na or admissions examination na siya, labi na kung mo pay pag sulod ninyo para sa ato ang graduate school program, no. So adto dayon mo after ma okay na mo ngadto sa graduate school office, mo balhin mo sa second floor sa atong administration building, pangita lang ang ato ang kanang admissions or guidance office ngadto ni Ma'am Vernalyn Porte para makatake mo sa exam sa admissions para sa graduate school. Unya, of course, naman na yung mga fees, no? So, mabayad siguro ta sa cashier. So, mauna siya inyong pag-abuhaton, no? So, kana, ang ato ang klase din kasagaran, hybrid ta. Most of the time, online, but depende na ano yung mga meetings nga kinahanglan na adyod mo diri sa campus. So, katong mga, gusto lang mahibaw, nga naay ingon na, no? So, most of the time, hybrid man. So, online, unya dayon na adyod times inside sanses pod nga report jud mo sa ato ang campus. Okay, so kana lang sa no, so kato mga interesado and also di ay ang ato ang mga masterans nga ready na mo take sa ilang comprehensive exam, hapit na jud karon na September 18 to 19. So make sure nga prepared na mo diha. So nakakalista po din yung inyong mga names dito sa Facebook official Facebook page sa graduate school. So subaya lang kung qualified na mo take sa inyong comprehensive exam. So good luck, karon na siyang September 18 to 19. Sige, so that's it sa first half diri sa ato ang Airwaves Bulletin on BT Radio. Mubalik niya po na itong programa. We'll just pause for a few reminders coming from our friends here on BT Radio. Balik ta diri.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masin og
1: may diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Adunay powerful extracts!
1: Nga phytochemical!

0: Ug antioxidant. Nga gikan sa palaya. Ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500.
1: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
3: Uy, ipahulay lang sa landong hoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
2: Unsa man ni Day?
3: Nerveflex capsule, nadungog kumaguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo, nagpuka na malagi kagahoy.
2: Maglong ago kay mo trabaho ako, nindutagod atong iyong ipainom na ako gabi, Day. Unsa to, Day? Nerveflex capsule.
3: Aniya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagbaligo ng pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga, balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
4: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
7: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Vitron, subok na!
11: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Cruxinco, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala pa na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Mm-hmm. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron,
10: grab. Vitron, subok na!
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique. Welcome back. Dali sa itong Airwaves Bulletin on BT Radio. Naalanggapan ka, kauban ako, si Sir Yogi Mendoza. Alang sa nabilin nga second half dali sa itong programa. Nadaghan nga po ito. Pasalamat sa itong mga followers. No? Mahalaga, dili kayo daghan. Dili tampir nyo makalive po sa Facebook. Tungod kay na atay mga gitang trawo. Ipang sa may? Ipang trabaho po. But thank you gihapon sa ito ang mga taga-suporta dali sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Labi na itong mga students na ito, diha. Mga evening program ng mga students and also at mga day students ng bakante karon hinaot nga nag-study mo diha og tarong no kay dali na kayo magsunod na pod ang sunod natong celebrate mo na pod ang intramurals nato mga activities sa intramurals nato siguro if I'm not mistaken sa first week sa October no or last week sa September di ko sure but anyway mo na siyang atong usa sa atong mga atangan pod nga activities dire of course ang atong midterm nato pangandaman nato sa so, ato ang mga kuan dire one of the challenges nato dire karon good labi na we're talking about the kuano kaning Teachers Month celebration nato dire sa City Youtuburan unya di jud malikaya nato nga kanabitong naabita joy gumamit na ta sa generative AI no kanang mga ChatGPT, Gemini ug uban pa. So mo na siya nga usa sa mga challenges sa mga not only the teachers but even for the students no kay kanabitaw nga usa na to paggamit og maximize nga ato jud nga sakto jud nga makatabang jud ang AI sa ato ang pagkat-on kay na may uban gud diha ang mga students nga magkram na siguro no nga basta na lang musta na lang ditso ni AI nga without verifying ba nga those are one of the challenges na to kang mga panahon na in fact ako gani sa kong klase ako jong i paninguhaon no nga well ay dili man ato kapugnan nga naa na jud si AI sa ato ang generation or sa karong mga panahon na gitna man jud nga naman na siya mabita no nga gitawag na ang katong mga nataw like pareha na ko na pa ko nabilong pa in town na nasagol pa sa millennials no nya after sa millennials man ni karong mga estudyante nato kalon mo naman ni sila ang Gen Z mao katong mga generation Z na paguman sa generation Z na atay gitawag og generation Alpha no generation Alpha katong naning nagsunod sa Gen Z na nataon na karong mga 2000s ba kana 2020s na yun ana generation Alpha unya dali ra pud kay sila si generation Alpha dali ra kaayo kay napulihan na pud dayon sila sa bag-o kaning gitawag na to generation Beta or generation B no Gen B so nganong man unsa may nakalahi nganong nagdali mubo ra man kaayo si Gen A from Gen A to Gen B when in fact no kay imong tan-awon 1980 to sama na ang generation ang millennials no to 2000 kana muna sila ang millennials unya after 2000 to 2020 muna siyang gitawag na to og generation Z yun sila na dahil yung 2020 to 2023 mauni sila ang generation Alpha mubo ra kayo so Gen Alpha 2020 ra niya 2021 to 2023 niya dahil nilahos na yung takaroon, nanatasa rin sa Gen Beta or Gen B. Ngano man kay, muon naman yung generation sukat atong nataw atong 2024. Antod na siya karon unless na napibagong mga lain na mo determinant. Kay, magdako na ni sila good nga, dili na nadyod ang AI. No? So, dili na part na yun silang kinabuhi ang AI ng kanyang mga bagong tubo o bagong nataw gikan atong 2024. So that is why muna silang itawag Gen B. So din ang punto na to dere eh, nga naanadyod ang AI sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi especially dere sa academe no so muna siya sa natural sa kuan man sa teachers month na to gikonon lang celebration nga teacher ikaw naman so those are one of the challenges no dere na to karon in fact sa akong klase gigiyan na ako nga well, I encourage students to use AI, but responsibly. So, naka naman na sila, so make use, kitagdan kayo, matag si AI nga knowledge niya, makasave og oras ba? No? Ang ato alang dyan, some of the students, kidili kiba mo, verify og asa ang tinuod, o dili ganit basahon siguro, ang ihatag ng AI. And then, one of the skills dun nga kinahanglan na to dali sa AI, paggamit og AI, maumanggod ang prompting. So, unsaon mo pag-prompt nga, kay si AI manggod, kung sana po yung imong iso i-prompt niya, mag-agad manggod siya na. So, depende sa imong pag-formulate, sa imong prompt, Mora po daw niyang ihatag. So sometimes, dili kayo satisfying sa imong gusto untang may tabo. So mo na siya, I urge my students to be to pay attention to detail. Always dyan siya, detalye dyan. Yung natin mga prompt nga, mga syntax or mga formats nga sundon para nindot kayo ang ihatag ni AI nga responses ko. So niya, mauna, during sa atong klase, ato pong encourage atong mga students na while magamit sila AI, ba't di nga po natuwang tangon ang kanadyong makuha nila ang ilang critical thinking sa muna siya. No? So even ako, sa ato ang mga klase, sa ako mga industrial engineering students, so sige, mga video, recital, mga oral, mga inana, no? Kay mas kuan bitaw nga ang ilahad yung unang-unang ilang gigamit niya, baka ilang communication skills, ilang speaking skills, presentation skills, kanina yung anak. So those are the skills nga dili jud kaayo mapulihan na, dili na siya mapulihan ni AI. So those are nya, speaking of which, muna siya kuno kaya nagisgot naman ko nga ato gisgotan ang ato ang imbitaron within the week. Karon ang ato ang pace no, kanang kaning sa progressive unsa ni sila sa College of Education. Nakalimot ko sa meaning sa ining pace, no? So, muna sila ang mga organization sila, official organizations, organization sila sa student nga mga BE Ed, nga mga estudyante dali sa City of Tubarão, ang pace, no? Ang ilang governor, at atong gi-invite. So, ato palang tanawan ang final na ito ng schedule kung kanis adyod. And then, we also have September lagi di ay is also the suicide prevention month. It's not just in the Philippines but tibuok ni siya no sa ang international medyo siyang suicide prevention month. So ato ang i-guest di ay nato tomorrow September 8 si Ma'am Vernalyn Porte ang ato apod diri nga guidance counselor diri sa City of Tubarão. So si Ma'am ang nisgot nato about suicide prevention month unsay mga activities o programs po nga gihatag po sa or i-offer sa atong guidance office ang alang-anang suicide prevention month. So muna siya atangin namin doon sa Airwaves Bulletin on BT Radio tomorrow ha. Ang ato ang guest si Ma'am Vernalyn Porte, ang atong guidance counselor niya, ang atong isagutan ang about suicide prevention month. Niya, I think sa Wednesday or Thursday siguro na ako ma-invite ang katong sa base kanang official student organization sa College of Education para po sa pag-celebrate sa Teachers Month. By the way, ang Wednesday di ay nato sa itong mga students sa itong mga kaubanan diri sa City of Tubarão. Ang Wednesday is going to be special na siya nga non-working holiday for Cebu, no, in celebration sa ito ang paghandog ni former president ng Cebuano jud no si Sergio Osmeña Senior ang ato ang nag-inusara na Cebuano nga presidente. So muna siya nga special na ito siya nga non-working holiday ang September 9 sa itong mga Katoliko po, sa itong mga campus ministry members na atay sa Alugon tomorrow ang birthday sa ato ang ni Mother Mary. So for the Catholics, celebrate na dyan na mo ang birthday sa ato ang mother sa ni Jesus. So ato ang Catholic Campus Ministry basig na po sila activity tomorrow. So follow lang po sa ilang Facebook page no para natay mga announcements. Nya mo to, Wednesday is going to be a holiday tungod kay in celebration na siya sa Osmeña Day, Sergio Osmeña Senior. So walay klase, walay trabaho diri sa CTU Tuburan. Unya, of course, ang Thursday, ang Friday, wala man gihapon tay klase. So mabalik ang atong klase sa Thursday. So wala ang mga students na to. And by the way, sa September po di ay, usapon sa atong gi-celebrate karon na bulan is ang kanang ikatulo ang katong, di ba, duha man to, World Teachers Month. Unya, ang suicide prevention month of ang katong creatives no, katong Philippine creative industries month. So ato na siyang isgutan na nato yung mga panguhaon po na guest dali sa Airwaves Bulletin on BT Radio katong mga experts na to sa creative industry na to dali sa City of Tubarão. So now possible na to si Sir James Paul Tamayo, sila si Sir Raymond Garrido, sila si Ma'am Arlizel Mancio para dito sa garments na to.
13: And also, even ang ato inyong ubos ng higala, pwede man tama resource person na pwede pero maraglaen man nga. Ako na po yung host niya, ako na po yung mag-interview na po. So siguro we'll get somebody from the College of Arts and Sciences, labi na katong naasa creative sa mga kuan na kana mga script writing, performance arts, sa dance troupe. So muna siya ato ang mga guests po niya dire sa atong Airwaves Bulletin on BT Radio for the month of September. Again, tulo lagi ka, tulo man good ka major nga mga monthly celebration ato ang pagbuhaton or at least atong celebrate sa bulan sa September. Una na ini ang kato ang giingon nga ang Teachers Month. Magsugod sa September 5 nya mo culminate nga to sa October 5, 2026. Kanya ikaduha ang Suicide Prevention Month karon sa bulan sa September. And of course, naatay singit kanina to ang September 9 on Wednesday is going to be the Osmeña Day. So walay klase ta diha and walay trabaho. Nasibura po na, no? And then, ang of course, ang last, ang celebration sa DTI nga headed nga Philippine Creative Industries Month. So, unsa mo yung creative industries, so di kaingon na nako. We are celebrating, this is a new bag-o man ni siya. In fact, mga 2 years ago lang ni siya dyan na klaro nga balaod, no? 2023, nag-start, na sugdan dyan 2024, hindi karon. So, girecognize na sa gobyerno mo man ano kanabitan creative industry na man say 9 ka domains mga apila na kanang songwriting, sayaw, cultural, mga museum, mga ana apil na ana ang sa kanang performing arts, no? And then kanang mga pag vlog ninyo diha nga maka-monetize mo mga ana create mga animation, movies, mga ana reels ninyo, that's part vlogging. That's already a part of the creatives industry. Wa mo kibaw nga you are contributing to nana nakatabang mo sa income diri sa atong nasod sa pag just being by being creative. So muna siya ang ato ang celebrate. So muna mangita tag mga guests diri para isgutan ta na, no, sa mga programa pod nato and how the students can maximize or optimize man mangita og niche diha sa ato ang creatives industry. So muna siya. In fact, apil na ani ang sa Fab Lab, no, isa mga nakaula pa kabalo ng atay gitawag ng Fabrication Laboratory diri sa City Utubran kundi in ato ang dito mangitao ng mga creatives na to. Ngano man naatag to mga 3D modeling, no, mga 2D art, naana siya nga to, naatay mga workshop o activities ana sa kubasin na ataron at the end, by the end of the month na akunta. And by the way, ato na isingit diri ang ato ang Food Innovation Center. Naa sila yung mga bagong nga produkto katong gitawag na chicken empanada. So visitan niyo, pangutan na lang po mo dito sa ato ang Food Innovation Center. Naapod sila yung mga baligya dito ng mga innovation, mga pagkaon unya. Naaditaray event dito sa koan dito sa City Humane. Naa dito ang ato ang Food Innovation Center kaya na ay kuan ng DOST ang nakakup na ito karon. So mo na sila ang atong mga produkto dito sa City Tubra na abot dito para ma-discovery o sabot niya. Daghan po ang mga mali. Kanya, by the way, na ito i-launch na ako nila pa ibaw dito daan nga na ito i-launch programa alang ni siya sa tanang mga estudyante kaya nagtawag na ito o Cibol ATBI sa CTU. So that's Cibol ATBI sa CTU. So tanginan ninyo mga students ha, kay nindot ko siyang programa in which pwede dyan mo nga maka-earn dito, no? So aside from learning nga baka kuha mo sa inyong degree, naapod tayo chance opportunity nga maka-learn maka-earn mo makakita mo ang income, so to speak, no? Ano siya? So tanginan niyo ang CTU ATBI Cibol dito sa Airways Bulletin on BT Radio ato po nang hisgutan. Okay, wala na tayo laing wala na tayo oras dito sa itong Airways Bulletin on BT Radio ng program. Sa ngalan na lang sa kinitibok ang puwersa sa City YouTube Run Campus headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Abakita at ang Assistant Campus Director Dr. Maria Lenny G. Toralba ato ang Dean of Instruction Dr. Rowena P. Abakita ato mga deans and chairman sa nagkalain-lain ng mga departments, of course ang faculty, ang atong administration, ang staff, employees, and sa tanan dere sa City Tuburan. Of course, sa ato ang BT Radio, atong station manager, Engineer Fernando Manguba Jr., atong program chief, Engineer Naomi A. Bahaw, and of course, DJ Ranz, kauban ato gihapon dere. This is Sir Yogi Mendoza. Until tomorrow, dere lang gihapon from 2 to 2:30 in the afternoon sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Bye-bye. Goodbye. Goodbye. Good afternoon. God bless and stay safe, everyone.
14: 98.1 BT Radio.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
18: Namiaoy.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, malala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Ang akong pangita na sa dagat yung kanun ay mo itong natulugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system din lugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong imustrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
2: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
1: Living Testimonies.

0: kapanyawan, new normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna kita insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. O sa katulumanong makatabang ka na to aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag-aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ganiton. O karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, may adlaw kini yung tanan. Welcome, welcome sa atong pagpanag-uban alang sa itong mga kaigsunan nga adunay gipanghambin karon nga mga balatian. Timani kanunay ha? Diya na katay katabang karon aron kita mahiluwas mo sa bisag unsang matang sa mga problema sa ato ang kalawasan. Mao kini mga kaigsunan ang mga gamhanan o usap inila o mga premyadong mga produkto herbal sa ato ang SED Marketing. Makaingon ta gamhanan mga higala kapanyawan, gumikan kay Miraculo kayo nga makatabang kining panyawan sa bisan unsang matang sa mga balatian. Napamatud-an mga igalang kapanyawan sa nasun sa India nga kaning atong panyawan or kanang nailhan isip makabuhay plant or heavenly elixir sa pinulangang Ingles mga igalang kapanyawan o sa kining kamatang sa miraculo nga klaseng herbal mga igalang isuon nga gumikan sa kapait ni ini makatabang kini sa ato ang kalawasan. Adunay mga pipila ka mga testimonya mga igalang isuon nga bisan pagaling mayoma o usab kining balatian sa mga kababayenan kada bulan nga ginatawag wag nato nga dysmenorrhea mga igalang isuon no wag tang gumikan lamang kay nagtumar sila sa SED Panyawan herbal capsule ug naghaplas sa SED Panyawan liniment oil. Inguna na mga igalang kapanyawan ka milagroso kining atong produktong herbal. Mao kanang kung kamo mga igalang isuon aduna magali kag ipanghambing nga balatian niya kanunay nagsakit ka lang imong ulo, adunay pipila ka mga instances mga igalang isuon no nganong kining atong ulo adunay pagpanakit. Mao na ginaingon mga igalang isuon kung antibo ulo nimo ang gasakit mga igalang isuon, mao na ginitawag nga headache. Kung pananglitan na dunay parte lamang sa imong ulo, whether it's right or baka sa left side sa imong brain ang gasakit mga igalang kapanyawan, mao ka ng migraine. Aduna may mga katawahan mga kaisunan or mga kailan na to nga bisag gamay nga pagpanakit lamang sa ilang ulo, moingon dahil migraine. Kining migraine mga igalang isuon, buot pasabot niya na pagpangirot ka ng magdungan sa imuhang pitik sa imong kasing-kasing ang pain nga imong mabati diya sa imong ulo. Aron masulbat ka na mga igalang kapanyawan, kining imong temple or kanang kilid sa imong mata, adunay parte niyang ginatawag na temple, haplasi ka na sa tuang SED Panyawan liniment oil. O pag tumarusab sa SED Panyawan herbal capsule, aron kasulbaran ka mahigalagisuon sa imong pagpanakit sa imong ulo. O ugaling aduna na kay insaktong pagidaron karon mahigalagisuon, maybe naaga sa 45 anyos pataas, di man ikanun ay mahigalagisuon nga pro na ka nga makaangkon sa mga daghang klase sa mga balatian. Mao ka nang gikinahanglan karon nato nga ampingan kining atong lawa. Kining mga kaigsuonan na to nga nagpatong na og 50 anyos ngadto sa 60 anyos mga igalang isuon, prone kini sila nga makaangkon sa pagkubos sa ilang immune system. Gumikan kini sa ilahang pagidaron. Mao ka nang ginahangyo namo kining atong mga kaigsuonan, labi na kining atong mga senior citizen nga magbaton og tumar sa atong SED Panyawan herbal capsule aron katabangan ka nga kusog ka ng imong immune system. Gumikan kay mao ka nay makahatag og tabang kanimo aron ikaw mahilikay sa bisan unsang matang sa mga balatian sa kalawasan. Timani mga kaisunan, kung pananglita na doon na magaling kay balatian karoon, tumaralang gayud ang ato ang SED Panyawan herbal capsule. Kung wala manggaling kay gibati mga igalang kapanyawan, pag-maintain lang usab ug tumar sa SED Panyawan, gumikan kay maokini ang makahatag o balanse sa imuhang panglawas. Gumikan kay kining atong lawas mga igalang kapanyawan, maybe naanad kay tesa lang sa mga ginatawag na to ng mga paraton o usab mga tamison ng mga pagkaon na panakulangan kita sa pait sa atong lawas mo ng makaangkong ko rin nung tagbalatian. Timani mga igalang isuon ha, kung pananglita na doon na magaling kay balatian, hula-hula alam ang kanunay, kining SED Panyawan. Bakit to ang tulumanong lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton? Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas paligunon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
1: Awa o dito, sa panyawan to. Mag-try pa lang ako ato pila kakapsul. Nakauyong gib ko, kaya migaan ang gina kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi, kaya naayo gib ko. Akong gitumar, katulusa sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay balik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamati ato. Si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuhol.
0: Ang Sed Banyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sed Banyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Sed Marketing.
2: Ang Sed Marketing mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw. Giun sa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver. So, di natin kadaan. Wako magkinahanglan og driver na sama ni mo.
4: Oh. Ikaw di akong driver, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wako magkasugod og trabaho ubos ni mo.
3: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo dihi?
4: Basinog daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang naden kung makariskyo ni mo.
3: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
3: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Albay siya. Naka-ako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka sa bayas.
2: O, gano'n na, mama. Huwag ka pag-ito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga napingon anak matka-unfair ang inapuhi. Nga nung tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na ang unta.
1: Di kailangan umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yung kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa, paminawa, testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Magustine.
2: Ako si Rosana Sugasti, taga Manikit Kapalong. Isa gyud ko nga user aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar, pero wa ko magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
1: Seed Panyawan Herbal Capsule, mirakulong herbal. Dalit ka nato sa Seed Marketing. Ito ay hindi ka matatindi maaaring pag-abusan ng mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto ng mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: de chairman wants to talk to you.
1: Oh, pite. Haladong. Gusto mag-isultin mo, Ma'am Charmin?
2: Ha? Huh? Ano mag-isultin? Maghanap kong maldita?
1: But lang. What a kibaw. Anong uta naman ka, anak? Nga, maumunay mong ampay, di ba? Liyok na lang. Atuan na dito. Ug labok yung mayo, ha? Labok yung mayo kay ikaw na ihagad og sabong, anak.
2: Unsa?
1: Oo, sa unsa ba yung gali? Sige na, atuan na yun.
2: Dilay ko rin mong kuyugan.
1: Kung anong kuyug ka na ko?
2: Kuyugi ko, ikulbaan man ko.
1: Unta na ni, ay. Anagi na mahigugma, no? Basta feeling kulbaan, igugma, gina.
2: Ay, ano, igulyat siya.
1: Oo, mauna yung weakness ni Mudong. Pero kung kuyog, ganti ka, di ba ka sila matinga? Nga? Dato, baya ko.
2: Kabijer, bitatre. At tuon sila ko.
1: Sige, ayo. Good luck.
2: Ma'am, good morning. Gusto ka ko nang makisulti na ako, ma'am.
3: Kadugay pa din mo ni Anhi?
2: Kuan, ma'am, kanang sorry nga nadugay ko kay saon nagluto mo ko para kang Sir Goliath good.
3: Pansa?
2: Wapang good siya katabang diya siyang bahay. Wasi ko sinira, maong ako na yung nagluto.
3: Ah, mao ba?
2: Ako magani man laba, ma'am.
3: Ah, mao ba? Kinsam na'y amon ni Moron? Kanang amigo ni mong adunahan o ako?
2: Ha?
3: Resign na lang sa imong trabaho na mo. Ato na lang pang-employos imong amigong adunahan. Kay mas unahon man imong imong trabaho dito. Ang imong trabaho sa imong amigo kaysa nako nga imong amo.
2: Kaum sabgod. Kung masugod pala unta ka nga ani ko i-start din sa inyo, di na unta ka batagbag tawag na ko.
3: Unsa?
2: Ayan lang kukaso ko, ma'am. Kay niya naman ko. Eh, unsam na yung teto yun muna ko, ma'am. Dinalian na yun, ha?
3: Ambi ang yawi sa sakyanan.
2: Ha?
3: Bungol ka? Ambi ang yawi sa sakyanan.
2: Ah, hindi na mahimo, ma'am. Kay mga may tugon ni Sir Mike na ako rin magunit ang yawi sa mong sakyanan.
3: Kisa dito huwa ni Moron? Ako o si Daddy? Ako'y imong giservisyuhan, di ba?
2: Unya, si Daddy man imong nagswildo na ko.
3: Unsa?
2: Nganong kuha om din imong yawi sa mong sakyanan, ma'am. May lakaw ka? Niyaman ko, ako na drive.
3: Unsa? Hoy dong. Batch reunion ang akong tambungan. Unsa man yung kasulti sa kong mga kabatchmate kung makita ka nga may kuyog ko?
2: Ah, kaswerte ni mo ah. Nga maaan kong uyab ni mo ah.
3: Unsa to?
2: Di ba, mo man ay mong gunauna nga may unaon sa mga tao, di ba? Sa mong mga batchmates?
3: Hoy, ang nahibawaan sa kong mga batchmates nga single ko, unyak mo kuyog ka? Ha?
2: Ano mo balakam ka na, ma'am nga? Diver bodyguard naman kunin mo.
3: Oh, unsa?
2: Kung may mangutana ni mo, sa'yo na na, ina nga, driver bodyguard kunin mo.
3: Oh.
2: Anong problema man kunin mo, nga adoro mo niya ko siya mong sakyanan? Di mo ko pakita sa mga kabatsmates? So, unsa ta orasa mo gikan, ma'am? Kaya ang pagpanganda mo naman ako.
3: Unsa?
4: Si Max Urban, batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
5: Dili igo kung face mask o alcohol lamang, gikinhanglan nato ang usak kalig-on nga immune system. Aron dili kita kataptan sa coronavirus. Mag-set Panyawan Capsule Plus. Kombinasyon sa panyawan, luyang dilaw o mangosteen. Aron kusgan kining atong resistensya, mag-take kita o set Panyawan Capsule 3 times a day. O inom o daghang tubig. Ang mapait nga duga sa panyawan ang mudugta sa mga daotang mikrobyo nga makahatag kanatong kadaot sa tong lawas. Batasana usab ang pagpahi sa set Panyawan Liniment Oil. Aron 24 oras mas aduna kay proteksyon sa SED Panyawan. Protektado ka! Ginama sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Zed Panyawan Lunament Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta, kamusta, kamusta? Welcome, welcome sa itong pagpanaguban. Adira po si Mr. Panyawan karon alang sa itong tulumanon sa mayong panglawas. Kamusta ka ng imong pamati diha? Aduna ba ka kay problema sa imuhang pagtaas sa imuhang sugar level sa lawas? Aduna ba kay problema sa pagtaas sa imuhang kolesterol? Kanira bang pagtaas sa kolesterol, mga igala ka Panyawan, no? Aduna ra ba gini kalambigitan sa itong mga gipangkaon? Ilabi na kung kita mahilig sa uga o baka mantikaon nga klase ng mga pagkaon, delikado nga mataas usab ka ng imong kolesterol. Even though nagkinahanglan o good kolesterol kaning atong lawas, ang atong i-prevent mga higala kapanyawan, mao ka ng pag-angkon sa atong bad kolesterol. Ang bad kolesterol mga higala kapanyawan, delikado alang sa atong lawas, posibleng mabiling kining mga plaques sa ato ang mga ugat-ugat sa kasing-kasing o hinungdan na hinungan kini sa stroke o baka sa ato ang heart attack. Delikado sa atong mga ugat igsuon nga kining atong mga ugat makaangkon sa mga plaques. Hatod ka na to sa LDL kung load Density Lipoprotein. Mokha ng atong ampinga na itong lawas, ha? Magtumar kita sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus 3 times every day kung kita dunay balatian. Susama sa pagtaas na ito ang bad cholesterol. Usa pang pag-angkos pagtaas sa plaques na ito sa ito ang mga ugat-ugat. Himani lamang mga kaisunan kung ang pagtaas imong bad cholesterol ang ato ang likayan pag Zed Panyawan. Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. Ginama sa Zed Marketing. Mokanto ang tulumanon. Ang kasulbaran sa balatian. Pinaag sa Zed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon. Hatod ka na ito sa Zed Marketing. Antigama sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma. Antigama sa Zed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Ay, ay!
7: Ay, ngano ka?
6: Sakit kay kong bat ang anak. Lisod ko pang ihi.
7: Ha? Tanatay! Ato na si doktor!
8: Kumusta naman imong tatay, Mare?
9: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Naibawa sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog Panyawan Herbal Capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
8: Epektibo gid ang Panyawan Herbal Capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
9: Salamat sa Zed Marketing. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
1: Oy, maore ni Tuyo niyong sarme ni mo?
2: Oo. Oh, mutambo ko na siya o battery union nila. Kuhaon ta niya ang yawis siyang sikanan. Wala ko ihatag kay. Mabeto ko ni Shermay ka din ipahatag siyang anak.
1: Yeah.
2: Kaya ako na yung mudrive siyang sikanan.
1: Oh, suko. Nawa ni mo hatag?
2: Suko eh. Mura ka kumuto na ko. Sige pangus mo.
1: Kuhaon siya yung wing. Pwede raman tag ikay mudrive niya sikanan. Ikaw ba ay driver niya?
2: Hadlo ko na siyang... Maan ko iyang uyab.
1: Alal na perbida ka swerte niyang maan nga ikaw mo iyang uyab, ha?
2: Habitay akong ingon niya. Iskong nugmayo.
1: Nya, dayon kagoyog.
2: Awa siya mahimo. Mukoyog yung kokay. Di am na kong yawi siyang sakinan.

0: man ka. Uy! You know, Inday, I am just listening with your conversation with Sandro. And I can't help to laughing myself.
1: What's funny, Aya Sally? Unsay katawanan niya, ngamong kumalingaw diri? Naglagot kuya! Wa niya ihatag ang yawi sa usakyanan.
0: It's okay, man, sab. If Sandro will drive your car, die. For your safety ba? Kay we will not know that you will get drunk after the party. Oh. So it's okay if Sandra will go with you. Will drive us.
1: Yeah. Ang ako, iya, kung makita siya sa kung mga batchmates, maaan nagiyon niya siya nga akong uyab. Oh. May suter ba ako nga akong kabatch, yaya? Ma-turn off o niya din ako kung makita nga may kuyo kong lalaki.
0: Oh. That is the reason, di ay? Oh, Sandro told you, man, nga he will just be in the car. He will not join the party, man. Kay he is your bodyguard, driver bodyguard, man.
1: Huh? Kalagot, mayaan ni kalaki.
0: So, Yayawi? What, man? We will prepare na for tonight?
1: Yes, Yaya. Of course. Nagkatando na ko sa mga ka-batchmates. Maung mutambong kit ko sa mong reunion party.

0: pasku hamura mag kamunggay gaisan.
1: Albigan mo. Kamunggay gaisan.
0: Mo ni peligro kamunggay aitan. Para inyo presko.
1: Ngandam mo daan eh. Kay Muya Maria tumalita nga manlakaw mi. Masukor sa niya to kung madugay ko.
0: Ako ba, naglibog ko. Ano bang taong nag-antos ko ba taong nagkintanga ko eh? Nga dato, munta kayo kang kanhana ka?
1: Nalingaw ko rin eh. Maong pasagli lang ko.
0: Sige, sige. Mangandam lamang sa ko.
1: Hmm? Ano mangandam sab ka?
0: Kung ikaw driver bodyguard ni chairman, ako kay driver man ko ni mo, maong kuyong nasan ko.
1: Ano na eh, ay gyo kasipit. Anong babanin mo na eh, ha?
0: Naunsa. Kita rin doon ang istorya eh. Pero nailain mo minaw, aw-amog yung kuli mo. Dato yung ko. Nga ikaw pobre. Kang yahaya kinabuhi ah.
1: Pero pwede naman sa doog. Di na lang kuli mo uban nanay.
0: Ah, di rin. Kung magtuman kasi imong trabaho kang day chairman, ako magtuman pag gusto kong trabaho or obligasyon di ani mo. Kay kuya kay si bako kung sabi tabo ni mo eh. Samot ko pati ang mami ni mo ana dong.
1: Oh. Ah. Kuya.
0: Mga gong ka. Tingnan
1: si Mom Charmin yan, kuyo ka.
0: Ay, sas. May mong kuyo ko ninyo sa inyong sakyan. Nakuha yung sakyan na ako. Sports car ko na nga ako. Mga kunboy lang ta, ha? Okay, Dargets?
1: Ah, na, sige, God. Pero unsa may silob na ito, ininoy. Parte man ko na.
0: Oh. Ay, pero baka ka. Ano problema baka ko sa isolob niyo?
1: Oh. Abi na kong mag-exploting sabning mga drivers ba? Mag-grubata ba? Kay formal man kuno na nga parte noy.
0: Ayaw nag-problema ha? Kay driver ka, pobre ka!
1: Noy Guliat.

0: Boba, Sandro. Good. Ayaw ginpaan dira ng akong anak. Pero, pahinumdum lang. Wise ka ng akong anak. Utukan ka na. Ayaw giyod pa na.
1: Kaulagi, sir. Nagtuot nga ito siya nga madaanan ko niya ganina. Ngayata ko na ang yawi siyang sakinan.
0: Very good. Og salamat, Sandro, sa pagbantay mo sa akong anak. Palihog lang niya kung bantay niya sa reunion party. Kay murag, may nahibawaan ko nga may nanguyab sa akong anak niya ng iyang kabatch nga nagpasakit usab kaniya. Pero, in love kayo ang akong anak sa maong lalaki.
1: Mao ba, sir? Mao niya ay, hindi siya gusto nga mukuyo ko. Kay maaan lang yun niya kung iyang uyab.
0: Aw, mas maayo! Aron magtuo ng iyang kanhing uyab nga nakamove on na ang akong anak. O dili na kini magsambok pa sa akong anak.
1: Sir.
0: O yun na pa, unsa man. May isulob ka na ba? Formal party man ka na.
1: Driver man kuno ko, sir. Aturo kuno ko sa kinan.
0: Nalimot kang bodyguard man sab ka sa akong anak?
1: Ha?
0: Mao nga kun asa nga akong anak, tuwa sab ka.
1: Ha?
0: Kun wa ka pa isulob nga formal nga isulob mo inig party, hapit ka mo dili sa bahay. Parehas man tingali tag belt sa atong lawas. Gamitaw na ning akong formal attire.
1: Oh,
0: sige na, Sandro. Kay ipandam ko sa kong katabang ang imong isulob, ha? Ipandam ko. Ayaw pagbalibad. Bye. Linda! Linda!
2: Sir! Gitawag mo si Linda.
0: Kay may ipandam ko kaniya, Ermita niya. Ang isulob ni Sandro sa ilang tambungan nga reunion party sa akong anak.
2: Ah, mao ba? Mutambong sila og party?
0: Formal ang maong party. Mao nga, pahuamon ko og formal nga attire si Sandro.
2: daghan mang formal attire na si Sandro.
0: Ngayon na hibaw ka, Ermitanya.
3: Pre, nantawa ragod ning gipalit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma.
4: Oh, okay ni siya mari. Mao ni siya ang bag-og maski pagusog nga sad paniyawan liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayo sad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
3: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, sad paniyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
4: Basta palakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad paniyawan liniment. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Seed Marketing.

0: pangutana kabarin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Annabel. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
7: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
8: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
7: Sir Dennis,
8: ilika ayo o carbohydrates, labi na na dyan katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panyapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals. Nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
7: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
8: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
7: correct,
8: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
7: Kana!
8: Apil ang mga ugat sa imong heart o

0: itawag nga coronary arteries.
1: True.
0: Kung sige ka og inom detox 500 og mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
1: Mm.
0: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
1: To.
0: Og ang mighty C Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat. Mm. Aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
3: Kuday si Mario na ko diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
4: Duha ka capsule buntag og sa gabi.
3: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar, aktibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mali sa mga butika.
1: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buy-on sama sa high blood pressure o stroke.
0: Mm.
1: Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buy-on is type 2 diabetes.
0: Mm. Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP. No? Bisag unsa lang radyo nga akong giyonsa na, gisibyaan.
1: Oh.
0: Gabayad kong airtime sa ubang istasyon. Gasigi na jud ko og sultiana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pankreas.
1: Mm.
0: Even insulin. Kung magsigi og release ang pankreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nagaproduce sa insulin.
1: Mataot.
0: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang iproduce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar.
1: Mm.
0: Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pankreas.
1: Nya,
0: mulat pa ka og mabangkrap ang imong pankreas.
1: Oh.
0: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon.
1: Mm.
0: Lifestyle modification.
1: Oh.
0: Kini kung naminaw o malian pa.
1: Oh.
0: Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pankreas.
1: Kayo.
0: Especially kung parisa ni mo o Mighty C, Sir JP.
1: Mm.
0: More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pankreas.
1: Oh.
0: Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
0: Kinausab si Dok Ramil oy seeing mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mabalit sa mga butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store naa nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway Tuburan, Cebu. Gidumala og gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Original Hagkuray Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaliga og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaliga usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
3: Said celebrity beauty show.
4: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
5: Eh okay ma'am, oy nagulak kay ko na nagmiguot-guot nga may iba. Iba ang Kojic soap ma'am nga celebrity kay paggamit nga ko isa-isa lang nakuha gay tong nagadagmay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga sino? Dili sa o dili akbos.
3: Para sa masanagon himsog nga panit gamita ang sabon nga may tatak sa celebrity soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok og sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy. Sa
12: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
15: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
16: Yeah,

0: time shake guys, alas 3:27 na sa kahaponon. O kamo'y nagpaminaw sa DYPSB The Radio 98.1 FM. Today is September 7, 2026. Yes, sa mga nag-birthday dia karon, happy birthday. Oo, happy birthday. Asa namang kaon ron? Atong sunod-sunod ron ang kahumot sa inyong mga niluto diha. Huwag asa na napita. Tanata diha. Why invitation mo? Lapos yun dire. Bantay lang mo. Why greetings? Pero again ha, happy birthday sa mga nag-birthday ka rin. Huwag sa... Huwag mapuhon. Happy birthday na lang daan. Sa mga namasari diha ka rin, happy mansari. And also sa nag-anniversary diha, happy anniversary. Labinigid nilang Jordan o Sehang. Uyab. Anniversary niyo rin din. Sana o. Oh, ikatulo man sila mag-anniversary sa katuig. It means na tulo ka booking. Kabo, joke na no. Shout out ni Jordan Lagnason, no? Naadya ka rin sa gawas na nilhig. Oh, limpiado kayo. Pero ay, parahit na din sa itong program ko rin. Again, kinis Riggs Rans yung makaupan ng Dulasinko sa kahapon nun sa programang BT Musikahan Musikachikahan. Ay na, mag-chika-chika na ito din yung tapita. Kato mga Mariteson niya, panggawas na mo kaya ito ng sugdan diri ang ato ang topic. No, nakakaroon sa caption sa ubaw nga bahin palagdag basa unsay last words sa imuhang ex na no sa inyuhang break up. Palagdag tubag, i-comment diri sa comment section kaya itong basahon on air sa itong program karong BT Musikahan. Niya, pwede sa kayo mo request ha. Pwede sa inyuhang mga dedication niya. Para sa iyong special someone na like anin Jin Jin na sige lag padungog-dungog diha niya niya tinudon sa laki mo kuan mamulihay man unsa man kanin siya kanang babae ba kaniyang gusto lalaki ba kaniyang gusto or babae nagduda nagikuan ni Jin Jin ba. Shoutout ni Sal Malirong boss gikan ni Jarek de la Cruz. Agad na shoutout ni Ma'am ni Sal Malirong diya karon sa barangay 8 no kauban si kuan Sir G. Arbastatas Malrong. Ika ni Sir Jirek de la Cruz. Shoutout na Sir Jirek. Jim Zamora Alintanio. Pashoutout ko din sa ras ni Janilin. Magluto o humba kataw. Usa man yung kataw. Hoy, Terno Nizra. Shoutout na ko sa ang family na nakaroon sa sitio. Paniagan, Balagay, Bagunbon. Nila Mama Nineng o Papa Amay. Di sa kong mga iksuon. Rinor, Lizal, Rimar. Din marakos de kong song. Your Inspiration by Chicago. Salamat Dizrans watching from San Carlos City. Okay, salamat kay Chinchen Roshana. It also shout out diha ni Kuano ni Amelita Pautan Jimenez. Mayang hapon Dizrans. Pasinsya na DJ wala ko yung wifi. But shout out ko sa tagagaang mga Baguio family. Sa mga Pautan family. O request ko Paolala. Saan yung mapa Paolala? Thank you idol. Yan ibang mga kuwan nga tinatawaan nga. Oh, pinugos kayo no? Diba pinugos ka? Agnes! Ang big bomb lagi ni Jay Sigera man nagbalik. Balik yung big bomb nga. Kuwan man na 12 days. Okay. Kuwan niya. Kanang sikat mang big bomb. Pero karon din ako mag-play. Itong horsey. Big bomb. Ay, usar ito kanang ang usar ito no? Digi. Bari to horsey. Ay, kanang big boom. Kabung. Pastilan. Inyo ay kong liku-liku yun niya, Jin, ha? And this time check guys, 32 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. No, alang sa edad 112 anyos. Karon nga alos adlaw-adlaw na gyud ang nga kauban sa atong mga anak ang cellphone, tablet o computer. Importante gyud nga ato ang hatagan o pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids na akini lotina. Siya Santina, DHA, zinc, vitamin A og vitamin C og E og malunggay extract, no? Mga importanteng sustansya para sa pag-atiman sa mga mata og pagsuporta sa mga pagpananaw. Labi na sa mga bata nga sigo basa. Again, sige og basa, nagtuon og nagamit og digital device og ang lutin og Siya Santina na makatabang sa pag-atiman sa ilang mga mata. Naausab ang DHA og zinc uban sa vitamin E, C og E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa mata og maayong pananaw. Og syempre adunay malunggay extract og antioxidants para sa dugang nutrition. Mas maayo gyud nga mga sayo pa lang ato ang hatagan og maayong pag-atiman ang mga mata sa atoang mga anak. Mga ginikanan, kung nangita mo og dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata, ang Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids ang gamiton. No, ang Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. No, magamit na mo niya sa ito ang mga kabataan. Again ha, sa ito ang mga listeners out there, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to this program, BT Musika, Musika, Tsikahan. Sa katong bago pa niya, palung na tag-share ha. Sa ito ang live karong nga po na kay Romang Suragan, to din ang tapita kay Medyo Mingaw Man. Oh. I-share lang ito ang live niya, follow mo, sa katong wala pa nga follow. Ano, hindi guys, follow-follow. Alright, mabrain sa tagayos daw para sa itong mga sponsor. Please standby lang sa Gapon Chris Richards ang iyong mga uban hantod alas 5 sa kahapon nun.
1: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun ang said liniment nga i-a-plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-a-plusan ako siya, said liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kaha-plus nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Sige, nag-a-plus, hantod na Uga na lang dyan siya, sir.
3: Derek ko, kamasan ang gani, poblasyon, 43.
1: Said liniment oil, napamatudan. Living testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga, Liampo. Nakinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makuntak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Richard Marita, sir.
0: Address?
7: Ipil, sa Mungga Sibuga, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Tinghayaya, please ko kayong pamilya sa kulawas.
6: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo nining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services. Anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na ito sa mga magpa-ISP, new license o non proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibong magkontak pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usap sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o kaingusap ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
10: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
11: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: Ang discarding business, ana.
11: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat. Rexino Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino Forte. Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino Forte.
13: Mas paspas banat sa upat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
18: DJX 500
17: epektibo
18: sa pagpabubo sa blood sugar level.
17: DJX 500
18: imo sa disugard sugar cane extract
17: ang anti-diabetic property.
18: Gikan sa palaya.
17: DJX 500
18: garantisado.
17: Highly recommended
18: sa mga eksperto.
17: Mapalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
20: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
19: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
20: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
19: Malunggay paligun sa imong immune system,
20: Tubo natural energy booster,
19: Ginger panguntra sa inflammation,
20: and of course, Hagunoy, natural pain reliever, o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
19: So kung gusto ka nga ligon nga immune system, o energize every day,
20: tumar na
19: sa original Hagunoy Capsule. Lives for life.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
21: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Palit sa mga butika. 90s, 80s,
22: and now the home of real music.
23: 98.1 BT Radio.

0: Welcome back, time check guys, 3:41 in the afternoon. And sa gahapon, this is DJ Ryan on 98.1 B2 Radio. And here we are, no, sa itong program, kung BT, musika, musika, chikahan. Shout out ni Jem Zamora, aning taniyo. Greet ko sa ako ang pagumangkon nga nag-birthday karong dizan, si Jim Mark. Jim Mark Humawan, karong adlaw din sa salamat, nagpag-greet ni Risa Humawan.
1: Happy birthday!
0: Yes, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Ha, paningogin mo diha para sa inyohang di, kuhaan niya, no? Birthday! Salamat ito mag-greet ni Risa Unne. Last word is last kinan record ko nga unta mga kita pa ko usama ni mo Charita Ati Kra. Inana mo gina no? I hope na makakita pa kag sama na ko or mas bitter pa na ko. Good afternoon DJ Shagos sa kuang isoon Lia Horito Marci diha sa Quezon Province o sa taga City of Bad niya request kong song Ikaw Bayan Constantino. Thank you sa Basali Saransa. Gika ni Arlene Dalorigas. Yeah, also shout out ni Ma'am Filomena Hinabe all the way from Liloan, Cebu. Nakas Liloan, ma'am. And also Jarek De La Cruz sa shout out boss na Panga Mercy Lo pa play Boss Boulevard of Broken Dreams. Duha magkabuo. Hello, this is good afternoon. You got Ma'am Filomena and also shout out ni Ma'am Diana Lynn. Hello. Sama ni ahem. Oh, nag-init, nagkuha na ba niya ang mga, no, sa mga language ni nga, kuha, no, sa nga liter. Hello, this is shout out na lang ko sa kong family dito sa... sa kuang family diri niya para kas kong song Ikaw at Ako by Moira De La Torre. Kani si Agnes ba nagkataka kanina ang iha request kay Kuan, You Are The Reason. Nisunod kay Kuan, Big Bomb. Karon Ikaw at Ako na sa grabe libuga. Pailan lang nga babae ba? Mga babae libuga. Joke lang. Shoutout niya ni Kuan. Pa-shoutout ko din sa Rans Jinilin Magluto. Okay, mana ni ngayon Gretchen Barrientos di Guma. Shoutout ko din sa ni Jimmy Fortuna nga kondisyon na kaayo kay nawala lang ihang sakit sa awak kay gilot sa bayot. Request niya og lakas tama ako'y nawala gilot sa bayot. Agad na shout out ni Kuan de, no, ni Jimmy Fortuna. Yung ka na greet Shane na Barrientos di Guma sa naon. Gihilot. What man to yung last word DJ Black Rai nakatatak. Nga, kisay pangan atong Kuan. Uy. Kisay pangan atong kanang imuhang ex Kuan. Atong pangan rin si Kuan Agnes. Atong hagit-hagiton. Shout out din ni Ma'am Ana Moran na karon sa Maghanay Tuburan Cebu. Mayong hapon ni Israel sa Gwapo, wala may wifi. Oh, pero naas niya yung kuhaan na radyo. Salamat kayo na marami, Ma'am, ha. Nga, Amelita, ako nang gishare imong live ni Israel. O, mo, na inindot. O, pagpahibaw mo diha, o inyo nang gishare. Aron, mabulahan mo, ha? Okay. Ay, salamat kayo sa mga nag-share diha, ha? Oh. Mita Mangoro, sana yung Mita Mangoro to'y ngalan din siya eh. Paghilom niya eh, angin mo, mas Mita. Ibao ka ang daghan kinag, yung una si Mita, yung mga pumpunan niya. Ay, naku, ato oras guys, alas 3:45 na sa kahaponon. Ato po salamatan ng ato ang usas na nagpalayon sa itong program. Karoon ang beauty, musikahan, musika at chikahan. Mao ang Man na Health, Beauty and Wellness Tuburan. No, diin ang iyong kahimsog, katahom o kayuhan mao ilahang paliridad. Kung nangita mo quality o health, beauty, wellness products sa presyong abot kaya or gusto ba rin mong Muslim, Muputi or Muhammad sa imang kutis, tara na sa Mana kaysa Mana Health, Beauty and Wellness. Available lang ato ang products sama sa Reverse Collagen Coffee and Diabetic Insulin Coffee, Reverse Slim 60 Juice, Your Body Sculpting Juice, and No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, Face Sun Black Tinted, Niacinamide Soft with Arbutin, and also Sulfur Soft, And also ito, reverse occlusion soap, double power age control, immaculate BTF serum, and glutasoft whitening with vitamin C, glutaserum, vitamin C with glutathione, kojic acid soap with vitamin E for dark spot and melasma treatment, kojic serum, vitamin E with kojic acid, gluta lotion and kojic lotion, mana powder detergent na apod, and also ito ang mana toothpaste na apod, Glutafairy apple cider vinegar, melatonin para sa dili katulog or dili katarong tulog, Maxiderm for age defying, Virusul ato ang disinfectant spray, dinoso ato ang vitamins for kids na upward, HiQ physical growth and brain development, vitamin C and multivites. Dito mga humot nga sense mo ni ang ato ang uban-uban matag adlaw no sa ato ang mga lakaw labi na sa work office work or sa ato ang date mo ni ato ang ipahumot ang Vanna Valor Ruho Fuego and Solo Princess and Solo Bubbly available gi kay na tanan no sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan busa unsa pa inyong ginhuwat bisitahan na ang Mana Health Beauty and Wellness na mahimutan sa second floor area Sigado Arcade Barangay Ita Tuburan Cebu. Na open po sila for resellers sa ato Mana Health Beauty and Wellness kung gusto niyo mong sugod o gamay negosyo or magdugog income no sa inyong adlaw-adlaw nga income. So ato na bisitahan lang ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness. Doon sila si Ma'am Genesel Talido Tikag and also ni Ma'am Berly Montesilo Gachalian. And also shout out na po ni Sir Undalog Chamanti and ni Ma'am Juna Flor Montesilo Chamanti. Siya ang tanan niya, no? Niya, ang ato ada yung promo din na ito kalimtan, no? Para sa ito ang promo karong September, nagsugod ato ni aging September 2 hantod sa September 20, 2026, no? Di ara, ang ato ang promo. New recruit promo amo ni ato ang if makarecruit mo og new member og makapurchase og minimum 500 pesos ang nagrecruit na free one mana toothpaste ang recruiter makadawat og 100 incentive so ang 500 minimum purchase sa free toothpaste sa new, si new recruit og 100 para sa new recruiter. Okay, nya start inviting your friends sa family and potential members no kay aron na maka-avail mo sa tuang ang kuan ang tuang pag-avail no kay 500 ha minimum sa una kay 2000 ra ba ni mahal ka ayo so karon ato aning gipaubsan na tungod sa tuang Mana Health Beauty and Wellness no gamay na lang kaayo at umabayran so sa panigiwat magpamembro na ta sa itong Mana Health Beauty and Wellness yan di apag yun ang ito ang kuhay no maunin ang itong matawat no para sa itong promo for Berman Special buy 3 collagen coffee at a regular price and get 1 reverse collagen duo at 199 pesos only and glam and glue deals buy 2 gluta duo or kojic duo at a regular price and get 2 kojic lotion or gluta lotion under 149 each and health money ang atong health and wellness deals buy 2 diabetic insulin coffee at a regular price and get 2 sulfur soap at 99 pesos each no muna ang ito ang promo sa itong Mana Health Beauty and Wellness to Brian so itong oras guys alas 3 quarter 9 ito nabasahan niyo ang mga messages inigbalik no inigumas sa ito ang may nandalan kaayong bahay ng dom please stand by again this is News Rats on 98.1 BT Radio ang saya saya
2: clap your hands. Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and and wellness needs, naa na sa Mena. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Vitron, subok na!
4: Ang madami sa Vitron, kuya, kung gagaw si Dono, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may palitan namin yung Vitron, okay? Dago kuno kaya nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Napakaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya, nakatarong na siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungut siya ato. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmata-mata.
3: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
6: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo sa iyang matris.
10: Kunti ang mani sakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mangi pa ultrasound, oh, na ako tulo ka mayo manya. Iingnan ko gupirahan.
9: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
10: Naginom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic ug kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mobalik ug pa-check up kay naka-oyo naman ko sigig tungor sa panyawan coffee o kanin mga capsule ninyo.
8: Living Testimonies.
9: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang batod nga blema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug
7: pagpamilod sa mga tin.
6: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-Detex 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-Detex 500.
6: Karoon na yun.
8: Babalik sa pinakadul ng butike sa Yunga.
7: Detex 500.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa, Monchita?
11: Mm, Monching.
10: Oh, Monching, Monching, Monching yung mga.
11: Ah.
10: Yung Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kasi una kapuyon day ka?
11: Oo, oh, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
11: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na rin mong lawas day, ma'am.
11: Okay na.
10: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
11: Monching. 90s, 80s,
12: and now. The home of real music.
13: 98.1 BT Radio. Radio.
14: DYPS Beat Radio 98.1 FM. Balitas ng program BT Musika, Musika Chikain 5 minutes before 4 o'clock. Shoutout ni Jin Jane about sa topic ni Ziran sa love pataka pero need tagabuhian para sa imuha. Muna'y nadunggan ako sa mong silingan kato nagbulag sila. Pagka maritisag yun. Ultimo silingan. Ay! Nako Jin Jane. Nanobra na ka. May hamon is Russia at lang ko sa tanan nga Cavite Radio Distrans amping kita og nunay gikan nunay kanon ay amping kita kanunay gikan na lang sa sityo sudlon bagasawi salamat Distrans o shout out mo na sir ha nunay kihano malahos karoon pa malagi ka nabalik sir. Tawa man siya pila ka adlaw. Salamat kay Sir Nunoy. Then heli yun na si Agnes og daghan na para daghang masakitan. Mao lagi kwa. Para kay Chirik no. Pastilan. Request kong song ikaw at ako Emerson Brigoli. Naabot din nag-request diri ikaw at ako murag majority kini ma player. Hello this runs. Okay, manada yun. Siguan Arlinda Rodriguez. Salamat kayo na po na mga maing hapon na po na ma'am, no? Emerson, then what man to yung last word DJ kay G-Black, matun ako. Akong request niya, ha, i-play niya to tanan. Grabe, tanan yun? Why ibilin? Napaka-listener, araw na pa kay listener taga ni Rosa. Namahat na ba ni? Ay, Agnes! Adaw adlaw ni karog ni Mako na. Ay nako. Grabe si Agnes ay. Asa na mo sa si Juan Ron si Maribel. Utara na ko Agnes, tubaga ko Agnes. Kamo ni. Eh, sana ko na sa guys, alas 3, siguro yung utso na sa kapunan mo. Bring sa taha! O, balik na sa taha. Aron mag-play sa inyo ha, mga song request, no? Ay, magbiya, this is DYPSB to Radio 98.1 FM. And this is DYPSB.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio. Philippines na time for 07. Welcome sa karong oras ng programa ng BT Musikahan, Musika Chikahan. And you are now tuning in DYPS BT Radio 98.1 FM, no? Oh, mani nyo hang gipaminawan karon, so patayin ta diri sa tuang topic karong hapon na kay di ay magsilbi og walay topic ang atoang program. Chika-chika ta diri kuan kanang Karis Janis ba gamiton kinayang kuan sa iyang account sa iyang father, no? Pag-cultured anak sa diri ay nga kanang unprofessional daw, kanong unprofessional kung nagbuwag. Ano naabot sa words nga unprofessional? Bakit way nga no, Juan Janes? Tingog niya, parinig wa pa request kong song Sama-sama by X Battalion on the play ng good Nemo. Thank you, Lee Janes, parinig wa po. Yeah, good afternoon, diha. Always ko na minaw na mo sa BT Musika, Musika, Chikahan. Thank you sa uba sa pariente. Okay? Noon na ikihano, sorry kayo, DJ Rans, kay BC. Lanshirt kayo, pahabol lang na ako. DJ Rans, shoutout lang na ako. Ako mga kaliwatan. Malahos family, kihano. Family, salamat sa pag-usab. Kanimo, DJ Rans, kika na lang sa Sityo Sudlon, Bagasawi. Okay? Nga, yeah, live ni DJ, live na live, ha? Live na live ni Evangeline Kyo Parili, ha? About sa tabi ni Israels, love at naka pero ni tikabuyan para sa imo, ha? Oh, okay, manan eh. At ang resong na ito ang mga kuan. At ang mga song request, no? Kay kanina na sila kinuwat na. Stop sa mong comment. Joke ra, eh. Padahin na mong comment niya. Palihog lang kung shoutout sa kuang request, DJ. I-shoutout pa na yung request, ha? O, pwede na i-shoutout. Okay ra, ha? Shoutout lang nga natin yung request. Na yun, huwan, ha? Hindi na mo play, ha? Okay? Baba, ba kayo, ha? I-mention siya na itong name. Ano ka? Ay, sama, ha? Nag-glassy mo ng Danis niya. Ano, naabot mo niya sa delay. Tugan mo sa superior. Tugan ang superior kay wa na ni nag-glassy niya. Ibaan mo ba? Joke lang, eh. Ay, stress na ni Kutub yung klase, ay. Ina, shout out to my mom, Janice. Animania 4:10 ng atong oras. Ito na play ang song ipakay ni Emerson Rigoli and ni Agnes Rosana, Ikaw at Ako by Jason and Moira.

ito si kabata ko, may Moira and Jessen. Again, shout out niya sa nag-request ni Agnes Og ni Emerson Bregoli. Hello, smile ito po. Salamatan ang napaloy sa itong program ka rin. Mawa ang March out to parts training. Namaligya sila klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. And also, mga klase-klase nga battery, klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipments. Ting klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko, no? Then klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Then magkaragari ang piyasa sa sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Naana sa ito ang March Auto Parts Trading. And ang March Auto Parts Trading na amimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Then ang March Auto Parts Trading mao ang sangang tindahan sa Top Enterprises sa Balamban, Cebu. Ay magkabalakan, no, kay muhatag sila ga presyo nga pangmasa. And ang nakalindot sa itong March Auto Parts Trading kay muhatag sila pa premyo alang na itong mga customers nga mupalit sila, ha, muwort lang og 1,500 pataas na amoy madawat nga pa premyo gikan sa ila sa ito ang March Auto Parts. Yan na po sila mga freebies, ha. O, mo na yung nakanindo sa ito ang March Auto Parts Trading. O, sa pangihwat, aduan na. Again, na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Then, pwede na sa akin yung mensahe, no, sila hang Facebook, March Auto Parts Trading. And also, mamensahe or mamessage or matext sa ninyo sa ilahang cellphone number sa Globe, 09272751904 and sa Tok Entek 09461635495. March Auto Parts Trading. As I'm sure, guys, 16 minutes past the hour, 4 o'clock.

0: Nagpo break ko sa taha para ato aning taga-apatagar to ang mga nagpaluyo sa ato ang mga program sa DYPS Victor Radio 98.1. Ay mong biha, kayo mabalik pa ang BT Musika Hang Kaoban Gapon si Rich Ranz. Hanto badala 5 sa Gapon Orn. So, standby.
1: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-1635-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa panahoton kayo. Niya, siya siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Ang taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kung kuha niya plaso. Salamat siya kung ako. Kaling herbal oil, ay, mamatay si Tibo ngayon.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store naa nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang nakuwi bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit yung kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
2: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. Uan na nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
3: Living Testimonies.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Das bang imo blood sugar? Ato na kay diabetes? Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine. Gagapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
6: Babalik sa pinagulong sa iyong lugar.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Ay, labadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong. Permi na lang gatoyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
3: Permi ba ka malipong? Gatoyok ang palibot?
4: Ayaw pagkumpiyansa.
3: Basin vertigo na na.
4: Pagtumar sa Vertical Capsule
3: Suplemento na makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo.
4: Para mas stable,
3: dunay balanse o likay sa sigi o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
4: Vertigure Capsule. Iwas vertigo? For sure, mag-Vertigure.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing. 90s,
6: 80s, and now, the home of real music.
7: 98.1 BT Radio.
8: Alright, I'm Elvis Tanra Time, 36 minutes past the hour of 4 o'clock sa Gapon. This is the YPSB to Radio 98.1 FM. Sa programang BT Musika, Musika Chikahan, ako yung DJ. At alas 5 ha. E shoutout niya ano ni Ma'am Divine na mas kunya na motibon may hapon di sa shoutout ko ni Gretchen na Barrientos diha salamat kagbuaya na apay bihag diha Chen o sa tanan na nga tagalamak o tagadita sa tanan mga gwapo gwapa salamat sa pagbasa di sa ransa ang ikan din na nari na may bihag bihag. Dili gid ko ka-relate ana paryanti gwapo wala man ko ex ana gid words inana gining manilibihan ta sa ko ano ato ang Ginoo mo ni si Birds og ba kuya boyab magani siya dapat usa ra gyud di ba Birds paryante di gini siya magdinagurha di man panuha pareha nang uban diha na tinagutlo. Paryan ni gwapo kasal nila Mike Parilla and Chris Marie Ruha September 18 adlaw Biyernes misa Asturias Parish Church sa thank you paryan ni gwapo. Okay, so congratulations na lang ni Mike Parilla o Chris Marie Ruha sa nata invitation ni Borz. Basig wala ba no ato na siguro undaan kaya ron ko. Shoutout ni Michelle Ortega Rico! Ito, kalimtan ato ng libakot niya. Magwa ito ng minaw. Shoutout na po ni Sir Armin Mahusay diha o silang pinalagang anak, no? May hapon yung tanan niya, sir, itong mga vlogger diha karon, no? Shoutout na lang sa tanan diha. And also, shoutout ni Tata Tatsuki Matikalbo diha sa Brake 1, Tuburan, Cebu. Then, si Sir Glenn Pahis, na karon diya sa Manga, Tuburan, Cebu. May hapon naman Sir Glenn. Huwag naman Jenny Pahis. And also, shoutout diya sa kong pamilya sa Barangay San Juan. Shoutout ni Mama Della Santiago ni Papa Lito Santiago. Nilang Kiabubang Alor, ni Manoy Lando, Ray Dilin, Chesa, o si Ryan, Dudong Ian. Yan, shoutout nilang Busing, Joy, Choice Me, o ni Kada. Yan, shoutout po ni Vibo. Okay, shoutout na lang niya. Sige, ayaw-ayaw nilang, agoy, kasakit. Mao ni last word nga, nabatian ni Ma'am, mas nakap ng karo. Pagkaluoy. Sige, ayaw-ayaw na lang. Maniman, wala na. Huwag nilang mulubog. Tungos kasakit.
9: Ayaw-ayaw na lang.
8: Dapat muhilak yun, ha? Uy, na ay nag-text dali. From last number. Asa naman to? Nawaman. Okay. Shoutout ni Kuan Anamoral. Anamoral marito eh. Anamoral ba ay? Shoutout ni Ma'am Anamoral niya ka lang sa Kuan, no? Maghanay si Kuan na ito si Mercy Lou ang ato magbabalaon. Wa na kontento sa messenger. Ning text gap. Uy, pinigin mo mga text na 0920585969 mo at ang number sa DYPS 98.1 FM niya sa itong official number ni Diz Ranz 09 3029 04 994. Okay? Sige, timing nga mo siya gitaan na may kurintin. Uy, hindi ka rin mo nag-run out yan, ma? May gani na ba-baan? Sa ba? Ay, salamat kayo na marami Madam Michelle Ortiga Rico niya karon sa guwan niya. Nagpahibaw ka, nisiga na. Ay, ho, yung tawag abuta dere, ma. Dere, stuburan kayo ni Takahuma sa program dere. Daghan pa kayo tag-i-play dere, oh. Napay nang standby. Shoutout diha karon sa nag-request no ikaw Bayeng Constantino. Shoutout di Arlinda Rodriguez diha karon sa Bunta. Barangay ito Brian. This song is for you, ma'am. Ikaw Bayeng Constantino.

0: 89.1 BT Radio Vitron Subuk na.
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Vitron Subuk na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksunan, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga tan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Aga tan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle, o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Paminawnta ang testimonya sa Verticure Capsule.
6: Ako si Babe nga Bahuyo, taga Mantikaw, Samis Oriental, Verticure Capsule. Bitibo kayo sa nan. Maayo kayo, mamugod to, kanay naglipong-lipong ko. Tapos, buraturi. Muli ang gamay, inom ko sa kuhan, Verticure Capsule. Itong balit ko. Karon, umahin na kayo. Wala na ko mabalik sa lipong-lipong. Salamat kayo sa Verticure Capsule nga gimug na sa Nature's Gift.
5: Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
10: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly, Oga Liampo. Nakinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
12: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
15: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
14: Ha? Unsa di na gamit, kuya?
9: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
14: Ha? Ito din naaanak, kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee, kaya para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
14: Hala, ganito't ka na ng gamitin, kuya? Pwede ko, ana?
9: Pwede kayo, Inday. Kaya ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawa sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
14: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
14: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
14: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
15: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
19: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
20: 90s, 80s, and now.
21: The home of real music.
22: 98.1
23: BT Radio. Well, standard time 42 minutes past the hour of 4 o'clock, and this is the YPS BT Radio 98.1. Again, my name is Dish Ran. Shout out ni Ma'am Rosana Pable. May hapon sa tanahing mga taga-barangay Bungon. Ma-request kong song Big Boom. Paborito na sa kong apo Inday Avi Pable. Big Bomb in the room. Hot dog. Kabung, kabung. Pinamao na ito. Ito lang tanawang sir, ha, kay medyo late na magkaay. Ma'am, Rosana, I mean, ma'am, no? Late naman kaayo. So, ito ang paninghaon, no? Pero magdigid kaya. Sakti na, ma'am, kay naapay ugma, ha? Okay? Napamanggay na ka-standby din nga mga song request na niya. Okay na itong i-priority, okay? Salamat kayo sa inyo, makandaray pagpaminaw di, ma'am, no? Mga secret listener rin siya. Tagsara niya mukuan si Ma'am Rosana, okay? Tagsara mo, comment din rin. Unang, muna. Munang muna. Sige kayo, parahin tayo sa itong mga song request, no? 43 minutes past the hour, 4 o'clock. At sige pa kayo ni Gretchen. Ano ba si Gretchen, boy? Gretchen Barrientos de Goma. Okay, shout out pa na, ha? Ano ba song request?

0: cosa le costaba a Queen Wawala Wawala Angak ng kwarta. Uy, ganang shoutout di akaroon ni Sir Michael Mike Ariola di akaroon sa Barangay Ituburan, Cebu. Shoutout ni Michael Angel Ariola. Shoutout ni Madabay, no? Sa imuhang shop di akaroon. Oga, ni kauban si Ma'am Tisay Salit din. Yeah, shoutout po ni Ma'am Niara Faye. Oo, shoutout din niya Niara Faye Ariola. Sa mga naminaw diha karon sa inyohang tindahan, sa toang mga student diha. Sagara na ba mga estudyante nga naminaw diha karon sa ilahang tindahan. Okay, sa toang ganahan diha magpa-refer sa ilaha. No, cellphone, unsa pa na diha. Unsa pa na guba sa cellphone, magpainis ang LCD. Wala na, bayad ginis Michael. Ako na ko, nagbayaran ko. Ato na mo sa ila kang Michael Ariola. Bayad ha? Ala shout out yun na rin niya. No, sa taong nga mga estudyante niya. Kay, nakalindot na nila tindahan kay di mga hotdan o tingog sa BT Radio. Maghimong kuan, background, no? Sa mga unay niya. Sa taong mga tinde, sa taong nga mga estudyante nga naadya karoon na. May hapon na lang. Oh, yeah. Panay mo kaon niya mga inday. 48 minutes past the hour of 4 o'clock. No, shout out niya si Sarah Mendoza. I-delete man, i-remove man. No, ayan. Ayun, break na sa ito ang program ng video musikahan kay ato sa ni Panangat. Ito ang importante kaayong mensahe. No, standby naman niya sa gapon kinis reassurance. Antot ba kita sa alas 9? Alas 9? Alas 5 sa gapon noin.
1: Paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Mayo na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gusto mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Gusto ka ba o glitzon manok o gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
8: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: Ang discarding bisdak, ana. Rexino
10: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino
11: Forte! Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to. Rexino
12: Forte! Mas paspas banat sa upat!
2: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
13: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Right, ang saya-saya wala tayo kong oras guys. Salamat kayo sa pagpaminaw nyo. Hanto na ba po na lang po na ito na i-continue ang inyong mga song request. Pasensya kayo wala ma-play. Kahit tungod ang uban, ako pang kinanon. May hap po rin sa Rasiroy Nanay Tia Anti diha sa Tuburan Amping Always diha na salamat sa kumasa rin sa Rasi kanin Ma'am Sara Mendoza. Salamat kayo! Sige! Then sa tumo kabanan diha karon sa MS Office, salamat kayo may hapon sa taran niya no? Ato ang mga kabanan sa buhat. And sa kalas to ang Station Manager Angel Fernando Manggubad Jr. Also to ang Program Director, she is also our Radio Station Assistant Manager. Shout out to Engineer Naomi Sendianti Bahaw. Also ang Oman Riz, DJ Buddy and DJ James Lim Buhia. This is DJ Rans. Ako na nabibilin song Ibrahim Ibor sa Kalais Parilla. Ikaw Lamang by X Battalion. Good afternoon, bye-bye.

0: sana nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
1: Kasabay nito, tinabla din ng kalihimang banat ni Duterte na hinaras ang kanyang pamilya ng mga pulis. Katunayan, agad aniyang nakipag-ugnayan sina CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II sa tanggapan ni Vice President Sara sa Mandaluyong maging sa kanyang Vice Presidential Security Group. Pero naputulumano ang komunikasyon ng dalawang kampo nang mas piliin ni Duterte na magpiansa na lamang sa QCRTC noong Sabado. Hamon ni Remulla kay Duterte maglabas ng ebidensya.
0: We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. The truth always will bear out. Ito, may videos kami showing our precise actions. If they have a counter to this, we ask them to present it.
1: Samantala, ipinaliwanag din ni Remulla kung bakit walang mugshot ng pangalawang pangulo matapos itong maglagak ng piyansa.
0: According to the rules of court, if you surrender yourself, all you have to do is present photos, 4 photos of yourself, and that will suffice as the book for the booking procedure. So, sabi ng iba, there was, una, sabi niya, there was extreme treatment on our side. Number two, sinabi ng mga netizens, bakit may special treatment siya? We did our job according to the rules as prescribed by the PNP Rules of Conduct.
1: Hapon itong Biyernes, nangisilbi ng Women and Children Protection Unit ng CIDG ang warrant of arrest laban kay Duterte. Una muna nilang pinuntahan ang tanggapan nito sa Mandaluyong. Sunod naman ang bahay ng pangalawang pangulo sa San Juan. Iginiit ni Remulla na hindi SWAT team at hindi rin armado ang mga pulis na may bitbit ng warrant. Mula dito sa Kampo Karame, Ryan Lisiges para sa Bayan.
2: Tumugmang ilang pangalan sa acknowledgement receipts ng Death and Taxation Office of the Vice President sa dalawang buwang gulang na sanggol, mga bata at mga patay na. Batayan sa testimonya ng Philippine Statistics Authority sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inangulat ni Vel Custodio.
3: Kinumpirma ng testigong si PSA Assistant National Statistician Marisa Grande na mahigit 1,000 sa mahigit 2,600 na umano'y pangalan ng pay sa OVP at DepEd confidential funds noong 2022 at 2023 ang wala sa database sa Civil Registry System, 1,192 sa Office of the Vice President at 677 sa DepEd ang walang birth, marriage at death records batay sa database ng Civil Registry System o CRS ng PSA. Kabilang sa wala sa talaan na ahensya ay ang pangalang Mayor Grace Piatos.
4: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
5: Ano naman po ang ginawa ng PSA pagkatapos magresulta ng negative ang inyong verification?
4: Ang aming pong opisina through Undersecretary Claire Dennis Mapa ay nag-submit po, nag-issue ng letter plus certification dated November 5, 2024 sa Committee on Good Government and Public Accountability through Honorable Chua po.
3: Iparinisenta rin sa impeachment trial ang ilan pang mga pangalan.

0: Sa ulat probinsya, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Batac City na prioridad nila ang pagpapatayo ng bagong pampublikong pamilihan sa lungsod matapos sumiklab ang sunog sa Batac Public Market noong Hulyo. Yan ang ulat ni Dayan Monica Tukay ng PTV Cordillera.
1: Gabi ng July 5 noong sumiklab ang sunog sa Batac Public Market na umabot sa ikalimang alarma. Nasunog ang tatlong major section ng merkado at naabo ang puwesto ng 129 stall owners at 135 helpers. Masakit para sa market vendor at stall owner na si Aling Demi ang naganap. Aniya, sa loob ng 42 taong naghahanap buhay sa lugar, ito na ang pinakamalaking suliraning kanyang dinanas.
2: Tariga laing met ma'am ti ada nga pagsapulan mi dito. Isa la pagbibiyagan mi ti negosyo mi. Ito tanawang met ti pagsapulan mi. Ki siyempre ma'am, marigatang kami. May taglalo kada kami nga da pamilya na nawan ti tulungin awalo.
1: Pagkatapos ng insidente, agad nagsagawa ang Office of the President ng Damage Assessment upang malaman ang pangangailangan ng mga apektadong stall owners at ang mga hakbang para sa rehabilitasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, agad nakipag-ugnayan ang Malacanang upang magkaloob ng 150 milyon pesos na inisyal na tulong at suporta. Pinagsisikapan naman ng LGU na mabigyan ng pansamantalang pwesto ang mga apektado habang hinihintay matapos ang bagong gusali kung saan ililipat ang mga ito.
3: Sisimulan po ang development sigurado. Ngayon pa po, ongoing po ang development nitong economic zone. Yan pong mga nakikita niyong mga lupa-lupa, binabackfillan po natin siya to preparation po sa new site. Hindi ko po masabi kung kailan namin matatapos yung market, pero rest assured na everyday po priority at tratrabaho ng city government.
1: Samantala, nakapagbigay naman ng livelihood assistance ang DSWD Region 1 sa mga vendor kung saan una na silang nakatanggap ng 20,000 pesos na livelihood settlement grant.
4: Actually, parang tatlong programs na nagamit namin. Yung unang-una po, yung sa ating disaster relief, yun pong food packs. The day after the sunog, nakapagsimula na tayo mag-distribute sa 328 na affected families. After that po, within that week, nagsimula po yung pagbibigay ng cash relief assistance. Tapos, napasundan po ulit yun ng isa pang klase ng financial assistance.
1: Dayan Monica Tukay, para sa bayan.
5: Nagsani puwersa ang 14 na indigenous groups sa Eastern Mindanao para maprotektahan ang Philippine Eagles sa kanilang mga ancestral domain gamit ang makabagong teknolohiya. Bahagi yan ang mga akbang ng Philippine Eagle Foundation, katuwangang DNR at iba pang ahensya ng gobyerno. Inaulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
6: Inilunsad ng Philippine Eagle Foundation o PEF kasama ang DNR Region 11, NCIP at Eastern Mindanao Biodiversity Corridor ang bagong programa para sa 14 na mga indigenous groups sa Eastern Mindanao. Layunin itong palakasin ang pamamahala at proteksyon sa kanilang mga ancestral domain kasabay ng pangangalaga sa Philippine Eagle na karamihan ay matatagpuan sa mga lugar na ito. Gagamitin ng mga indigenous community ang kanilang tradisyonal na kaalaman kasabay ng makabagong teknolohiya gaya ng GIS, camera traps at bioacoustic recorders para sa mas mahusay na pagmamatsyag at pagprotekta sa kalikasan.
7: I think that's the exciting component of this project. We'll be bringing in GIS technology, scientific tools, training indigenous peoples with using camera traps, with using bioacoustic recorders. In short, putting scientific information and tools and techniques in their hands and use that in their own way of managing and caring for their ancestral domain.
6: Pito sa mga indigenous groups ay mula sa Davao Region, kabilang na ang mga tribo ng Mandaya, Mansaka at Dibabaon. Kasama rin sa programa ang mga indigenous groups sa Caraga, kabilang na ang mga Mamanwa at Manubo. Layunin nitong maisama ang mga target ng ancestral domain plans sa mga plano ng mga lokal at panlalawigang pamahalaan upang mas malaki ang pagkakataong makatanggap ng pondo at suporta ang mga proyekto ng indigenous community. Ayon sa PEF, magkaagapay ang mga indigenous community sa pangangalaga ng kalikasan dahil ang mga ancestral domain na itinuturing nilang sagrado ay posibleng mahalagang nesting areas ng ating agila. Tinatayang nasa 392 na pares na lamang ng Philippine Eagle ang natitira sa bansa. Makikinabang din ang mga komunidad sa pangangalaga ng mga watershed. Inaasahang makukumpleto ang 14 na ancestral domain plans sa loob ng 10 buwan. Jay Tayanes, para sa Bayan.
5: Patuloy pang lumalawak ang naaabot ng Local Government Support Fund o LGSF ng administrasyon dahil narating na nito ang Bayan ng Kalinga na nakatanggap ng libreng bigas. Yan ang ulat ni Debbie Gasinga ng Philippine Information Agency Cordillera.
8: Nakatanggap ng tig-10 kilong libreng bigas ang mga pamilya sa Lubwagan, Kalinga sa nagpapatuloy na pamamahagi ng Kalinga Provincial Government ng rice assistance na napondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund ng Office of the President. Inihatid sa bayan ang mahigit 2,000 sako ng libreng bigas na sinimula namang ipamahagi ng Lubwagan Municipal Social Welfare and Development Office sa mga benepisyaryo.
9: Agpasalamat kami ta dati itid nyo nga bagas nga ikanin mi. Han ang nga nabalinti, talon mi, tawan di kwa, nanom.
10: Actually, dakkel nga tulong na ito'y nga assistance. Kaputa, kasla additional matla nga food supply iti tattao. Gapo dito yung madama nga crisis iti oil.
8: Ang Lubwagan ang ika-anim na bayan sa Kalinga na nakatanggap ng ayudang bigas sa ilalim ng Rice Assistance Distribution ng Kalinga Provincial Government. Nakatakda ring magpatupad ang lokal na pamahalaan ng Lubwagan ng sarili nitong Rice Assistance Distribution kung saan inaasahang makatatanggap ang mga pamilya sa 9 na barangay nito ng ting 31 kilong bigas.
11: Adama ti Rice Subsidy from the LGU nga 5 million from our LGSF which soon will be later distributed by this mid-September.
8: Sa ilalim ng rice assistance, layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain at palakasin ang food security ng bansa. Debbie Gasinga ng Philippine Information Agency Cordillera, para sa Bayan.
5: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez, para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Diane Keren, ang inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Formula One on the Milton Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nang kabala ka kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
6: Let's get ridiculous!
5: Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
7: Yes, welcome na usab sa itong programa. Ang Hudyaka sa kahanginan. Kaubans Lady Antonia. Ah, magyaw-yaw na punta mga kaudyaka, ha? Oh, shout out niya kaninyong tanan. Hudyaka sa kahanginan. Ah, shout out po sa mga kamulo na uga digamo karong panahon na. Shout out po. Oh, sa tanan-tanan. Oh, nga mga kanang naa diha karon nagrelax-relax karong panahon na. Ug naminaw na usab sa tong programang Hudyaka sa kahanginan. Oh, mo na akong giingon mga kaudyaka kutob. Nga naay hangin. Anaas Lady Antonia. Hudyaka sa kahanginan na kaubas Lady Antonia. Programang gahatag og lingaw o kabusaw sa inyong mga oras. Ay, shout out sa mga gipanglagubo-lagubo, gipanglagubo sa ama silang ubo ang radyo karong panahon na. Shout out na ganinyong tanan sa itong mga nanay, mga tatay nga giisa na nila o pagkulintas ang radyo. Aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo og biyahe karon. Shout out ya kaninyong tanan mga igsuona nato ha. Ingon man sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kumusta inyong paggamit mga kaudyaka? O nakagamit na ba mo? O hantod garon? Huwag ya po kakatuod sa mga parmasya. Ay sa ato mga OFW, samping mo kanunay diya ha? Pag-amping na Middle East, Pilipinas, bahala guwa namin nakasabot. Kasi di naging masabta ng dagans Pilipinas. Uyaw na kay karon mga kaudyaka. Okay, ganilumbaay na og away ang mga politiko. Napikas na noon, dapat di yun ta mapikas mga kaudyaka. Babalag kaming mga babae ray pikas. Di, pununta siguro ang kauluhan. Ibis kita magtinabang ang isa ka lahi, isa ka Pilipinas, mag-away ang mga tao tungod sa lahi-lahi ang kipaboran ng mga politiko. Ba? Dapat? Kung saan man na ito mga kordyaka, lahi-lahi matag prinsipyo, lahi-lahi itag pagtuo, lahi-lahi itaog pananaw sa pagpadagan sa gobyerno, nagkagobot, apin niyong silingan, wala niyong gitagad. Pero muna giingon, noon sa manggaling na imong gibuhat diha, unsa may imong pananaw, unsa may imong ginapigan, unsa may imong una-una nga maayo, ay importante alagaan mo ang sarili mo. Okay, kung na'y makigdebate sa imo, minus imong panguna-una, may kikinatay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, madipinsahan imo imong kaugalingon. Oh, puyaw na ba kay karon kay kaminusa na taas mga taong kapabright-bright. Mabitatang natay, gitawag na memo smart capsule. Oh, okay, lain na kay karon mga kaudyaka. Once bitaw nga ang ilang una-una sa imo bugo mga kaudyaka, kaminusan na ka. Sugo-sugoon na lang kagpalit og eyes. Sugo-sugoon na lang ka ato sa dito. Ikaw rani, pangugas sa plato niya. Loy, ay! Munang dapat mga kaudyaka, nga abtik niya punta. Kung sa magaling istoryahan diya sa inyong mga silingan, dili bahin sa chismis, bahin sa panggobyerno, na kay katubag, na kay iambag. No! Ay, pwede kayo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, ha? Ang naman tayong numero, ang 0997-765-9923. Paudyaka sa kahanginan! O, kani, para ni sa inyo. Mabalik na po, Lady Antonia, Hudyakas, kahanginan na!

0: papasukin mo na. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Labi na gusto nimo nga buksan mo ang iyohang memorya. Oh, niya gusto ka nga di ka makalimot og dali. Natay Memo Smart Capsule. Oh, nindot kay ni kay basin mag-apply kag trabaho mga kaudyaka ba? Oh, mag-apply kag trabaho niya mayo nang interviewer nga kung ako akang dawaton, unsa may matabang nimo sa kampanya? Sa may tubag nimo mga kaudyaka kung mag-apply ka dito sa usa ka kampanya. Unya pangutanon din ka mga kaudyaka. Unsa may imong buhaton kung unsa may imong buhaton kung dawaton ka sa kampanya? Unya ikaw kay ulang kaalam-alam ba? Kung ako akang dawaton sir, unsa may matabang sa kumpanya? Mutubag din ka nga. Ha? Tinabangay ragunta diri ma'am. Oy, lisoy po nakuha ta ng trabaho. Tinabangay ragunta ma'am. Kuha pa gani kag i-hire football ka na. Dapat natay good memory mga kaudyaka. Natay sakto nga panguna-huna. Saktos pagtubag. Okay, ang tao bitaw masuta biya kung sa'y pamatasan dawisan mo istorya mga kaudyaka ba? Daway manubag ba? Daway mo kuan sa imo, mo reply sa imo ha. Pakita gyud po natong batasan usa ka tawo. Samot nagikan siyang unahuna, iyang masulti siyang baba. Muna siya nga natin gitawag Memo Smart Capsule. Para gusto ninyo bitaw nga kana bitaw matingala ka kahinay kay imong pag recall sa impormasyon. Okay. Unsa ganitong nakoy ingon nimo Brad pero nakalimot man ko ugma na lang. Brad ganang kuan Brad ba kanang ugma na lang Brad nalimot ko. Kailangan gyud nga abtik atong memory. Okay, kani bitaw nga gitawag nga Memo Smart Capsule. Dako kay siyang tabang kay pagpaligod sa imong memorya, pagpataas sa focus o concentration. Supportas brain function, pagpakunod sa stress tungod sa kalimot. O pagtabang sa overall brain health. Ang Memo Smart Capsule, makahatag sa maayong performance imong adlaw-adlaw nga buluhaton. Shoutout Langs Kituray, Diyas Barangay 10. Reyes Mancera, Liwela Papaya Perez, shoutout Marlo Babati. Ma'am Tonya Zorilia, Ma'am Pasta Martinez, Ate Jane, og Lady Antonio, salamat Marilo di ay ni Ipoy-Ipoy, haha. Kung saan na kaya kung naingon ba nga ni haha man siya? Ay nga man ni Jerry Pabating, Ansis, Conchita Iting, maulian na imong sipon og ang your good health. Dapat na kitawag Memo Smart Syrup. Ang atong mga anak, ato pong tagaan og kanang sustansya mga kaudyaka. Dapat dili lang mga ginikanan ang bright appeal ang mga anak. Okay, kanang inyong mga anak lagi, sige, kaingon ko pa mataga adlaw. Muna'y mulingkod sa Senado pohon. Wa ka kabalo. Wa ka kabalo sa dagan sa pangutok sa itong anak mga kaudyaka. Mintra sa'yo pa, paimna na ninyong Memo Smart Syrup. Okay, wa ka kabalo nga siya'y Senate President pohon. Siya'y majority leader. O siya ba kay media nga kabalo siya ba nga unsay fake news ug dili? Ang kanang mga bata nga nasa inyong kiliran karon ante mga angkol. Muna'y muhulma sa nasod nato pohon. Munang tagaan na ginato na siya kuan mga kaudyaka sustansya. Ang ilang utok sa bata pa lang kabalo na kaayo mo recalls mga impormasyon nga dapat matunaan. Muna siya nga Memo Smart. Ulo sa Lintari, akong mama nga gwapa, liwat ni Antonia. Shoutout niya sa Humilsite, Barangay 9 ha. Shoutout niya kaninyo. Ang kaning Memo Smart syrup mga kaudyaka, makatabang kini aron mas dali, makasabot o makarecall sa gitundan ang inyong mga anak. O niya nindot kay para maayong performance sa ilang klase. Apektado ba ito mga ginikanan ba? Kung gipatawag lang ta sa itong teacher sa imong anak mga kaudyaka kay, Mrs. Bisanon siya tudlo na ko ani imong anak, di lagi kasabot. Ikaw din mo reklamo. Mabaysan pag inana nga di kasabot akong anak ma'am. Oy, gipaiskwila gid ako kay di kasabot ta balay. Unya karon nga dire na si sigurado di gyapon kasabot.
1: Mrs. Ang akoa lang nga tagaan po ninyo og
0: suporta inyong anak. Dili lang ninyo i-rely diri sa kuan, sa eskwilan. O sa lugar, ma'am, o sa lugar, polos ninyo ng eskwilahan mo, nagari ni ma'am, ganako. Mrs., nakasabot ba ka, Mrs.? Kaya akong pasabot, bod. Huwag ko kasabot! Liwat ko sa kong anak! How much is Memo Smart Capsule? O diba, nainangutana, kaya una-una nga, halalagi Antonia ba? Ako sa nipaganaon akong utok, oy di abi kay ay dara na ta, di na tapoy wa na tay kalapatan nga tagaan na to gigayon ang atong utok nga makarecall pas mga impormasyon sa unang panahon. Oh? O mo na siya nga magmemo smart capsule ta 20 pesos per capsule, 20 ra ha. Pila man dai inyo ang kanang nakay 20 pesos karon sa imong bulsa? Unsay imong unahon nga gamitan anang 20? Ha, unsay gami, unsay gamitan nimo? Palit nimo sigarilyo para imong baga mo musamot og asinso. Ba di ba mga kaudyaka? 20 pesos lang Memo Smart Capsule unya.

0: Kung magbiyahe kay Dagatunon ba, may uri ka sukaon. Usa ko no kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Na ako no'y magtiayon. Ang magtiayon, mga kaudyaka, usa ka Chinese ang lalaki, unya Pinay ang babae. Chinese ang lalaki, Pinay ang babae. Unya kay kaning Chinese, mga kaudyaka, kay kuan unsay tawag anak kanang nagluya naman ng Chinese. Oh, nagluya man ang Chinese, mga kaudyaka. Moabot yet punto. Oh, nga may higda gid ang Chinese. Ay samtang in town nagluya ang Chinese, mga kaudyaka. Ingon in town Chinese ang asawa. Ako lapit na patay. Lapit na kamamatay. Ay, loves! Ay, pag-ana, loves!
1: Hindi na nako kaya. Hindi na nako kaya.
0: Ay, pag-ana, lagi loves!
1: Hoy, mangutahan ako sa imo. Mientras wala pa kumawa ng kalibutan.
0: O sa mga labs?
1: Hey, mientras wala pa kumawa ng kalibutan. Ikaw, tug ang tinood.
0: Saan sa mga labs?
1: Ikaw, magtug ang tinood. Kinsa may amahan, anang kinamanghura nato?
0: O sa labs?
1: Hey, tubagang akong pangutan ha. Hapit na rabak kumawa ng kalibutan. May lang magtugan kas tinood. Kinsa man ang amahan, anang kinamangura nato nga perte man ang pangita. Ikumpara sa unom kaigsoon. Hoy, tubag ako!
0: Nahadlok og tubag ang babae.
1: Tubag ako! Kay kung di ko ni mo tubagon, di ginako ibalhin akong hari-arian sa imo. Akong hari-arian, di ginako ibalhin sa imo.
0: Kanang love! Ayaw love!
1: Pagtugan na lang yun sa tinood. Kinsa man ang amahan, anang kinamanghura na ito, nga perte man ang pangita, ikumpara sa unong na kaanak na ito.
0: Tug-anan talaga lang ka sa tinuod, labs.
1: Oh, sige, tug-anin ko! Tug-anin ko!
0: Ang amahan sa atong kinamanguran, ikaw, maura yun na siya ang tinuod ni mga anak. Ang siyam, dito imo.
1: Hoy, kabuang di ba?
0: Gisaway pa niya yaman din. Pastilan. Na, natigok na nun ng Chinese. Kaya iya pang gisaway nga. Kinsa man ang lahi man nagdagway na itong kinamanghuran. Kabati ang nagnawang. Mura po na imong tinood nga anak.
2: Gisaway to.
0: Kamuka po na. Aga syempre po natin kitawag na Verticure Capsule. Oh, basin ba yung na-football ka na? Sige, kakalipong. Ano natin, Verticure Capsule, mga kaigalaan. The best kayo ni para sa mga taong na-vertigo. Oh, iluwas in taong imong kaugalingon, mga kaudyaka, gikans, mga kaluya. Labi na yun kalipong. Ang Verticure Capsule, dako kay tabang, makatabang sa pagpakunod sa kahilog, lipong-lipong. Makatabang sa pagpayos, balanse, makatabang sa pagpakunod sa sintomas, vertigo. O gingon man, makatabang sa pagpaligon sa balanse. Og mapalit sa mga ang atuang Verticure Capsule o sa mga parmasya kung naa mo diya sa may o Marbel Cotabato, South Cotabato na inangutan na mga kaudyaka mapalit

katuang mga produkto sa Amas Verticare Capsule. O dias sa may South Cotabato, dias The Good Life Pharmacy, dias Marbel, Elise Pharmacy Maid, or Branch 1, or Med Pharmacy, o Meds Life Pharmacy, dias South Cotabato, ha? Ay, shoutout dyan kaninyo mga kaudyaka as mga naminaw karon sa itong programa kaudyakas kanginan. Sana o barko dyan sa mga sibugay, Mabel, oh, Ayuba, Talantong Family, Sulilawan Family. Oh, shoutout dyan kaninyo. Oh, shoutout dyan kaninyong tanan. Anyways, patukar sa tag-sunata, mubo lang mga kaudyaka nga sunata, ha? Kaya para ma-relax po din yung panguna-una, kaya di lagi pwede mga kaudyaka nga puro na lang yaw-yaw niya itong programa. Bawadan man mo gana, murar bang nindot niya itong tingog. Oh, muna siyang mubalik ras Antonia. O sa may nindot? Kaniyo, nindot niya. Mubalik rako. Labi na itong nagbunot o globe diha karon. Shout out, Kiay Dan!

Pull me out, pull me down, put my feet back to the ground. Muna siya, pull my feet back to the ground. Bisan unsa pa nakatase mo naabot, ibalik yun ang imong tiil, dihas lapalap, ay napalapa, sa yuta. Pull me up, pull me down, pull my feet into the ground. Oh ba? Aga siya may mong kalimot sa Nature's Gate Purple Corn Coffee, mao ni siya ang kape! Ipanghambog ganin ninyo nga kape, pag inom kayo buwan ng Nature's Gate Purple Corn Coffee, mga kaigalaan. Oh, kanang wakay gana mo kauns buntag, kay pagmata pa lang nimo, in love na ka? O baka, pabisi-bisi para ing nun? Ay, wapang mga ikaw ka pamahaw, kailan ako'y kibuhat. Pinagsigil na nag-silpon. Gamit mo sa Nature's Gate Purple Corn Coffee, lami ang lasa, healthy, o taas o antioxidants. Oh, the best guy para ikapulis imong pamahaw. Bahala, lagi ipuli ni mo sa imong bana ng Nature's Gate Purple Corn Coffee. Nindot kayo ni mga kaudyaka, kay nga no? Oh, nani siya ay... Kanang din siya basta-basta ordinaryo nga kape, kinaman siya magustin. Natural anti-inflammatory, makapaminos kasakit o gubag slawas, nindot para sa immune system o panit, tapagin siya barley grass. Ang nakanindot ani nga kape, baka itong mga tao bitaw nga dili ka Bangladesh, mga kaudyaka, kabalo namun sa ng Bangladesh, kana bang... Woto mo sa inyong CR, mga kaudyaka, o niyang pahunga mo sa inyong gibati, pero nabta na lagtungas uras, huwag yun napaka-pahungawan. Kaya di maday ka Bangladesh. O gamit mo sa gitawag Nature's Gate Purple Corn Coffee. The best kindness mga tao nga kusog mo kaon pero di kabawas. Shoutout Antonia, gimingaw ko ni mo. O Marjo Kabang, ay gin mo papatakag kamingaw na ako ha, kaya wala ba yung tambal. O di asalong sa Buanga del Norte, shoutout niya kaninyo. O Micaela Habagat, Deris Quezon, siyang bana Ronald Taneo. Shoutout niya kaninyo, ha? Oh, Antonia. Oh, tudluan ako niya mong silingan nga di mag-inarte, Antonia. Kaning Nerplex capsule, mga kaigala, nagya po ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para asa man, Antonia? Oh, sa ngalan nga nerves. Unsa man ang nerves, mga kaudyaka? Para sa inyong mga ugat, sa inyong lawas. Kisa may pwede mo inom sa Nerplex capsule? Katong itaw mga tao nga pirmi kapoy sa trabaho, katong mga tao nga sige lagpaminhod, katong naay muscle cramps, agoy ka ni. Oh, nakatry na rabako. Ikapila, naging ko natulog mga kaudyaka, nakamata ko kay gikraman akong bagtak nga murang lamok. Bape, agay, pertig yung sakita, wey. Kaya imong bagtak, bataw, muna na akong gingon na itong niangi nga. Ang imong bagtak, bitaw dire sa likod, mubalin sa tubangan, nakatry na mo, ana. Na, pertig sakita. Katong mga tao nga kulang sa tulog, pwede mo mag Nerflex capsule. Basta kayang Nerflex capsule, pangligon sa inyong kaugatan. Mabalik na po si Lady Antonia, mga kaudyan.

0: Kita gina akong pagkakiay ninyo mga kaudyaka ba? Katong mga halap ang mata diha. Na problema mga kaudyaka kung sao nila pag tanaw ang mga letra. O kung sao nila pag plaster ang ilahang mga pananaw. Pinakalisod mga kaudyaka. Oh, pinakalisod mga kaudyaka. Kanang halap-halap po di mong mata. Oh, nakasinati baka kahanap sa pananaw. Lisod na imong pagbasa. O niya murag di na kay kakaklaros mga letra. Sulayi mga kaudyaka. Ang itawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pakatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klarong pananaw. Labi na sa mga idaran. Nga perme, gyud in tawon, manilip, dili, manilip. Siya, manilip. Sige, kuan ba? Sige, basaw niya, di maklarong mga litra. Nature's Gift Vision Pro Capsule, mapalit sa mga butika, nga nasin niyo mga lugar. 18 pesos per capsule, ragyapon mga kaudyaka. Munang relax na mo diya, mga kaudyaka. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerflex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia. Manabilit ka ninyo, hantun na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
2: 98.1 BT Radio.
3: The variety's in the mix.
2: BT Radio.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
4: And now, back

0: Love you.
1: 98.1 BT Radio.
2: Kuya, kliinom na sa kaugkapi? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag-sugar og asin?
3: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa din na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana nagamiton, kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba, kuya? Sige, atun ako.
3: Ma, asa naman ka?
4: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
9: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: And now, back to

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayar ko, flapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: And now, back

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Ya, sa ganyan nga salamat na nakikat. Sana all mo padagay day na. Okay, sa ating mga kahag, radio diya sa Bugusati at tuwalang ang tanang branches no sa Pharmacia Leia. Og Leia Pharmacy, mapalit diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Apo diya sa Bugo ang atong Butika Cristina. Seraphim Pharmacy. Apo diha ang Rogelio's Pharmacy, mga higala. Og sa uban pang mga Pharmacia Butika sa inyong lugar. Yes, wala na tayong oras. Magpadayon ko sa unahan mga lods. Untop alas 8 na. Nilapas na ta. Nagandagang salamat mga kahagir radio diha sa Bugos City, sa mga taga North of Cebu nga nagpamina. Nagandagang salamat doll. Like on alay, bahala na ko diha. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule.

0: Yes, mayong gabi mga lod. Ari o gari na ta sa kapay nga lamian. Ang kapay nga dunay vitamin C. Di anahang atong mga Cavite Radio Tuburan. Mayong gabi diha mga taga Tuburan. Yes, DJ Rans. Kumusta nga atong kagabion? Nanihapon na ba ang tanan? Dol, paghukad na daw, Dol, kay gutom na. Yes, atong mga ka-Hot FM Car-Car, padayon ta sa unahan. And syempre sa mga taga-talisay nga nagpaminaw, Sir Renan. Way kaon diha. Sa atong mga ka-K5 News FM, diha sa Siki Horse, Sir Marso Mayong Gabi. Sa ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan, Kuya Nalds, nasaan ka na? Ilatos na natin, Kuya Nalds. Yes, kaupan ng inyo ang DJ Baray, mga lod. Arita sa kape nga lamian. Inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Ang atong masaligan, ang atong makauban kung aduna tayong mga gipamating balatian sa kalawasan. Yes, proven, tested, subok na yan. Yes, karong orasa mga higala, ari o garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No, asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik ka na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kaya usa ko pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, lumbar pain. Oh, sige.
1: Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako panggipa mati. Balinag yun, sakita sa akong likod. Nagpa-check up magani ko ani, sir. Nyagi, tagaan lang ko o kuan resita ng pain reliever. Gipa-observahan ako o 7 days. Unya, man sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sab. So, ako alang di agwan ka, sir, niya, nag-unlabhod ko, nag-take sa, ako alang di apuntog ipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos officer, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pag-bati na ako, nga, naday Amigos capsule, unya, naapod siya isang cup na pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya gingkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir, pa doon sa ako ang libod agarin na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karaming ko na kung ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuara ko ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gid po, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y di pamati. Unya, usag gid po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
2: So nawala ang po, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos capsule.
1: Amigos capsule, sir, nakahurot lang ko o usa ka pad, sir,
2: na usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gising din na ako. O buntag ug hapon akong inom, sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog magugog mga testimony, sir, na daghan diri naka uyon pod siya. Sumuot nga hingkuan ko, hingtry lang gyud pod ko.
2: So, wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud-anay, wala na gyud, maunang wala na gyud po ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos capsule. So ikaduha po na ako, sir, no, mushare lang po ko, sir, para pong maka ang uba po na natoy gipamati na susama na ako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir, ting ang Aga ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang buraganis, ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, da, sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuog-uog ka ng, kuwan na to, sir, dala to, usap po ito nga ka ng symptoms ba? Basta magpadong nakaprimo. Pre-menopausal. So, ako ano itong gida, sir. So, pag ako man ako nga ito, sir, take sa na po, galit ka capsule, sir. Hindi. Hala. Ibalik man akong menstruation, sir. Ibalik yun siya na normal. Mauna ka ron. Monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay nakugid kayong tabang, sir.
2: So, normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag
1: yes, inom ng
2: Amigos Capsule na normal na, sir?
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So, maubi daw ito nga.
2: 49, ito ang ngayon naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugid ko nga maugid to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. So, mauto ako lang po nung giagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yud ko, sir. Ang reaction yud atong nga maugid to'y ako ang kanang bingod na padong beri sa lubot. Ang naog sa, sir.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Oo, oh, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Huwag ka ng katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nagbalik siya sa normal. So, karoon yes, yun, balik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ta, mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagay day na sa kansa pa.
1: Sir, ako ang co-answer nun, experience kay nag-normalize na ka ng ako ng menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Ka ng feel na ako. Pura naman bagong dalagaan eh. Mula po na po ang experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, kung ano, kaning sa ato
1: pa. Mula, bye-bye na din, sir.
2: Madagay day na, dili na kuan, dili na tapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kay kadtong sa time kadtong wala pa nagkuan sir, kadtong napakoy di pa mati na kadtong lumbar pain na ako sir. Mabalibad jud ko sir kay kapoy man unya bali na jud bayang sakita jud unya ko ano dry jud siya sir, ano say dry jud siya.
2: Dry jud siya. So karon na naka Amigos Capsule ma'am. Ni balik og kuan, dagay day.
1: Yes, sir. Baka kuandid ka nga ka ng na-agid siya ka ng kuandid ni sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-print sa sir ba? I-try lang yun nila, sir. Ang ka ng
2: lubricant. Kaya arila ta sa word na lubricant.
1: Yes, sir. Yes,
2: sir. Usay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alam masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang din. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation kanang nagduong mo nga menopausal na. I-try lang din ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan din bang kay sa ako anak ko kay kung pagtuong nga nag-menopause na din ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na din akong gipamati. Nawala din, natabangan din ko sa Amigos Capsule.
2: At yan, so, di tayo anak.
1: Uh-oh.
2: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina agad sa kaliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakit agad, anak, sir. Grabe good ka sakit.
2: Okay. So, nagkakay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Melissa, Abadinas, Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Daghan kayong salamat, ma'am.
1: Ang daghan po kayong salamat, Sir Angel.
2: Hello, pre.
3: Yes.
2: Mayong Udto or may adlaw ni mo diya ay doon. Kisa itong pangalan doon.
3: Pangalan ko, yes, Carlo Bungkak.
2: Carlo Bungkak, no, diya sa asagin na inyong lugar, Idol Cardo or Paricardo?
3: Taga Tutulan, Gawis na, kuya.
2: tutulan daw is Bohol.
3: Yes, kuya, yes.
2: Ah, yes, tagbilaran mo, tanong, tagbilaran Bohol, no? Kaya para klaro, kaya mas ilado ni kaysa tutulon daw is, no?
3: Tutulan daw, tutulan.
2: Tutulan, marag tutulan, marag tutunlan daw. Tutulan. Ah, pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako ha, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom ko ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
3: Sige kuya, so...

0: sabihin na po na wrong decision.
1: Hmm. Okay. Na pagkauman do ko ya, naka doong ta sa CR, nga moto na amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw no. Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
0: Okay. O nya, nya.
1: Di sa kuwang kuan,
0: kanang pag... Usama na. Usam na imong digestion, nagbula-bula sa muna, nagdaanag sabon.
1: Dili ko yan, no? So murag feel ako kuya, murag ga-detox to siya.
0: Nag-detox imong lawas. So, yes. Pag ito to kami ko capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
1: Yes, kuya.
0: Kanya, sige, okay. Sige, para yun.
1: Moto ako ang giguan, nga, nakaroon ko yan, ang nakanindot na is, moto, murag, nalami na ang pamati sa kuwang panlawas, natay mga pamati-pamati ko nung nga, kanang usay, sakit itong panlawas, sakit likod, nga na. So, karon namatikdan ako nga, murag, okay, yun ang igos capsule no kay nawa gyud.
0: So sa ato pa idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak or pangapoy sa lawas, epektibo nga to amigos capsule.
1: Yes, epektibo jud kay kuya no kay tungod kay ang mga ingredients day sa amigos capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination no. So mas ning complement pa gyud tungod kay naa di ko nakita nga ingredients nga naa di ni si vitamin C.
0: So which yeah, is na ni vitamin C. So naay pangutana si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ingon si Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo gamigos capsule.
1: So kuan lagi apo ko yano kay nang nakanindot na nong ha, sige tag. So when nakainom ta gamigos capsule, murag magsigi yung pangita ni ato ang kuan, ato ang kargada.
0: So sige, pangita. Kisa may ipangita na ingon si Andy Papko, na si Andy Papko sa live siya. Kinsa ko na ipangita sa imuhang manoy.
1: So pagkakaroon ko yan, no, nangita ko wag ito o gato ang kuhan? Ato ang pares? So,
0: ayay!
1: Bati na natin yung mga nagpaminaw nga kuhan.
0: Ayay!
1: So, na-open na pa na kuya.
0: Na-open na panawagan, Andy Pap. Katawa ang Andy Pap ko eh. Open so sa ato pa willing ang sana tanang willing tumingol ka karon.
1: Yes, kuya, yes, kuya.
0: Willing tumingol ha. Sige, sige Carlo. So paabot na. Unsay number nimo para basilay mo dial nimo.
1: Ito ko, you know, amazing ito. Para na ko no sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa ato ang Amigos Coffee nga quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na yun ko nag-inom na. Atil ako mama, dugay na yun nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule ko yan, bago pa na yun, pero na-amaze yun ko.
0: Eh, yeah, so, paano man yung pinakabago na to, pero sa usalang ka-blister na idol, nga mainom, makasinati yun nga, doon na yung effect.
1: Yes, kaya, yes, kaya. Dito ko na-amaze kay katong bula-bula day, ang kung ano yan, explanation din nung nag-detox na yun na siya, basta na yung mga ma-appeal sa iyong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
0: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop, na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano sa may masabi ni Juan na Carlo?
1: Gawin lang ko yan, no? So ato araw man ang Juan. Ato
0: ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Nanginanglan siya mong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule interview, dili ni Uyab-Uyab, ba?
1: Pinag-uyab. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
0: Para sa tanan. Robin at Fitbit, yeah, idol.
1: Yes, proven and tested yun ako ang Amigos Capsule kaya. So, until now, no, nag-inom da. So, nindot yung kayo, masaya itong nali, takapuyon, makatuhog tal, malami sa dimuhang tog. Usa gina sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
0: Sa mga tatay, no, mga tatay, nanay nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatuhog, Carlo.
1: Yes, kaya, yes. Tuhod yun na kaya, tuhod yun.
0: Yes, talagang kayo, salamat, Dol. Tag-asagay ka, Dol. Buhol, no, buhol. Tagbilaran, buhol.
1: Yes, kuya, sa Tutulan daw is Bukol.
0: Yes, nagagay, salamat!
2: Hello, mayong hapon!
0: Yes, ma'am, kisa to'y pangalan ganila to, ma'am?
2: It's Celeste, sir.

0: repeat si listing or iki-ikuan, Nanay Ket?
1: Yes, sir.
0: Ay, Nay, gitawagan ti ka kay Nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Ket Celeste?
1: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
0: So, dili ka makapil o kapoy na naiket, basta duha ka kapsula sa dimuha, no? Duha ka capsule per day mong ginainom.
1: Yes, sir.
0: Sa di pa ka mukaon?
1: Yes, sir.
0: Wow.
1: Sad na, sir, nga nakapagamais ako, ah.
0: Ala, nga naman, dako-dako dahil ka sa una.
1: Dako, kay ko sa una, sir, ay mura kong baboy.
0: Mura kang baboy? So, karon, nun sa naman ka, mura na lang kang baktin.
1: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose dyan ko, sir, o mga 5 kilos.
0: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pinapaka ka-adlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Ket?
1: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
0: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago pa man kayo itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, wala na yung edad ganit ito?
1: Mag 60 years old na, sir.
0: Ang sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
0: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
1: Hapon niya experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
0: Dili po siya kapuyon. Pero nailang kamuta na, ingon si Kuya George. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlaon?
1: Ay, kumat. Kumbati gyapon, sir, ay bisag mag senior.
0: Ha?
1: Kumbati gyapon, bisag senior na siya.
0: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa tayalog?
1: Aw, sobra.
0: Sobra? Sobra pa sa gilok?
1: Oo, sobra pa sa gilok.
0: Pila ka round ang mapirada ni tatayalokan?
1: Aw, sakto na lang mga duha ka round.
0: Duha?
1: Bago matulog o kwan, kadlaon.
0: Ala, oi, bago matulog, duha ka raon. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka raon.
1: Agam, oo.
0: Upatanan. Dili ka
1: ba? Ano din, sir?
0: Dili mo aksyon o kuhan. Kamusta ang kuhan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa raon ni Tatay Alok? Kaya pila ka ito edad ni mo, Ma'am Kat?
1: 45, sir.
0: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45, pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man niya?
1: Uga-uga na, sir.
0: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo Amigos Capsule?
1: Nagdagayday na, sir, ang sapa.
0: Napagtanong niya ba? Nidagayday na ba? Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon, hindi ka kadlaon. Kamusta man sapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra baron.
1: Dili, sir, oy, musamot og kadagayday.
0: Ha? Yamat na. Musamot og kadagayday? Tato pa si kamaogin si Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsagay, kamong duha, gaino mo Amigos Capsule, ingon si Carlo?
1: Yes, sir, kami yung duha, sir.
0: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
1: Uy, alangan.
0: So, sa ika-advise ni mo karon na, Ma'am Kate, kay na si Tart o na si Carlo, magpadagayday po ni silang duha, unsa imuhang ika-kuan, ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pilaida ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, doon ay gap ba? Unsa ika-advise ni mo, proven and tested atong Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Proven and tested, Jud. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si Amigos Capsule kay biligay mo magmahay.
0: No ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa palami mo, mapasukol na?
1: Makasukol na, sir.
0: Na ang sapa nga naugahan ang zaman?
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero kayo magmata na si Carlo. Kaya nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay. Ang sapa ko no ana nga naughad ingon si Junil, medyo baho-baho na ko no. Kamusta man na mo balik magka-presko?
1: Mabalik yun siya, sir. Oy, wala na siya ibaho.
0: Hala, no. Dinood ka?
1: Dinood, sir.
0: Yan, ibalik mo pinkis-pinkis, ana.
1: Oo, oh, niya na, Jod.
0: Ay. So, daging kayong salamat mo, Ma'am Kert, sa listi. Ha, taga-asa ka dito, Ma'am Kert?
1: Taga-Barangay Langob, Asturias.
0: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
0: Oh, labi. So, daging kayong salamat, Ma'am Kert.
1: Thank you, sir. Thank you.
2: Yes, sa ganigang salamat, Nanay Kat Celeste, o sa uban pang mga testimonya, no, ang kaepektibo, naglain-lain, na nagpadagayday, na ay usa na sakit ang luyo, sakit ang hawa. Napi usang kumuinom o gamigos, capsule dol, mugana. Dibita no, nagkalain-lain magandang gipamati na itos panglawas. Amoragay na sayod sa kondisyon sa inyong kalawasan mo nang kung aduna may mga gipamati ang mga wanay gana atong paganahan. Hoy! Unsa kay kuwang anadol nga nung di man mo gana. Oh, di ana. Di ana ang Amigos Capsule. Inubanan sa atong Amigos Coffee. Mapalit diha sa mga parma sa butika sa inyong lugar. Tawag or text lang mo diya sa atong hotline, mga lods, no? Sa mga interesadong makatry sa atong Amigos Capsule. Naalang o naalang sa mga pharmacia butika sa inyong lugar. Kung ado na mo yung mga concern, ado na yung mga pangutan na mga interesadong mag-dealer para mas makalas, makasave mo sa atong Amigos Coffee and Amigos Capsule, tawag lang mo sa 09-27-2-0-4-8-1-9.

0: Yes, wala tayong igong oras. Diha mga kahat from Car Car. Ranan, nasaman padayon ta. Kamu nalai bahala na ako diha. No, kung wala tayong igong oras. Kaya magpadayon ta mga kabiti. Ready to buran. Ating mga kabantay na stig sa Kabangkalan. And syempre sa atong mga ka-K5 News FM. Diha sa Siki Horn. Ipadayon. Time check mga lods. Alas 8.29 na. Tara-tara atong ipadayon aritaw garita sa pagpaminaw sa mga testimonya na nagpamatuod o nagpamatuod sa kaipiktibo sa atong Amigos Coffee. Tara-tara-tara! Asa na ni? Nawala man doon. Arita, arita, gikan diri sa tuburan ato ng pamatiwan.
1: Yes, may gabi eh. Kinsa man eh.
2: Hilin Lariusa!
1: Hilin Lariusa! Tagasa ta hilin.
2: Sa Matnog Puta Tuburan Cebu.
1: Matnog Puta Tuburan Cebu. Tagkatay nga. Minaw ka kamis na programa di Amam Hilin?
2: Oo. Oh, kusog kayo mo sa Amam Radyo.
1: Salamat. Nagkasalamat. O sa may ato, Mam Hilin pila edad na to day?
2: 48.
1: 48 years old. Minyo?
2: 48.
1: Oh. Salamat. Okay. O sa may ato, mga nanawag magtan ako, Mam Hilin?
2: 48 years. Kanang magkuhan ko sa Amigos kay dugay naman kong nagamit ana.
1: Ah, dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee. Na unsa-unsa man dagiti gamitan nimo?
2: Sa akong sakit na ulcer, kanang diabetic, high blood.
1: Bagyod.
2: Oh. Kanang kantaas og sugar.
1: Dugay-dugay man dagiti mo sakit oi.
2: Lagi ko ya Angel ay niya nagamit pa ng Amigos 2022 pa.
1: 2022 nagamit ka ng Amigos Coffee. So ubay-ubay na kag nahurot.
2: Oo, kanang mga apit na ang mga 200 ka box.
1: 200 ka box. So tungod natong imong mga gibati nga sakit, mga tay rason nga nag-inom gas ng Amigos Coffee.
2: Okay, nagkuhan naman ko diri si Rolando nga dumog itong nag-deliver sa una.
1: Niya, Diana, kamusta may mong pag-inom sa Amigos Coffee na naihilin?
2: Kanang nawala ang akong sakit niya, ang ako sa high blood, bili na ko high blood, yung normal na akong dugo.
1: May normal na akong dugo? Uy, tinood ka?
2: Oo.
1: Ngayon sa pailangin.
2: Ang 150 good over 100.
1: Niya, karon pila naman yung dugo?
2: Kuha na lang, Kuya Angel, 120 over 80.
1: Wow, very good, no? Sa kadugayan ni mong inom sa Amigos Coffee. Niya, katungan ba ni mong sakit na nahihilin? Kamusta naman?
2: Katungan akong sakit akong kutukuto, nawala, sad.
1: Ang sakit rin ay ni mo? Ni mo, kamusta yung sugar?
2: Ang ako sugar kay 365 niya, and kuha na o 104.
1: Wow, 365 imong sugar.
2: Oh, nagpa-test man kong doktor.
1: Aya, karon pila na lang?
2: 104 na lang siya.
1: 104. So, pero may man sa no, 2022 ka nagsugod og inom og Amigos Coffee. Wala na yung hunong-hunong?
2: Oh. Wala, oy. Bawag ka ng pilimero, buntag o gunto hapon niya. Kanang pagpa-test ko sa doktor, ang akong high blood. Ang minorman, huwag akong diabetic. Buntag ako na lang kung nag-inom.
1: Okay. So, proven antested yun na nahihilin?
2: Oo. Oh.
1: Gabihan, no? Kaya karon nag-inuman pa ka, wana? Hello?
2: Oh, hello?
1: Ay, na nahihilin. Nag-inuman pa karon Amigos Coffee.
2: Oh, sige pa, oy.
1: Sige pa, pero okay na, healthy na.
2: Oh, priyabuyag, abtik na ilihok-lihok akong lawas. Nga, nag-atiman ako sa kong mga baboy.
1: Ah, naghanay kag baboyan?
2: Ah, igor-igor atad ko yung Angel na makapalit og bugas.
1: Alang sa tanan nga naminaw na nahilin, unsa ika-advise ni mo nila? Katong wala pa try sa Amigos Coffee nga medyo nagsigirag paniid ba? Nga mga silingan na to liyas tuburan. Matnog na no? Matnog tuburan na no?
2: Oh, daghan kay na nagamit diri ko ya Angel, halos-halos na.
1: Daghan na daya binakog ikaw ra.
2: Eh, ako man sila ang gisuntuan nga inana ang kuan epekto sa Amigos.
1: Pero alang sa wala pa nagamit na yun, sa kasulti ni mo nila, epektibo yun.
2: O, oh, akong gingan sila nga, gamit yung morning amigos kay daghan kayong pakit na mawa.
1: Okay. Sakto yun, no? Yung sugar na, no? Plano, 330?
2: 65.
1: 365 karon 104 na lang.
2: Oh.
1: Wow. So congratulations. Imong blood pressure nga 150 over 100 karon 120 over 80 na lang pod.
2: Oh.
1: Wow. So salamat kayo na nahili natin mong paggamit sa tong Amigos Coffee. O niya, okay ra nimo taga-handi ka kay tigamitan mo yung Amigos Coffee. Taga-handi ka napulo ka box ng Amigos Coffee. Okay ra nimo.
2: Oh, okay ra kay Kuya Angel. Salamat.
1: Pinaskuhan gikan sa Amigos Coffee niya. Pakapina na to. Oh. Unsa kay pakapina to? Sa imong tanaw.
2: Bugas.
1: Bugas. Sige, pakapina. Ha?
2: Sila magkita ako, usta.
1: Grabe sa gawa. Sige.
2: Ha? Bainting ko. Pasiyara may tanay. Pasiyara na, Kuya Angel.
1: Ha?
2: Pasiyara na, usta ka sa ako.
1: Ha? Bainting ko kilos na bugas.
2: Ay, salamat, Kuya Angel.
1: Usta ka kilo, pero tunga lang sa sako.
2: Ah, okay ra. Salamat.
1: Ay, usta ka sa ako na bugas, pero may 5 kilos lang. Okay na, di ba?
2: Oh, salamat kay Kuya Angel.
1: Ha?
2: Salamat kayo.
1: Ah, sige. So, kinsa kayo ito'y pangani mo, usab?
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa. Pila edad na ng Hilin?
2: 48.
1: 48 years old. Okay. Tagasa kayo ito, Ma'am Hilin?
2: Matnog Putat Tuburan.
1: Matnog Putat Tuburan, Cebu. So, alangin mo, okay yun ang Amigos Coffee?
2: Okay kay Kuya Angel, mo barog pa ang plug pole.
1: Okay, tara. Gano'ng manday, gano'ng abot naman sa plug pole, nga mga sakit naman to sa una. Gano'ng manday, bita guys. Gano'ng manday
2: sa pole. Ay, ako mister, tigilang naman siya, mo barog na ay.
1: Pila edad na siya mister di ay?
2: 50 na.
1: 50 niya, ikaw 48 no niya. Katong pa din nag Amigos Coffee, di na day mo tutugawak ang plug pole.
2: Wa na Kuya Angel, mapiko na, mura nag-box, box ka na lang sila, pinulo.
1: Ay, ama. Karo-karo, ano sa may experience ni mo? Kamusta mang plug pole si mong mana?
2: Wa na mo, musunagid ang plug.
1: Agay! Wao, lagi na lagi. Gusto ni balik o kaisog si Junjun ni Mister?
2: Napuribuyan din, amigos, kay Kuya Angel, no, kay... Pakuan dahil sa kuan, no? Kanang ang tao nga dili na ba? Kanang mukuan na gini ay.
1: Agay! Kanya ikaw kay 48 naman, ubas-ubas ng sapa. Sa imong tanaw, ning kuan pa, dagay-day pa.
2: Amo ba? Pang tanging gamay ko yung diloy.
1: Mahuma naman unta, tayo mo magipakapinan, uy.
2: Tinood mo sana Kuya Angel?
1: Tinood yan.
2: Tinood, ay, mukuan gibi ay, no?
1: Munsa, ikaw ang may nasayod, munsa man.
2: Natiskog pag hindi ay?
1: Natiskog pag yan, ay, pag-tiskog ang...
2: Wala, ay, barog yung plug pole.
1: Kanya, kanya, kamusta mang sudlanan, no? Nagayday pa?
2: Oo, sobra pa, mupuno pang kabo.
1: Anoy, ito aralang ga.
2: Bitaw!
1: Ha? Ano ba? Sige na ay, kaya masikasa ni Mambot niya itong istorya. Dagan kayong salamat ni Mambot. Sige ito pangalim mo.
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa niya sa Barangay Putat, Tuburan, Cebu.
2: Oh, matnog among sitio.
1: Ah, matnog. Sige, paabot na lang na naihili na kay Naray mo tawag ni mo. Kaya nga kung mga kauban niya. Ako na, watwata lang tawag ha.
2: Sige, Kuya Ender, salamat.
1: Ah, salamat kayo. Nya, kung digi guys sila maabot, maabdan pa sunod tuig. Eh, medyo busy sa mga tawag eh. Paluha pa lang kayo na Kuya Ender, huwag man sila naabot dari ha.
2: Ah.
1: Sige, nagkasalamat na naihilin.
2: Dagantong salamat, Kuya Ender.
1: Sige, diya sa pano, Matnog, Tuburan, or diya sa Barangay Putat, Tuburan, Cebu. So, nagkasalamat.
2: Oh, nagkasalamat.
3: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
4: May hapon.
1: Ay,
4: hapon.
1: May hapon niya, bay.
4: May hapon.
1: Dito na, Asturias ni bay, no?
4: Oo, oh, Asturias.
1: May kong matatamatawa.
4: May problema.
1: Bay, dito na yung pangalan na to.
4: Rini Yara.
1: Sa Rini, no? Ba't mayor sa kwad? Sa Rini Yara. Asturias. Play na to, bay.
4: Sa isip tayo nyo,
5: 69 years old. Ah. Sige, sige. Mm. Ano may ikashare ni mo sa itong amigos copy? Sorry me.
4: Ang ako lang din siya siya sa announcer baka. Yan. Yan yung mga kasamtangan na nga Vice Mayor dito sa Asturias, no? Sa lungsod sa Asturias.
1: Mm-hmm.
4: Yan, Sibo. Yan yung edad-dara na ta. Naghana kayo tagsakit, no?
1: Okay.
4: Ang matumaw. Sama sa high blood, na sugar, napailain yung uban ng mga sakit na itong namutumaw ba?
1: Hmm. Pero, ang imong sugar, boys, kamusta? Okay na?
4: Oh, sa pagkakaroon, nagpa-check up ko dito sa bako-bakong nakuha kay Nana kong quarterly na check up sa tumuha. Nakayamada din, doktor, na good na kayo ang imong kwanon. Ang umang laboratory.
1: Wow.
4: Nakasalamat kay Dok. Gali, karon gani. Iya kong gi-schedule na sa unom na kabuan.
1: Ako na, tagtuto na to, karon unom na.
4: Unom na.
1: Gitaas-taas.
4: Unom na.
1: Gitaas-taas. Kasong dugay na lang ang imong sugar taas, sir?
4: Dugay na, gidad pa ko ani, boso ka ng 55 anyos.
1: 55 years old niya, karon 69. Marag, pitpod ko an, 14 katuig.
4: Oh, 14 katuig, gana.
1: Hmm, yeah, unsa may giinom ni mo ato, sir, nga ni Oso si mo sugar?
4: May mga koan, kanang mga tablitas na gi-issue sa doktor ba? Yan, resita. Oh, pero wako mo koan, anak. Wako mo, mo sali gina na mangita gi kog alibyo ani atong kuan ba ug unsa gi atong ma maka tabang ba maka tabang
1: para tabang sa mga naginom ka amigos.
4: Oh, imo ko gi introduce ko ni Rolly Marayan aning amigos. Tus duduha man ko kay termino na kong tilaw ani kay tabkis kayo.
1: Kana sige.
4: Tabkis man. Ya. Ingon si Roland ako, na sige, salihan lang inong. Sige lang, bawa ka na. Unya, may panahon na to, murag yung active tingali to siya. Kaya murag kong, kuhan ba? Di ko kasabot sa kong, kuhan sa primero na kong inong ba?
1: Okay.
4: Pero sa diha na na kong, sige na kong inong, sige na kong inong, kuhan man, mayo man, unya, sige ko na ama ko'y check up sa conjugal. Ako na kuan diri nga ubos-ubos yung sugar nako. 110, 111, 112.
1: Buti kayo, okay na tayo sir, 110.
4: Sa usa ka adlaw, gani ako pag mata nako, mata nako galas ko to. Mata ko galas ko to, inom nako ani. Pag humagpamahon ako, inom sa ko.
1: Ano ka mainom, Sadga?
4: Oo.
1: Ano ka mainom?
4: Oo, mara ko sa opisina. Nag-abot ako sa opis, mainom siya ko.
1: Inom na sa gamigos?
4: Oo, inom ka. Apon, pag humagpanyapon, dahil katog, inom siya ko.
1: Ah, sa ato pa mga...
4: Oo, nag-ingon ako, ay, pala-biwi kay. Oo, ang kanan ako, nasaon naman na nga, maayo bang performance ang akong mainom. may magudong woman. Sao mo lang, wa may gay ngay. Nagpalpitit ko.
5: Oh, condition na.
4: Wa niyo tanan. Na ang akong kaisir, murag ning kundol ang akong kaisir.
5: So, sa diyo, ningana po.
4: Oh, wala, mauna nga, ang ako sa matikdan ani, boss, kay, mutumalgay ko ani, gahit kay kong tumon.
5: Ay, ay, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
4: oh, mau lagi nga, muragahe ko. Mau na nga, ang akosan, di kay ko hingaon.
5: Aha, okay.
4: Oh, nagitay disiplina sa kaon, sir.
5: Nagitay disiplina sa kaon. One device na control ang kaning imong appetite.
4: Oh, bitaw, bitaw. Ano na? Mauro na yako ah, na kuhan nga, grabe siya, amigos ko.
5: Mga pila na katuig na gamit sa Amigos Coffee?
4: Mga duha na katuig kapin.
5: Duha na tuig ngayon sa Amigos Coffee. So alang ba, dati naman sa'yo maminaw na ito kay Batugugan lang ito sa radyo, alang sa mga katong na yung mga susama na ito ng mga inadidaran, sa ika-advise ni mo nila, okay dyan gamitin na itong kape?
4: Ba akong ika-advise dyan sa mga inadidaran na, na suwailan ninyo ang Amigos Coffee. Isige lang yun. O kung sa inyong dibate, isige lang yun kanunay. Kaya maugun na niya kung na nabatyagan dali. Na sa permiro na kong inom, isige yun. Ganyan mo ko ni, i-advisean mo ko ni Rule. Na, ay, isige lang yun. Isige lang yun. Isige yun ako. Kunya, nadugay, nawa, kunya, na-abtik ka ta.
5: Abtik na.
4: Aho,
5: pinahilip na.
4: Yes, kuya.
5: Tagahan niya na po ka-box na kape si Baisa.
4: Okay, noted kuya.
5: Tagahan kayong salamat. Kisa kayo yung pangalan niya?
4: Rini Yaras, Bais Mio sa lungsod sa Surya, Cebu.
5: Tagahan kayong salamat ha?
4: Yes, kuya. Salamat po.
5: Tagahan salamat kuya Rolly.
4: Okay.
5: Sige po.
6: Karong adlaw ah, niya takakaroon sa ato ang Farmers Market, Poblasyon Astoria, Cebu, diin ato karong interbihon si Nanay Marilyn Saldi, sa isinta na edad, diin naninda. So, na sa 12 katuig, diri sa atong Farmers Market sa lungsod sa Astorias. Nay, may buntag diyan, Nay?
7: May buntag, sir.
6: Tagaasag ka, Nay?
7: Magkalapi. Astoria, Cebu.
6: Magkalapi, Astoria, Cebu. So, ato mong gulis yung giyari, guys. Gumikan sa iyang problema, sa iyang tutoy. Kay naani siya'y hubag. Diin, ang Amigos Coffee, sa iyang pagtumarni ini, ni alibyo yun, ang iyang gipamati. No? So, mga pila na nakatuig mo ang giantosan ang iyang tutoy, Nay?
7: Mga 15, sir, katuig.
6: 15 na katuig. So, sa pag-inom ni mo sa Amigos Coffee, ang sumay mong na-observa na, Nay?
7: Ay, ni Kuang Gitsya. Ni Alibyo Gitsya. Maor na akong Kuang. Iinom, Lintin.
6: Ang Amigos Coffee. So far, wala nagyod ning suol or ning sakit ang imuhang tutoy?
7: Oh, wala na. Kung masuol niya, wala ka akong gamiton.
6: Ang Amigos Coffee? Oo. So, maurigay mong giinom?
7: Maurigay.
6: Mga pila na kakatuig po nag-inom ni Ninay?
7: Kika, mga 14, sir. Kahit nagpatambal mang, nagpa-doktor mang ko niya.
6: Mm.
7: Daghan mang kong nainom nga tambal niya, mabalik man.
6: Mm.
7: Kuan sa mga tabletas. Mauna akong gigamit, Amigos.
6: So, nakauyon yung gas Amigos ko, okay? Maunay laktod nga pagkasulti nga maunay mong giinom karon kada buntag niya ning ulian gyud ang imong
7: ulian gyud sa sir
6: tutoy. So hangtod karon so dako kayo gyud ayuhan no nga nahimo ang Amigos Coffee sa imong karong gibati nay. So sa uban nato nga mga kaigsoonan nga naminaw karon, unsa may mga ikatambag?
7: Kung na sila iwalatian mo, huwag na ilang gamiton. Kaya ma... nindot man gamiton ang amigos. Kay kung kapoy imong lawas, mawa, mawa imong kapoy. Dugay tagutumon.
6: Hmm.
7: Basta nindot siya gamiton.
6: Unya sa imong balatian, dako niyo kay gikatabang.
7: Usaban. Ah.
6: Ang amigos ko.
7: Amigos ko. Mana ako gigamit ka nun.
6: So nga nung magkakaadto sa doktor na yun sa may hinungdan?
7: Ano siya sir, ni ato na ko doktor niya. Anong, ako magkagasto niya. Mahal ang mga tambal.
6: Hmm.
7: Ay ato man dyan ang ipalit. Ako na dyan ko gasto niya. Tutoy niya. Kuan man. Nang ipulaan ako balik-balik ba?
6: Kaya huwag niya po yung alibyo.
7: Oh, kay mawa siya, pero mabalik yun. Ya karon, pila na ka. Kung ano, mauna akong gigamit.
6: Ang amigos ko, Pi?
7: Ang amigos, oh. Okay na siya.
6: Ning okay yun. Ang imuhang giantos na sakit. Kung bukol siya mo ang tutoy.
7: Tutoy, oh. Kung bukol na niya akong tutoy niya, mo inom ra ko anak niya niya mo. Muugara, mawara.
6: Mawara? Mawara ang sakit niya, muuga?
7: Muuga siya.
6: Ah, so...
7: anak, sir.
6: So, dako gid kayo di gahimuan ang amigoskopi nga mo ini mong giinom karon. Kay ang tambal, pwerte mang mga mahala.
7: Mahal gid siya.
6: O, nyaway, alibyo. Mubalik ra.
7: Mubalik gid siya.
6: So, magsigira kag palit, unya, pwerte mang mahala.
7: O, pwerte mahala gid. Nay, usa ka tambal gani nga sa isinta.
6: Ang buok?
7: Pinya. Ah, wala na kuning inom anak eh. Kami nga na ipakuan lang niya. Kung ano ako kuan niya. Ipamamogram niya. Ako magbayad 5,000 man.
6: Mm-hmm.
7: Mamogram lang niya. O ilabot si tambal. Kung na, wala na lang. Baga na lang ako ang paos Ginoo. Kanang amigos.
6: Coffee.
7: Akong gigamit ko.
6: Mm, maugi mong gigamit. Mm. Na super. Antod ka ron.
7: Antod ka ron.
6: Na arang-arang or murag medyo naulihan yun. Oh. Ang imuhang bukol sa imong tutoy.
7: Tutoy. Na okay ra.
6: Nay, kisa to nga na to usap nay?
7: Marilyn Salde.
6: Taga?
7: Magkalapi.
6: Asturias.
7: Asturias, Cebu.
6: Cebu. Oh. So, naninda ka dire sa farmer's market. Dusi na ka tuig.
7: Mm.
6: So, amigos ko, period yung magigamit. Ang gamit. Daghang kayo salamat, Nay. Sa imuhang buhi na testimonya ka ron, din, dako kayo kahimuan di ay ang amigos ko, kaya nga maunay imuhang giinom.
7: Giinom,
6: o. Oh. Wala na ka ni inom ni adtong mga sintetik na mga tambal
7: wala
6: na garihita sa doktor. So, kini di si Rolly Marayan, nanukad diri sa farmer's market sa lungsod sa Asturias. So, atong na interview si nanay, kabahin sa iyang balatian na hubag, sa iyang walang abahin sa iyang tutoy.
7: Daghang salamat, sir.

0: Iya, segini kan selamat pergikan sa Asturian. Nagkalain-lain mga testimonya gikan sa tuburan.
1: Ito sa ingredient!
0: Sabi na sa itong mga higala dihang nagpaminag yun, no? Mismo o diha mismo sa inyong lugar nag-gikan ang maong mga testimonya mga lods. Ang kape naman lang ang inyong gipangitaari na ta sa Amigos Coffee. Ang kape nga proven, subok na sa kadaghanan. Yes, inubanan sa atong amigos sa food supplement capsule at dua lang sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Mga taga-tuburan, nadiha ang 234 store, Jawa's Bake Shop, mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Napodiha, mga taga-Asturias, ang Alsano Mini Mart. Mapalit usab diha sa Tasi General Merchandise, Ilo General Merchandise, mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa atong mga higala sa Siki Hor, nadiha ang AGP Pharmacy, Capricorn at 22 Store, napodiha ang Zekimed. Sa mga kabantayan, astig natin sa Kabangkalan. Tara, meron pa tayong sapat na oras. Arita o garita, or dito tayo sa Ilonggo, no? Pakinggan natin si Kuya Nals, mga kabantayan, astig kung gaano ka-epektibo ng Amigos Coffee.
2: May adlaw gin mga palangga, no? Ari tali sa may boundary sang baras kag ano ni inang mabinay kag Kabangkalan. No, so ari ta sa may boundary diri kag nabutan tali si sir nga nalabayan ta sa nga pangapi sang Amigos Coffee. Sino ba pa diog pangalan mo, sir?
3: Si Ernest Domingo Kuya Nalda.
2: Domingo
3: Ananias sa Apir Baras.
2: Ay. Oh, isa na Domingo. Isa ni sa mga palangga ka presidente sa nga po ano na ng peacemaker o kon na PNP post multipliers na si sir. Naglabdan tadi siya nagainom sa nga Amigos Coffee. Kasi dugay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir.
3: Kuya, sa primero mga kuno mga isa ka tuwa katunga na kay primero ng testingan ko lang kung daw nami gid pero na uyunan ko gid kay ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsyag sa kitawak, nakuha di tanan kagdagdag balik ko sa ubing kay 75-76 na edad ko pero daw na balik ko sa 40 kay tungod sa Amigos Coffee kag epektibo gid kag tested gid ya kag hindi gid kami magmahay ang mga bro, ya kay nga nung tested ko na niya, duha kami na sa wahon eh, kag hindi na kong magbiya ano sa Amigos Coffee. Ito yung mga 200 na nakabaksubong na bakal namon, mahal-mahal. Pero ginasustero namon, tugod na epektibo, kag hindi kagid yung mag-inusol ang Amigos Coffee. Epektibo, kag tested na ginamon niya. Kaya ginasigisigin namon yung subong.
2: Anong buto mo si Imon Sir nga nagbalik yung edad sa... Nasubong 76 edad mo?
3: Oo, 76.
2: Ano nga ang buti mo siyong siyong nagbalik mo edad sa 40 ang performance sir sa Uyab sir? Ano pasada?
3: Ate, hindi ginaimulitatan. Isang gulang kanaya. Kaya bolang tumatanda eh.
2: Yeah. Sige sir. Nga sir nga dugay lang imo. Kumusta? Way ka na sa bungsang ano kanin mo? Diabetes? Ano itong ano?
3: Oo, kuya nga. Tested dead. Kaya pinmiro hindi ko kobra sa uma. Kaya magilamon ka, kisa ati siyempre kay pilado, tama, duko ka. Pagka muda ura, duroy ka na lang, hindi mauntay, likod mo, prusubong, istid na lang ako niya. Hindi naging magbiya. Di kay ang dugo ko nga 160 na maintenance ko siyong una, ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Baso nagdubo na ako yung sugar, normal na. Kasi, wala ko pa doktor. So una, pinuloy ko pa doktor, pero pag-testing ko siya kailangan ni ka to eh, isang tungawan ko pa doktor kay napag-BP ko perme, nag-normal ang idugo ko. Kumulang lang dyan ako magaling si niya. Sige-sige, huwag ko niya bisan mahal niya.
2: Anong sinong itong gina sir? May atrayan ito? Arthritis?
3: Arthritis, diabetes.
2: May pilaman sir ka bulan o simana halins pag inom mo sa Amigos Coffee kag medyo nag masasabong na wala na?
3: Sa primero ko, yung try ko primero sa mga 1 week, hindi pag imamadali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga hihi, daw naglain, kaya daw kalahin batsag ko. Pero sila yung sa amigo ko, nga si Gihon lang. Basta mag-isa kabulan, basta nga napilan kabulan, basta subong, wala na ko sinabatyag. Sige na laga ako, wala pa tayo pamantayan.
2: Ay, may bagong subong sinaprokto ang Amigos Coffee. No, amigos, ka kapsul, huwag ka pa siya katilaw ko na katilaw ko naman na. Huwag pa.
3: Huwag pa, good, Kuya Nard, kay ang ginamin, ten ko lang, subong ang inalang ang sasilang, good, kay dautistin mo, good, kayo.
2: Ya, tapi protes nga te, kung kaya may time ka, sir, baka dito ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, da sa may public market sa Bantayan. May arada kay Diday Makuryo, abay Gus Kopsol, eh, try mo naman kung na, ano, dipindi siya mo, ha?
3: Ate, sige, sir, kay tilawan ko na, kung makakaya ko sa kwarta, i-dublihor tayo para mabalik ka sa 30 news, ah.
2: Okay, si Sir Amir, ya, ang si Sir Amir, kinamo yung iyang mga customer ko, no, nagtilaw na siya, amigos ko, kapsol, kay kanami ko sa amigos kapsol, kay kung kisa, gapas, kinasubat siya mga customer, ini na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis, ano na, mag-inis ang tubig, kaya mo na, eh, gusto ni Sir Amir, kapsol man iya, kaya, inang, hindi sa mag-inis tubig, inam na sa kuno ko na yun, pwede mo, eh, pag-alit ka tilaw, sir.
3: Why, pag-inis ko yan, kay, doon na, doon anab, nakublang, timitirmos man ko, tisaysa ka, adlaw, katatlo, timab tag siya 25, 75, 75, tigado man kami, kada libot-libot man sa wahom, pero makarecover lang kay, te, kung hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, kung nga, ya, brato lang ya, hindi ka pagpa-doktor, tisipin mo nga ya.
2: Sige, sir, nadumduman ko, sir, ang ambal mo, sir, nga, nanad, sir, may nadumduman ko lang istorya sa nanad mo, si isang mga bata yan, na hindi ka na blanay magpamana, blanay, kay may edad ka lang, blanay. Nari mo kami mga bata, masagod sa imo, nga nga, mana kapagid. Simple nga batang nanay mo. Iya, bayo, kamay yung mga anak, kaway kang manad. Sige, sir, talamat, good, sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si Sir Domingo, sang...
3: Upper Barasa, Ananias Domingo.
2: Ananias Domingo, ay isa ka...
3: Chairman.
2: Chairman sang...
3: Peacemaker.
2: Ako na pinpi post multipliers. Salamat kay sir. Kaga may aga para mabatihan mas ato yung mga nagpalamat eh. Kaga masyad naman ang Taiwan na naatag sa imo sa amigos ko pe.
3: Salamat sir.
2: Okay, salamat man sir. Kaga may aga. Lagi sa atong tanan.
0: Yes, dagdagang salamat no. Sa ako gid ang mabulig sa ating ang luwas kung nakainom tayo ng Amigos Coffee. Proven and tested kaya baka lang sa mga pharmacy butika sa inyong lugar mga kabantay na stig nandiyan ang ating station sa Kabantay na stig hanapin niyo lang si Kuya Nalds and nandiyan din po ang Pharmacia Negra sa Kabangkalan. Ugzawan pang mga butika, mga pharmacy. Amigos Coffee, Amigos Capsule, ang proven subok na nga epektibo. Makahatag og kaalibyuhan sa mga balatian. Yes, wala nating igong oras mga higala. Kini o kini na lang ang inyong DJ Baray mga lods. Unto palas 9 na sa kagabion. Wa na tayong igong oras kay manghipos na ko. Balik na po sa ugma mga lods. Nagandang salamat. Maayong gabi iyas sa tanan.
4: Sa hustong pagkaon o kahulan, ikaw ng
5: news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayar ko, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayra Cough na!
2: Mayra Cough!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: And it's starting business, ana.
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexino Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. Rexino
2: Forte. Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino
3: Forte. Mas paspas banat sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

pagsamahan, malakasin at pagtutumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay ang itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat.

0: 98.1 BT Radio.
1: Everybody's looking for that something.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 98.1 BT Radio. Set Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawo nay goiter. Po na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itay na ko. Unya kay tinuol magid kini diay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya sa tunlan, wala naman kundi niya niya pagtulon nimo. Dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa maayong kalawasan.
0: Living Testimonies.
3: Taday Lois, Lichamanok, Lichan, Bali, Oga, Liampo. Nakinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichan medog lichan belly og yam. Tatayo isa lichan medog lichan belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Bugas-bugas ug katul-katul.
6: DTX 500 na.
7: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
7: DTX 500.
8: Mabalik sa pinakabulong

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store naa nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Gidumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Sa panahon karon, naandan na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw ug mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original

0: So, sukat pag-inom nimo sa original Hagonay capsule.
1: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas na, ma'am.
1: Okay na.
0: Ah, sige, salamat sa tingnan natin mo sa ma'am. Monching?
1: Monching.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Sa adlaw-adlaw na itong pagkidong ang PTX 500. Katabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang Panginoon og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamay mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
0: Marja Auto Parts Trading.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
0: Marja Auto Parts Trading.
3: Marja Auto Parts Trading.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa hit gun, iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun, motor napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og said liniment.
4: Ang pasok kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Wala gid siya ka kula tangan siyang liniment, no? Wala gid siya ka gulgol, kasagaran mapasok ka, mungulgol gid siya, muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
4: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
3: Living Testimonies.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: And it's starting business, ana.
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugat.
8: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
8: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako, discarding wisdak na to.
8: Rexino Forte!
9: Mas paspas banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, lupod mo.
1: Ukal ang batong na problema, afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog na atay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500 na pamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
2: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrehistro renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya alang na dosab nga magpa-ISP new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Pagpaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Vitron, subok na.
8: Vitron, sayandong sa sapok sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
9: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
8: Oh, dili. Pero kaon na.
9: Pila edad sa imong bata, sir?
8: 1 year.
9: Usa ka tuig?
8: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
7: Vitron, subok na.
10: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kuya, kiinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
13: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
12: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
13: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
12: Ha? Unsa di na aana, kuya?
13: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
12: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko, ana?
13: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
12: Hala, kanindot ganda na gamiton, kuya. Tagay ko
13: available naman na sa mga butika.
12: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
13: Ha? Asa naman ka?
12: Asa pa mo pali ako ng Lolo Masyang Coffee.
0: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Kugihan ba?
16: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
17: Kargado!
16: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
15: Kargado!
16: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
17: Kargado!
16: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
18: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
19: And it's starting business, ana.
17: Rexilon Forte!
19: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
17: Rexilon Forte!
19: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
17: Rexilon Forte!
19: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
17: Rexilon Forte!
20: Mas paspas banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
17: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Naproxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Start your day on a fantastic note.

0: PTE Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadali ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, o sa kamayong adlaw, welcome no sa nining atong tunumanoon sa mga kapanglawas. At huwag ginika nato sa mga kababuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan, welcome na po nining atong tunumanoon nga maghahatagulungang impormasyon. Kaalam mo kay balo ka ninyo. Aron ka rin atong lawas adunay hinagiman batok sa mga balatian. Kining atong produktong herbal sa SED Marketing isuon chemically clinically proven, and of course napamatud-an nga wa kini mga chemical, and of course nindot kaayo ang ginakatanyag niini nga kaayuhan sa lawas. Gumikan kay mao kini ang mga nindot kaayo nga mga makatabang, no, sa atoang kalawasan. Unang kung ikaw isuon gusto ni mo nga maluwas ka sa mga problema nato sa kalawasan, timani kanunay nga mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatud-an gayud nga adunay mga pagtabang sa kalawasan. Bueno, isuon, kung ikaw adunay pa kay mga ginapanghambin diha nga mga problema, timani kanunay ha, sa problema sa kalawasan. Timani kanunay nga anaay mga produkto sa SED Marketing nga makatubag sa bisan unsang matang ni mga problema sa lawas. So sama pananglitan kining atong SED Panyawan Plus, ang atong kapsula isuon nga adunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o usab panyawan herb. Ang panyawan mga igalag iso na pamatudaan kini siya nga makatabang sa atong overall health, no? Meaning to say, sa tibuok na atong kalawasan mismo gani sa atong mga internal organs, nindot kaayo ang pagtabang sa atong produktong herbal. Muna kung ikaw iso na doon na pa kay mga problema diha, ma hypertension ba na or kanang ginatawag na itong high blood pressure, na doon ay pagtaas imong sugar level, na doon ay pagtaas imong bad cholesterol, na doon na pa yung mga problema sa imong mga lawas, usama pananglitan sa mayoma, doon ay problema sa mga bugon-bugon sa suso, doon ay problema sa kanunay mga pagpanakit sa kalawasan, o mismo lang gani kanang pag-angkon sa ginatawag na itong pagluya kada adlaw, no? Naman ko yung mga panahon ni Galag Izon nga maragluya kanunay kining atong lawas, and of course na po yung mga panahon po nga mataptantag virus nga tingala ta maayo man atong kahimtang sa adlawan, pero ini kahapon panugnawon man ta ding hilantan. No, meaning to say, adunay problema ang lawas, kinahanglan og atensyon. Ang pagtumar sa ato ang SED Panyawan Plus with mangosteen and luyang dilaw, makatabang kini sa ato ang kalawasan. No, dako kay nig ikatanyag nga kaayuhan, gumikan kay kining atong produktong herbal sa SED Marketing igsuon, na pamatud-an man kini siya nga mukahatag og overall wellness, no, kaayuhan sa tibuok natong kalawasan. Unang kung ikaw igsuon, gusto nimo nga matabangan ka, timani kanunay nga ang SED Panyawan Plus, adun na kanay mga sangkap, no, nga tinuod gayod ilabi na gid kaning panyawan. Kining panyawan usa ni sa mga pinakalabing importante nga naa sa atong lawas. Gumikan kay pait kini siya nga klase nga kaning ginatawag nato nga herbal. Kay kita isip Pilipino, there are only two taste, no, nga kasagara gid naa sa atong kalawasan. It's either perting parata or kining pertipong tamisa. Ang sobra nga pagkaparat, sobra pun nga pagkatamis, maghahatag ka nagpiligro sa atong kalawasan. Una na niini kung pananglitan kita, may ligon kita sa ginatawag na itong sugary foods, no? Mga pagkaong taas sa asukar. Delikado nga makasinati na inong ginatawag na itong pag-angkon sa kining ginatawag na itong diabetes. Kung kita pun mga igalagison, may ligon pun kita sa super parat ng mga pagkaon, no? Mga bulad, mga noodles, mga sa panadihang mga parat ng mga klase ng mga pagkaon. Delikado po kayo ang atong kidney. Kaya kining atong salt, dili normally na ito mapagawas. O kung kabantay ka sa, I don't know kung nasinati ba na nimo, no? Dili po siguro na ikadinay, no? Sa mga curious ta sa mga bata pata. Atong tilawan, atong ihi, di ba? Parat. O normally, salt na siya nagikan sa ato ang kidney. And ginapagawas na ito na normally sa atong kalawasan. O kung pananglitan sobra na kataas ang salt sa atong lawas, delikadong mag-guba po kaning kidney na ito. Muna ginaingon nga kinahanglan na doon na kita'y pagtabang sa lawas, ang SED Panyawan Plus, napamatudaan ka na siya nga ang pagkakombinasyon sa mangosteen, luyang dilaw o panyawan nga tanom, dako kay ikatabang sa paghatag og maayo nga overall wellness sa atong kalawasan. Diwani kanunay, SED Panyawan Plus, ginama ka na sa SED Marketing Incorporated. Mapalit na ka na karon sa atong mga paboritong butika nationwide.

0: Uksed Celebrity Kajik Soap, Uksed Celebrity Beauty Soap, Kasika Soap, Panglawas, at ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, plunder case laban kay dating House Speaker Romualdez, trabaho lang, walang personalan ayon sa Ombudsman.
4: Headlines.
3: Interior Secretary John Vicky Mulia tiniyak na hindi makakapagtago si dating Speaker Romualdez sa likod ng kanyang mga yaman.
4: Headlines.
3: Malacanang nirerespeto ang plunder case ng Ombudsman laban kay dating Speaker Romualdez.
4: Headlines.
3: Seguridad ni Vice President Sara Duterte, patuloy na sinusuri ng mga kaukulang security units, katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture, tiniyak na kayang-kayang ipagpatuloy ang benteng bigas, meron na na programa hanggang matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, September 8, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po, tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Plunder case versus Romualdez, trabaho lang, walang personalan. Ito ay ayon sa Ombudsman. Naritong report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas report.
6: Matapos ang paghahain ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, iginait ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi personal ang kanilang aksyon at bahagi lamang ito ng kanilang mandato na panagutin ang mga sangkot sa pag-abuso sa pondo ng bayan. Gate ni Remulla, hindi bias sa Ombudsman dahil panig ito sa taong bayan at hindi sa alinmang kampo. Pinauubayan na rin ito sa korte ang pagdesisyon sa kasong isinampa. Ayon kay Remulla, matagal nang pinaghandaan ang reklamo at hindi naging madali ang pagbuo nito dahil nakabatay ito sa mga nakalap nilang ebidensya. Binigyan din niyang simula pa lamang ito ng mas malawak na investigasyon at may karagdagang pang mga kasong inihahanda laban kay Romualdez.
7: Itong kasong ito, simula namin na Enero, inabot kami ng mahigit itong buwan sa pagkukumpuri nitong kaso ito. Ngunit yan po ay trabaho talaga ng taong, ng grupo, ng ating organization upang mapanagot yung dapat managot sa flight control at sa lahat po ng krimen, sa infrastructure at syempre po sa pag-aabuso ng ating budget. Kaya lang, iba't ibang kaso ang fina-file natin sapagkat marami po talaga nangyari na kaganapan. At tuloy-tuloy po ito, hindi pa tuloy tapos dito. Simula pa lang po ito.
6: Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Inaresto si dating House Speaker Martin Romualdez kahapon. Naisilbi ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police kay Romualdez ang warrant of arrest sa kasong plunder sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, kaugnay ng manumalyang flood control project. Sa panayam ng media, sinabi ni Interior Secretary John Vicky Mulia na naka-confine si Romualdez sa naturang ospital dahil sa cardiovascular event at hindi stable ang kanyang blood pressure at meron ring anxiety attack. Ayon kay Remulla, mananatili si Romualdez sa naturang ospital hanggang maging stable ang kanyang kondisyon. Pero mayroong armed guards na sa labas ng kanyang kwarto at labas ng ospital. Tiniyak naman Interior Secretary na hindi makakapagtago si Romualdez sa likod ng kanyang mga yaman.
8: Gano'ng kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siya dito sa magandang lugar lang. Ang magandang lugar na matutulog. Dadalhin namin siya sa kayatan sa tamang panahon kung sabihin ng doktor na kaya na. Hindi ito permanent situation. Ang kwarto niya sa Bayatas ay naghihintay na. Kung sabihin man na COVID na dahil siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa Bayatas. Batas ang laban dito.
3: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Plunder case ng ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nirerespeto ng Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Iginagalang ng Malacanang ang hakbang ng Office of the Ombudsman na pormal ng kasuhan ng plunder si dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, tungkulin ng ombudsman na aksyonan ng reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno na inaakusahan ng paglabag sa batas. Anya, malinaw naman ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga dapat na managot kung mayroong ebidensya kahit sino pa man ito. Kung matatandaan ang nakaraang SONA, una nang sinabi ni Pangulo Marcos na masakit man ay kailangan niyang gawin ang tama kaugnay sa paghahain ng mga kasong kriminal ng ombudsman laban sa kanyang pinsan. Batay sa inihaing kaso, inakusahan ng ombudsman si Romualdez at dating Acobico Representative Zaltico na umanin nagsabwatan upang magnakaw ng halagang abot sa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025.
10: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahad. So, depende na po yan sa mga makakasuhan kung sila man po ay may sapat na ebidensya para ipaglaban ang kanilang sarili, nasa kanila na po yan. At iginagalang po natin ang aksyon ng ombudsman dahil ito naman po ay nasa kanilang mandato.
9: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez, dapat nang magpatahimik sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay ayon kay Senator Panfilo Lacson. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Dapat nang patahimigin ang naging pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez sa mga kritiko ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumikwestiyon sa kanyang liderato at determinasyon na harapin ang kontrobersiya sa flood control projects. Ito ang bayan ni Senator Ping Lacson kasunod ng pag-aresto kay Romualdez na pinsan ng Pangulo. Git din ni Lacson na dapat bigyan ng buong suporta ng publiko ang Office of the Ombudsman sa mga hakbang nito. Kasabay nito na nawagan si Lacson na hayaang umusan na ang paglilitis at magsalita ang mga ebidensya. Mahalaga rin anya na mabigyan si Romualdez ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Lunes ng gabi nang inihain ng mga otoridad kay Romualdez ang arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan. Matatanda ang ilang beses inimbitahan noon ni Lacson si Romualdez na dumalo sa mga pagdinig ng Senate Law Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomaly pero hindi ito humarap sa komite. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Plunder case laban kay dating speaker at later Representative Martin Romualdez. Pagkakataon para sagutin ang mga paratang ayon sa House Prosecution Panel. Narito ang balita ng atid ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naniniwala ang House Prosecution Panel na pagkakataon upang direktang masagot niya dating House Speaker Martin Romualdez ang mga paratang laban sa kanya sa isinampang kasong plunder sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman. Ito ang nagkakaisang reaksyon ng House Prosecutor Jervy Luistro, Joel Chua at Impeachment Manager Robert Ace Barbers matapos formal na isampa ang kaso laban sa dating leader ng Kamara. Ayon kay Luis raw alinsunod sa rule of law ang mga kasong isinampa laban kay Romualdez na patunay din ng pananagutan at transparency sa pamahalaan. Narito ang pahayag ni Representative Jervie Luistro.
13: This is rule of law, this is accountability and transparency, and we respect the process.
12: Ipinahayag naman ni Chuan ay ginagalang nila ang pasya ng ombudsman at umaasa silang gagamitin Romualdez ang lahat ng nararapat na legal na hakbang upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Narito naman ang pahayag ni Representative Joel Chua.
14: We respect the findings of the ombudsman at syempre, we expect that the former speaker will exhaust all legal remedies to protect his right.
12: Binigyan din naman ni Barbers na simula sa poll ay malinaw na ang tindig ng dating speaker na handa itong harapin ang anumang formal na investigasyon. Nagpaabot din ng tiwala si Barbers na igagawad kay Romualdez ang kanyang karapatan sa isang patas na paglilitis o due process. Narito naman ang pahayag ni Robert Ace Barbers.
15: From day one naman, sinabi naman ni dating speaker Martin Romualdez that he will cooperate and be open to any investigation. Now that charges have already been filed, I am sure he is preparing his defense, no? At ito ay pinaghandaan niya o pinaghahandaan niya sa ngayon.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Plano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magtungo sa France at makipag-usap sa French Justice Ministry kaugnay ng tila pagiging hiding place nito ng mga personalidad na naharap sa mga kaso o investigasyon sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, kabilang sa mga nasa France ngayon si dating ako Bicol Partilis, Representative Zaldico at Senator Loren Legarda. Git ni Remulla, nais niyang iparating sa French authorities na hindi dapat maging taguan ng mga mandarambong at ng mga nakaw na yaman. Wala pa umanong impormasyon ng ombudsman kung nag-apply na ng asylum si Ko at Legarda. Si Ko ay naharap sa plunder, malversation at graft cases kaugnay ng umano'y kickback scheme sa flood control project. Si Legarda naman ay inimbestigahan kasama ang anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay ng aligasyon sa solar firm nito.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na sinusuri ng mga kinaukulang security unit ang seguridad ni Vice President Sara Duterte katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Franchel Margaret Padilla, seryosong tinitignan ng sandatang lakas ng Pilipinas ang lahat ng usapin kaugnay ng seguridad. Sinabi pa ni Padilla na magsasagawaan yan ang kinakailangang pagbabago batay sa mga na-validate na impormasyon at sa umiiral na threat assessment. Nilinaw naman ang AFP spokesperson na hindi maaring ilabas ng AFP ang mga partikular na detalye hinggil sa security arrangements o threat assessment alang-alang sa operational security. Matatandaan ang AFP ang pangunahing nagbibigay seguridad kay Duterte sa pamamagitan ng AFP Security and Protection Group.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sinagot ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga tanong kung bakit walang mugshot si Vice President Sara Duterte nang sumuko ito sa Quezon City Regional Trial Court para sa kasong grave threats. Sa pulong balitaan sa Campo Grande, sinabi ni Remulla na nakasad sa rules of court na pinapayagan ang pagsusumite ng larawan ng akusado para sa booking procedure kapag ito mismo ang sumuko. Sinunod lang anya nila ang proseso na nakatakda sa PNP Rules of Conduct at walang special treatment.
16: Kung bakit walang mugshot? According to the rules of court, if you shall surrender yourself, all you have to do is present photos, 4 photos of yourself, and that will suffice as the book for the booking procedure. So, yan, sinasabi ng iba, una, sabi niya, there was extreme treatment on our side. Number two, sabi ng mga netizens, bakit may special treatment siya? We did our job according to the rules as prescribed by the PNP Rules of Conduct.
3: Ginit din ni Remulla na ibinigay nilang nararapat na paggalang kay Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa, lalo't bailable naman ang kaso laban sa kanya. Samantala, pinabulaanan ni Remulla ang aligasyong hinaras ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police ang vice-presidente. Walaan yung SWAT o armadong tauhan ng isilbi ang warrant sa bahay at opisina nito at kusang pinapasok ang mga tauhan ng CIDG. Inamon din niya ang kampo ni Duterte na ilabas ang anumang CCTV footage na magpapatunay ng kanyang alegasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nilinaw ng prosecution panel na hindi nito inalis ang bribery article sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa panel, binago lang nila ang pagkakasunod-sunod ng kanilang presentasyon ng ebidensya. Sa day 22 ng impeachment trial, sinabi ni Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro na bagamat nakatakdang huling iharap ang Article 2 o ang tungkol sa unexplained wealth, gagamitin ng prosecution ng prerogative nitong unahin ang presentasyon ng ebidensya para sa naturang article. Ayon kay Luistro, pagkatapos ng unexplained wealth ay sa kanila iharap ang ebidensya para sa bribery o Article 3 na siyang magiging huling article na kanilang tatalakayin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Matapos nito, nilinaw din ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero kung nangangahulugan ito na pinag-aralan pa rin ang prosecution kung tuloy ang ihuhulog ang bribery article gaya ng nabanggit ni Representative Chuan itong mga nakalipas na araw. Sinagot ni Luistro na sa ngayon desisyon ng prosecution na panatilihin ang parehong article sa kanilang presentasyon ng ebidensya. Samantala, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na tatanggapin ng depensa ang naging pahayag ng prosecution at kinikilala ang prerogative nito na magtakda ng sariling pagkakasunod-sunod sa presentation ng mga ebidensya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulfo na mapag-aralan ng Senate Impeachment Court ang posibilidad na ipatawag sina Colonel Raymond Lachica at Colonel Nolasco bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, nais na mga Senator Judge na direktang matanong sina Lachica at Nolasco kaugnay ng aligasyon sa paggamit ng umano'y maling paggastos ng confidential funds. Sina Lachica at Nolasco ay mga tinuturong security officers na nagpatupad umano ng mga confidential activities gamit ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Duterte pa ang namumuno sa ahensya. Git ni Tulfo na mahalagang marinig mismo mula kay Lachica kung may kinalaman o basbas ba ng Vice President ang paggamit ng pondo o kung siya lamang ang responsable sa mga transaksyon. Tinanong din ng Senador kung maaring ang mismong impeachment court ang magpatawag sa dalawang opisyal sakaling hindi na sila iharap ng prosecution.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kumpiyansa naman si Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro na sa ngayon ay wala ng planong prosecution.

0: testigo. Pero nilinaw ni Escudero na kung ang kontra o ang korte mismo ang magpapatawag sa kanila, hindi sila i-examine ng prosecution o depensa. Sa halip, mga tanong lamang na mga senator judge ang kanilang sasagutin dahil magiging witnesses of the court sila at hindi ng alinmang partido.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Manila Local Government Unit, maagang nagkansila ng pasok ngayong araw. Ang detalye hatid ni Lawrence Tan Hoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kansilado mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila dahil sa inasang masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ipinatupad ang suspensyon ng klase upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, bunsod ng babala ng patuloy na pagulan at banta ng pagbaha. Inatasan ni Dumagoso ang mga paaralan na lumipat muna sa alternative delivery mode ng pag-aaral habang natiling suspended ang face-to-face klase sa buong lungsod. Pinayuhan ng pamahalang lungsod ang mga residente na manatiling alerto at subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ukol sa lagay ng panahon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nasa Republic of Korea para palakasin ang ugnayang pangdepensa. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagtungo si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa Republic of Korea para muli tiyakin ang pangako ng Pilipinas na paigtingin ng pagtatagin ang ugnayang pangdepensa nito. Yan ay nakipagpulong din siya kay Korean Defense Minister Ahn Kyu-bak sa Seoul para talakayin ang iba yung pagpapalakas ng alyansa gayon din ng kanilang strategic partnership. Bahagi ito ng sideline sa pagdalo na kalihim sa Seoul Defense Dialogue na layong palawakin pa ang alyansa ng Pilipinas sa saan ito'y like-minded nations. Kinilala rin ni Chodoro mahalagang pag-ambag ng Republika ng Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at kumpiyansa siya magpapatuloy ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Nagpapasalamat din ang kalihim kay Minister Ahn dahil sa paghayag ng suporta nito sa Pilipinas kaugnay sa pagigit ng 2016 arbitral ruling na naipanalo laban sa China sa issue ng West Philippine Sea. Matapos ito, isasaksihan din ni Chodoro ang pagpaparangahan sa tinaguri ang bayaning Pilipino ng Battle of Yiltong noong 1951 na si Captain Conrado Yap. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Energy, nilatag lang plano para maging matatag na ang supply ng kuryente sa Visayas. Yan pong balitang atid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, Alan, inilatag na ng Department of Energy ang plano para nga maging mas matatag ang supply ng kuryente sa buong Visayas Peninsula. Kabilang nga dito, Alan, ang investigasyon at auditing sa mga power plant para managot ang mga plant ang madalas sumailalim sa force outage. At ang kabilang din dito, Alan, ang pag-restore sa mga forced outages plants na nakaschedule. Kabilang din ang pag-deploy ng 213 megawatt battery storage, compel NGCP para ma-execute ang outstanding ancillary services contracts at pagkumpleto sa assessment of Visayas transmission constraints at maging ang pag-deploy ng mga interim measures gaya ng mga barge generators kung kinakailangan. Sa huli muli naman siniguro ng kagawaran ng enerhiya na patuloy silang naka

0: Monitor sa patuloy na yellow at red alerts sa Visayas at maging sa Mindanao Peninsula. Alan mula po rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Education hiniling na mapondohan sa susunod na taon ang aral program at ang pagkuha ng dagdag na mga guro. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Inilapit ni DepEd Secretary Sonny Angaras sa Kamara ang kanilang hiling na mapaglaanan ng pondo ang aral program, gayon din ang hiring ng mga dagdag na guro. Sa budget briefing ng Kamara, kinumpirma ni Angara na zero budget ang Academic Recovery and Accessible Learning o aral program sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Ito ay isang nationwide educational intervention ng DepEd para matulungan ang mga estudyante na makahabol sa foundation skills sa pagbabasa, math at science. Ayon sa kalihim hiling ng DepEd na mapaglaanan ng 9.9 billion ang aral program para sa 2027, halos kapantay ng inilaan ng budget ngayong 2026. Pagbibida naman ni Angara na epektibo ang aral program batay na rin sa mga nakukuha nilang impormasyon at reports. Wala rin pondo sa ilalim ng panukal ng 2027 budget yung hiring ng mga bagong guro. Paliwanag niya ngayong 2026 ay mayroon kasing 32,000 na hiring o above average hiring. Pero ayon kay Angara, nangangailangan pa rin ng 4.29 billion pesos para punan yung 14,274 na teacher shortage. Kaya naman apela ng kalihim na mapondohan din ang naturang kakulangan sa mga guro. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Diniyak ng Department of Agriculture, DA, na sustainable o kayang-kaya na ipagpatuloy ang benteng bigas meron na program hanggang matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2028. Sa panayam ng Markin Markout, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na may mga bago pang mga benteng bigas meron na sites ang binuksan at bubuksan pa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod pa, anya ito sa 806 na active sites kung saan pinatutupad na ang programa. Anya, tuloy-tuloy lang ang pagpapalawak sa implementasyon ng programa na pagbebenta ng tig 20 bigas o 20 pesos kada kilong bigas para maging abot-kaya sa mas marami pang mga mamamayang Pilipino.
4: Next week, magbubukas tayo dito sa Visayas at Mindanao, sa Caraga, sa Davao Oriental, sa La Carlota, sa Negros, sa Cebulan, sa Negros din, and then sa Irosin, sa Sorsogon, sa last week ng September, kasama na sa Bacuag, Surigao del Norte. So tuloy-tuloy, J-Mark, itong pagpapalawak ng implementasyon ng pagtitinda natin ng benteng bigas sa lalo pa nating nakakaraming kababayan.
2: Samantala, binahagi rin ni Dimesa na may sapat na pondong pamahalaan para sa benteng bigas meron na program. Sa katunayan, anya, naglaan ang pamahalaan ng karagdagang 10 bilyong piso para sa programang titiyak sa seguridad sa pagkain ng bansa. Dagdag pa ng tagapagsalita ng DA sa kabila ng mga suliranin na dulot ng mga nagdaang kalamidad at epekto ng sama ng panahon, ay sapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa. Anya, madaragdagan pa ang mabibiling supply ng bigas ng National Food Authority o NFA mula sa ating mga lokal na magsasaka dahil panahon na ng anihan.
4: Yung ibang warehouses ng NFA ay magiging open sa, kasi ngayon ay start na ng anihan. Makakapabili ulit yung ating National Food Authority. Madadagdagan pa lalo yung kanyang tuloy-tuloy talaga hanggang next year, hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulo.
2: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: National Council on Disability Affairs o NCDA pinaigting ang laban kontra online exploitation sa mga PWD o persons with disabilities. Yan pong balitang hatid ni Jollymar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Pinaigting ng National Council on Disability Affairs kasama ang Cybercrime Investigation and Coordination Coordinating Center at Department of Social Welfare and Development Protective Service Bureau ang mga hakbang laban sa online exploitation ng mga persons with disabilities o PWD. Tugon ito sa dumaraming content sa social media na nangaabuso sa mga PWD para sa views at kita. Kabilang sa mga binigyang pansin ang umano'y pananamantala sa mga taong may Down syndrome at intellectual disabilities, kaya hindi ng mga online community na nangaabuso sa mga babaeng may kapansanan. Ayon sa NCDA, ang objectification, panalait at emotional abuse sa mga PWD ay maaaring lumabag sa Republic Act No. 7277 o Magna Carta for Disabled Persons at Cybercrime Prevention Act of 2012. Magpapatupad din ng website audits at automated detection systems ang DICT at CICC, kasama ang mas mabilis sa data preservation at pag-takedown ng mga lumalabag na account. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman si Bayon Dagat, Iran magpapatupad ng bagong restricted zone sa Gulf region. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Planong magpatupad ng Iran ng bagong restricted zone sa Gulf region bilang isa sa panibagong tugon nito sa nagpapatuloy na tensyon sa lugar. Ayon kay Iran Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei, i-anunsyo nila sa mga susunod na araw ang limitadong lugar sa rehiyon kalakip ang bagong shipping corridor sa Strait of Hormuz. Anya magsisimula ang naturang restricted zone sa pwesto ng blockade ng Estados Unidos na lalampas sa mga lugar sa loob ng Golfo. Hindi na ito nagbigay ng mas malalim pang detalye bukod sa pagbanggit na mapapasama sa listahan ng may sanction ang mga barkong papasok sa nasabing zone. Nitong weekend, muling uminit ang tensyon sa pagitan ng Iran at US sa rehiyon matapos subukang punteryahin ng Iran ang dalawang US Navy ships gamit ang ballistic missiles. Ginantihan naman ito ng Amerika ng pag-atake sa tatlong Iranian tanker na naglalayag sa rehiyon. Dahil sa mga bagong development, muli na namang sumipa ang Brent crude oil sa lampas $97 per barrel sa pagsisimula ng trading nitong Lunes. Mula Arper World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa Formula 1, Kimi Antonelli nagwagi sa kanyang home Grand Prix sa Italia. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Nakamit ni Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes sa makasaysayang home Grand Prix victory sa kanyang home race sa Monza sa nagdaang Italian Grand Prix nitong linggo. Mula sa 19th na pwesto na naigambilis ng Mercedes-Benz ni Antonelli at tinalo ang kanyang teammate at championship rival na si George Russell. Umangat na naman si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Dahil sa panalo, umangat ang lamang ni Antonelli sa Drivers' Championship table kontra kay Russell sa score na 267-201. Susunod na karera sa Formula 1 2026 season ang Spanish Grand Prix sa Madrid ngayon darating na weekend. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
11: Malaking tulong sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa pamamahala ng kanilang rehiyon. So, sa pamamagitan ng demokratikong halalan, mas mapipili nila ang mga leader na tunay na kumakatawan sa kanilang pangangailangan at interes. So, mahalaga rin ito sa pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaisa, at magandang pamamahala sa Mindanao. So, kapag may kapayapaan at maayos na pamahalaan, mas madaling or mas makakalikha po ng maraming trabaho. So, sa huli, ang pag-unlad ng BARM ay bahagi din ito ng pag-unlad ng buong Pilipinas.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Paghahanda para sa rollout ng African Swine Fever Vaccine sa Cagayan Valley. Sinimula na, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang balitang hatid ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bea.
15: Nagsagawa ng isang malawakang orientasyon ang Department of Agriculture Region 2 bilang paghahanda sa malawakang pagpapatupad ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Isang malaking hakbang patungo sa pagbawi ng sektor ng pagbababuyan ang isinagawa ng DA Regional Field Office 2 nitong Lunes, Setyembre 7. Pangunahing saklaw ng online orientation na mahigit 125 agrikultura cultural extension workers, veterinarians at technicians mula sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Batanes. Naging sentro ng briefing ang tamang paghawak sa mga bakuna, pagtiyak na malusog ang mga baboy bago turukan at ang mahigit na pagbabantay matapos ang vaccination upang maiwasan ang reaksyon sa mga hayop. Dahil ang ASF ay isang nakakahawang virus na maaaring pumatay ng hanggang 100% ng mga apektadong baboy, binigyang diin ng mga otoridad na ang tamang impormasyon at biosecurity ang pinakamalakas na depensa ng mga magsasaka. Ang papalapit na field rollout ng government-approved vaccine, itinuturing na isang malaking milestone upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga hog raisers at mapabilis ang repopulation o muling pagpaparami ng baboy sa buong Rehiyon 2. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Dengue cases sa Cagayan Valley bumaba ng 50%. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Jane Salucon Rancho.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
2: April.
3: Naitala ang 50% pagbaba sa kaso ng dengue sa Lambak, Cagayan sa unang 8 buwan ng taong 2026. Ayon kay Dr. Jacqueline Yuwaga, ang head ng Communicable Disease Cluster ng Department of Health of DOH Cagayan Valley, mula Enero hanggang Agosto ngayong taon naitala nila ang 3,524 na kaso na kalahati lamang ng naitalang 7,082 noong nakaraang taon sa kapareho ring panahon. Pinakamarami sa mga kaso ay matatagpuan sa Isabel at Cagayan na lumampas pa sa tig 1,000. Paliwanag ni Yuwaga, bagamat marami pa rin ang kaso, may tuturing nilang epektibo ang mga ginawang hakbang sa pagtutulungan ng DOH at ng mga lokal na pamahalaan. Lahat din kasi ng lalawigan nakapagdala ng pagbaba sa mga nakapitan ng dengue. Seryoso anyang may patutupad ang mga kampanya laban sa dengue sa iba't ibang lalawigan gaya ng regular na pagsasagawa ng cleanup drive at tutok na information campaign sa mga mamamayan. Samantala, mula sa mga naitalang kaso, 4 ang nasawi na malayong mababa mula sa 21 naitala noong nakaraang taon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Together.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Field operations ng Department of Agrarian Reform sa La Union patuloy sa kabila ng maulang panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Antoniette.
16: Patuloy ang isinagawang field operations ng Administrative Reconstitution at Parcelization Teams ng Department of Agrarian Reform, La Union, bilang suporta sa parcelization of lands for individual type lingua split project. Ito ay sa kabila ng banta ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Isinagawa ang field operations sa bayan ng San Gabriel at Sudipen, La Union, kung saan pinuntahan ang mga agrarian reform beneficiaries upang maghatid ng serbisyo para sa paglalakad ng sariling titulo mula sa Collective Certificate of Land Ownership Award o CLOAS mula sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Tinulungan din ng grupo ang mga residente na maghain ng petition for administrative reconstitution upang ma-restore ang original land titles na kasamang natupok noong masunog ang Registry of Deeds sa bayan ng Sudipen, La Union noong taon 2000. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baha sa ilang bahagi ng Taal Volcano Protected Landscape, tinututukan ng DNR. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mara.
17: Minomonitor ng DNR Calabarzon Protected Area Management Office ng Taal Volcano Protected Landscape, mga lokal na pamahalaan at Disaster Risk Reduction and Management Offices ang pagbaha at apaw ng tubig sa ilang bahagi ng Taal Lake Circumferential Road. Ayon sa opisyal na pahayag ng DNR Calabarzon, ang pagbaha ay dulot ng pag-ulan at pagtaas ng antas ng tubig sa Taal Lake, bunsod ng Southwest Monsoon o Habagat. Nakikipag-ugnayan din ang mga kinauukulan ng tanggapan sa DPWH para sa pagsusuri at kinakailangang intervensyon sa mga apektadong bahagi ng kalsada. Pinapayuhan naman ang publiko na mag-ingat at iwasang dumaan sa mga bahaging binaha kung maaari. Hinimok din ang mga residente, motorista at iba pang gumagamit ng kalsada na subaybayan ang mga lokal na abiso at sundin ang mga tagubili ng mga otoridad dahil maaarian nilang patuloy na tumaas ang antas ng tubig sa lawa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD na bahagi ng food bank sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi sa Higmoto, Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Rosie.
18: Umabot sa 1,000 family food packs ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi na lumahok sa mga aktibidad na Food for Work sa Higmoto, Catanduanes. Isinagawa ang programa sa 8 barangay kung saan nakibahagi ang mga benepisyaryo sa mga gawaing nakatuon sa pagpapaunlad, pangangalaga at pagpapanatili ng kanilang mga Project Lawa at Binhi sites. 4 ang isinagawa na Food for Work sa mga barangay ng District 1, Dororian, Choron at Biong, habang 6 naman sa barangay San Pedro, San Vicente, Sikmil at District 3. Sa ilalim ng programa, nakatatanggap ng food assistance ang mga kalahok kasabay ng kanilang aktibong pakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad na naglalayong makatulong sa kanilang pagbangon at paghahanda sa mga kalamidad. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng DSWD Bicol control sa community-based interventions para matugunan ang agarang pangangailangan ng mga vulnerable na pamilya habang isinusulong ang mas matatag at resilient na mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
19: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: ang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Market.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
0: Radio Magazine 1278.
10: At Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
12: Radio Pilipinas World Service.
13: Sports Radio.
14: Radio Magazine. Servicio Publiko.
10: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
15: Radio Pilipinas.
10: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Samar, sinusuri ang mas maigpit na polisiya laban sa tobacco at vaping. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atid ni Suzette Pretensio.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Suzette.
22: Masusing sinusuri ng pamalaang panlalawigan ng Samar kasama ang World Health Organization o WHO at DOH Eastern Visayas ang posibilidad ng mas mahigpit na polisiya laban sa tobacco at vaping. Tinalakay ang pagpapalakas ng mga lokal na regulasyon at ang posibilidad na itaas ang minimum legal age para sa pagbebenta at paggamit ng tobacco at vaping products. Layunin nitong maprotektahan ang publiko, lalo na ang mga bata at kabataan, laban sa nicotine addiction at mga sakit na may kaugnayan sa paninigarilyo at vaping. Tinutukan din ang mas mahigpit na pagbabantay sa pagbebenta ng mga produktong ito sa mga minor de edad. Binigyang diin ng mga health officials na mahalaga ang malinaw na regulasyon at information campaign upang mabawasan ang nicotine use at maprotektahan ang mas batang henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
21: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas
21: News Nationwide.
20: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Diandi Festival sa Iligan City, inaasang magpapalakas sa lokal na ekonomiya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Temahar.
21: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
21: report.
20: Sheriff,
23: inaasahang magbibigay ng dagdag na sigla sa lokal na ekonomiya ang isang buwang pagdiriwang ng Diandi Festival sa Iligan City na may mahigit 100 aktibidad at programang nakatakda ngayong September 2026. Ayon kay Executive Management Board Overall Chair Attorney Rizal Rin Angasa, magkikinabang dito ang mga hotel, restaurant, vendor at maliliit na negosyante dahil sa pagdagsa ng mga bisita. Ibinahagi naman ni City Tourism Officer Hannah May Padilla Stanfield na nasa 20 milyong piso ang inilaan na pondo para sa festival habang tinatayang 56,000 bisita ang inaasahang daragsa ngayong taon. Halos kapantay ng bilang ng mga dumalo noong nakaraang taon. Samantala, sinabi naman ni City Police Office Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Glenn Hanog na umabot sa mahigit 100 karagdagang pulis ang ipinadala ng Police Regional Office 10 para palakasin ang seguridad sa festival. Binigyan din ni Angas na layunin ng pagdiriwang na mapanatili ang kultura at pamana ng Iligan habang ipinapakilala ito sa makabagong henerasyon. Ipinagdiriwang ang Diandi Festival bilang parangal kay St. Michael, ang patron ng lungsod, at tampok din dito ang kultura at pagkakakilanlan ng tatlong komunidad sa Iligan, ang Lumad, Kristiyano at Maranao. Sa ganito mga pagdiriwang, na ipapakita rin ang papel ng turismo at kultura sa pagpapaunlad ng mga lokal na komunidad kasabay ng mga pagsisikap ng pamahalaan na suportahan ng mga maliliit na negosyo at mapanatili ang kultura at tradisyon ng ng mga lokal na komunidad. Para sa bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
20: Kamalayan sa ligtas na pagbubuntis at malusog na sanggol, pinalalakas ng Integrated Provincial Health Office ng Cotabato. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang hatid ni Marcel Mamon Dasalia.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
20: Report. Marcel.
9: Mas pinalakas ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ng Cotabato ang kampanya para maprotektahan ang kalusugan ng mga buntis na ina at sanggol sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman hinggil sa ligtas na pagbubuntis at wastong pangangalaga sa ina at anak. Bahagi nito ang isinagawang Integrated Health Awareness kamakailan sa San Mateo Aliosan na nakatulong on sa safe motherhood, wastong nutrisyon at regular na prenatal check-up upang maiwasan ang mga komplikasyon sa pagbubuntis. Tinalakay rin ang sexually transmitted infections o STIs, HIV/AIDS, oral health at pagbabakuna bilang bahagi ng pagsisikap na mapalawak ang kamalayan ng mga ina at pamilya at matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
20: Mga kaibigan, sumainyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
6: Nationwide.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
13: Yan ang Pinoy Kultura.

0: o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
1: Nang napupunta sa tao, ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: pag-eleksyon ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Members of Parliament. Kumusta pong makapreparasyon ng ating Commission on Elections, sir?
1: On track pa rin po tayo, Sir Alan, sa ating mga paghahanda. Kahapon nga po, dito sa ating main office ng COMELEC, nagpatawag tayo ng briefing para din sa ating mga observers, mga international observers, ambassadors, consuls, mga representante ng mga international organizations at iba pang mga grupo at sektor. Binigyan po natin sila ng update sa mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa Bangsa Moro, lalong-lalo na yung deployment natin ng mga kagamitan na dapat ngayong araw na ito ay matatapos sa lahat ng munisipyo na yung mga balota at the same time yung mga election paraphernalia tulad ng mga makina, baterya at iba pa ay dapat naman sa local COMELEC. Dahil po plano natin, bago mag-11 ng Setyembre, kinakailangan yung mga makina ay madala sa mga guro o ma-receive ng mga guro dahil magkakaroon po tayo sa 12 ng tinatawag na final testing and sealing ng mga makina sa buong Bangsa Moro, sa lahat po ng 5,212 na presinto ng buong Bangsa Moro.
0: Ayun, okay. At of course, dito sa aspeto naman ng peace and order, Mr. Chair, so tuloy-tuloy ang inyong pakikipagpulong naman with concerned police and military officials, sir.
1: Yes po, Sir Alan, sa kasalukuyan, wala pa naman din po talagang napaparecord maliban sa nag-iisa na election-related incident. At so far, ang ating AFP, ang ating PNP, kasama na rin ang Philippine Coast Guard, ay in full control of the situation sa entire Bangsa Moro. Yung pungang, in fact, nakukumpiskahan ng barel sa mga checkpoints natin ay tatlo pa lang. Yan po'y kauna-unahan sa kasaysayan ng Bangsa Moro na ganyan po katahimik kahit po itong ating pong election-related incident. At in fact, sa kabuuan, yung mga kahit may mga operasyon patungkol sa mga ordinaryong krimen ay 31 pa lang ang nakukumpiskahan ng armas sa mga operasyon na yan. So talaga pong naging matahimik ang paghahanda natin patungo sa September 14, 2026 Bangsa Moro Parliamentary Elections.
0: Ayan, okay. At yung mga teachers nagaganap bilang miyembro ng Board of Election Inspectors, ready na po ang mga ito, sir?
1: Na-train na po natin ang mga guro, kasama na rin po yung mga technical people na magmamando sa bawat paaralan para naman kung sakali may aberya ang mga makina ay kaagad itong magagawa ng paraan. At the same time po, meron kasi mga ilang guro ang hindi makapaglilingkod sapagkat sila ay may relasyon sa mga tumatakbong kandidato. Kung hindi naman ay dahil sila ay hindi registered voters ng mga eskwelahan o ng mga bayan kung saan sila naka-assign. At dahil po dyan, kinakailangan silang palitan. At yung po mga pumapalit naman ay atin din pong bigyan ng kaukulang mga training at mayroon din pong certification mula sa DOST. Yung pong kulang-kulang natin 2,000 na mga miyembro ng Philippine National Police ay atin din pong na-train na, tapos na rin po. At sila po'y nakahanda na sa deployment kung sakasakali sa iba't ibang lugar dyan sa Bangsa Moro.
0: Okay. Isingit ko lang ito sandali, Mr. Chair. Flash report na ihatid maya-maya ni J. Mark Dagala, MMDA General Manager Nicolas Torre III, naghain ng mahabang leave matapos pong mag-viral yung sasakyan dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Antabayan lang po maya-maya ang report na, ang flash report na yan ni J. Mark Dagala. Okay, Mr. Chair, kindly walk us through. Para na rin mapaalalahanan yung ating mga boboto sa parliamentary election sa araw ng Lunes dyan sa BARMM. Ano po ang mga iboboto o ihahalal nila? We understand merong mga political parties, merong mga individuals. Kindly walk us through briefly dito po sa aspetong ito, Mr. Chair, sir.
1: Una muna, Sir Alan, ang pagboto ay magsisimula po ng alas 5 ng umaga, madaling araw hanggang alas 7 para sa mga nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao. Ito po yung option lamang sa kanila. Hindi naman talaga ito mandatory na dapat yun ang oras na ng pagboto. Kung gusto lang nila na maaga silang nagising o maaga silang gumigising, pwede po silang bumoto ng 5 to 7, pwede po silang magkaroon ng tinatawag na assistor o yung maghahatid sa kanila ng mga kamag-anak. At yung pong mga assistor, pabobotohin din po natin. Yung balota po natin, dahil tayo automated election, yung mga pangalan ng mga kandidato ay naka-imprenta sa balota, kasama na rin po yung pictures ng mga kandidato o logo ng partido politikal. Again, kung ikaw po ay botante sa isang bayan,

0: Therefore, miyembro yung bayan yan ng isang distrito, makikita nyo po dyan na pagpipilian, merong more or less naka-imprenta na 13 na mga partido political at pipili lamang kayo ng isa, bagamat yung isa po kasi, Sir Alan, ay ating pong kinansila ang kanilang registration, subalit ito'y naka-apila sa Korte Suprema. So sabihin na po natin, ang naka-imprenta pa rin ay 13, pipili po sila ng isa lamang doon sa 13. May makikita rin po sila pagkatapos noon, ay yun naman pong tinatawag na parliamentary district, parang congressman sa atin. So pipili rin po sila ng isa lang. Kung halimbawa ang tumatakbo sa distrito nila, Sir Alan, ay 5, isa lang po ang pipiliin nila. At pagkatapos po, doon naman sa likuran, Sir Alan, ay makikita nila yung mga tinatawag na sectoral groups or yung sectors. Iba't ibang sector po yan, kababaihan, kabataan, yung pong tinatawag na settler communities, yung tinatawag na traditional leaders, at yung tinatawag na ulama. Limang sectors po yon. At halimbawa, nakalagay po dyan yung settler communities, 2 ang representante. So wag pong hihigit sa 2 ang inyo pong iboboto. Dapat 2 lang talaga. Pwede po manggaling sa isang organisasyon lang yung 2 yon, o kaya naman pwede ding magkaibang organisasyon, okay lang po yan. In fact, yung pictures po ng number 1 nominee at yung number 2, kung sakasakaling 2 ang pagpipilian, ay naandun din po sa balota. At pagkatapos, ang boto ng isang botante ay nangangahulugan kung 6 ang iboboto, dahil 5 na sectors yun, dahil yung isa nga ay 2, nangangahulugan po 1:6 ang pagboto ng mga kababayan natin. Isang botante, 6 ang iboboto niya sa 5 sectors na aking pong binabanggit.
1: Okay. At of course, itong nabanggit nyo na bilang ng mga pipiliin depending on anong kategorya. Kung dun sa sector, dun sa mismong member of parliament at iba pa. Pag sumobra dun sa bilang na itinatakda o itinatadhana, paano pong mangyayari? May invalidate po yung boto niya para dun sa portion na yon, sir?
0: Doon lang po sa posisyon na yun, Sir Alan, at hindi po maaapekto ng kabuuan ng balota. At in fact, wala naman pong nagsasabi rin at wala rin pumipigil na ang isang botante ay huwag bumoto sa kahit anong posisyon. Sa kanya po yan. Kung ayaw po niyang bumoto sa kahit anong posisyon, and therefore wala po makikredit na boto doon sa mismong posisyon, sa kahit anong posisyon. Pero kapag ka sumobra na dapat ay isa lamang iboboto, bali wala po ang boto po nila dahil po parang nasayang yung boto. Kaya po may nakalagay na instruction doon na English, vote only for one. Tagalog o Filipino, opo, bumoto o pumili lamang ng isa. O kaya naman may Arabic translation din po yan para doon sa mga kababayan natin sa Bangsabang Samoro na mas nauunawaan ang Arabic handwriting.
1: Okay. Nako, Mr. Chair, in closing, ang mensahe po ninyo sa publiko, imbita natin ang mga kababayan natin sa BARMM na makibahagi dito po sa eleksyon ng Members of Parliament sa araw po na Lunes. Please go ahead, sir.
0: Tama po kayo, Sir Alan. Maraming salamat sa iyo, sa iyong programa sa stasyon. Alam niyo po, hindi po sapat na tayo magmamasid lamang. Kinakailangan makikibahagi. Kinakailangan tayo po iboboto. Kinakailangan ang boses ng bawat isa mapapakinggan. Sapagkat maliit, malaking tao, o kaya mahirap, mayaman, may pinag-aralan, wala, nakatatanda, bata, isang boto para sa isang Bangsamoro, yan ay para sa Pilipino. Tatandaan po natin, ang kinabukasan ng Bangsamoro, ang kinabukasan din ng ating bansa. Kung kaya dapat po tayong lahat ay magpakita ng gilas at sumama, mag-participate sa darating na Lunes.
1: Yes, sir. Thank you, Mr. Chair, sir. At magandang umaga po.
0: Magandang umaga, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, Kamalek Chairman George Erwin Garcia.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po yung binabanggit ko na flash report ni J. Mark Lagala. Si GM Nicolas Torre III ng MMDA naghahain ng mahabang leave matapos pong mag-viral yung kanyang sasakyan dahil doon sa pagdaan sa EDSA busway. Report ni J. Mark Lagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
3: kasalan magdadamag sa simula sa araw na ito ay isang buwang liliban muna sa kanyang trabaho. Ito si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Flores III. Ayon sa impormasyon ipinapatid ng MMDA Public Information Office, epektibo ang leave ni Torres sa trabaho ngayong araw. May kaugnayan nito sa kanyang pagpapahinga sa issue ng kanyang kinaharap pa matapos na hindi autorisadong pagdaan na sa EDSA busway ng kanyang personal na sasakyan na markado ng mga insignia ng MMDA. Nabatid na kasama sa naging paglabag nitong si Torres ayon sa Land Transportation at Traffic Code ay ang use of number plates under section number 11 ng Republic Act 4138. Ito yung tampering of plates, imitation and false representation sa ilalim ng section 31 ng Republic Act 4236 o yung false representation, operating with unauthorized parts, accessories, so tumbling, paggamit ng blinker at reckless driving para sa driver ng opisyal. Bago dito, humingi na ng paumanhin ang opisyal sa kanyang nagawa. Inamin niya na sa kanya itong nag-vital na sasakyan ng MMDA na ang plaka ay mula sa truck nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Yan pong update mula naman sa Metro Manila Development Authority.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, sa ating pong pagbabalik, update naman mula sa Office of Civil Defense.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. No? So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Ang Presidential Broadcast Service,
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Ang makakausap natin, ang Director ng Disaster Preparedness Service ng OCD, Director Vicente Gregorio Tomas. Magandang umaga po, sir.
7: Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo po, sa lahat po ng viewers and listeners po ng inyong programa. A very pleasant morning po sa ating pong lahat.
1: Yes, sir. Update lamang po, sir. Of course, sa pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan po nitong habagat at yung pong patuloy din na preparasyon dahil dito sa from time to time ay nagkakaroon tayo ng babala tungkol sa heavy rainfall. Sir, please.
7: Yes, sir. Thank you po. Thank you po sa pagkakataon. Actually po, tuloy-tuloy po, sir, ano, ang ating relief operations. Ito ay mula po sa utos ng ating pong Pangulong BBM. And then po, pinulong po kami ni Kalihim Gibotchidoro upang mabigyan po ng specific instructions saan po yung areas na pupuntahan ng mga relief works po natin. Kaya kanina lang po, sir, nagkaroon po tayo ng part 2 ng ating pong relief caravan at opo. Si Yusek Harold Cabreros po ang nag-send off ng migit kumulang 10 trucks. Loaded muli po ito, sir, ng ating mga relief items which are composed of 640 bags of rice. Ito po yung 50 kilos per rice. And then meron po tayong 2,600 bottles of 6 liters naman po ng drinking water. At nadagdagan pa po, sir, ng 448 hygiene kits, sir. Lahat po ito ay patungo sa lugar po ng flooded areas po ng Bulacan, sir.
1: Ayun. So itong 10 trucks na ito ay patungo sa lalawigan ng Bulacan, sir.
7: That's correct, sir. To be exact po, dito po sa Marilao, sa Bukawi po, sa Balagtas at Giginto po, sir.
1: Okay, but we understand, of course, ito'y bahagi lamang ng kabuuan na isi-send off pa in the coming days, ano, doon sa ibang mga areas na hanggang ngayon ay meron pa rin mga nag-evacuate dahil sa baha, sir.
7: That is very correct po, sir. This is a part of a series of hatid tulong sa sambayanan or the relief caravan.
1: Opo.
7: Nabigyan na po nung first sortie yung mga flooded areas po ng Pulilan, Hagonay at iba po pong lugar sa Bulacan. Pero kwan din po, ang ating pong maibahagi ko lang po
1: yes,
7: na buong 18 regions ng Office of Civil Defense. Pero ang focus po kasi yung naging flooded areas in regions 1, 3, 5, Calabarzon, Mimaropa at iba pang mga nasalanta po nung nakaraang bagyo at dala po ng ulan ng habagat. Tuloy-tuloy din, sir, ang kanilang relief operations sa mga flooded areas. Kasama po ng ating mga ibang agencies of government like gaya po ng response cluster headed po ng DSWD. So hindi po to napuputol. Tuloy-tuloy po ang pagbigay ng tulong sa ating po mga kababayan. Lalo na po, sir, doon sa nabanggit nyo na until now they are still at the different evacuation centers, sir.
1: Opo. Halimbawa dito sa Central Luzon, medyo malawak din ang mga areas na naapektuhan. Hawak niyo po ba ngayon, sir, yung tala kung ilang mga kababayan natin na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng clearance na umuwi dahil meron pang mga lubog sa baha o at nananatili pa rin sa mga evacuation center, Director Tomas, sir?
7: At the moment, sir, the reports are coming in. Kanina lang po kausap po natin si Direk Naibe ng head po ng ating operation service.
1: Opo.
7: Siya po nag-lead ngayon doon po sa ating second sortie of relief items. Sir, we will give you the complete details after we talk para po alam maibigay po namin yung mga exact areas.
1: Opo.
7: Kung saan po nandun pa yung ating mga kababayan. Pero marami po, the latest report I got last night po ay marami na rin pong nagsibalikan sa kanilang mga bahay dahil nag-subside na rin po yung mga flood waters dito po sa areas na naapektuhan for the past week po, sir.
1: Ayun, okay. Now, Director Tomas, sir, nako, salamat po na marami ha, sa mga update na ito at yung mga update din dito sa inyong hatid tulong sa sambayanan. This time yung pinakahuli patungo naman ng lalawigan po ng Bulacan. Isang puntos pa sa Webes September 10, ano? We understand na meron tayong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill, sir.
7: Yes, sir. Tama po kayo. This is a quarterly Kumbaga quarterly habit po na ginagawa po ng ating pong OCD, sampu po ng ating mga kasama sa ibang agencies of government. Tama po yung nabanggit nyo, on this date, sir, will be the third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. At yung pong ceremonial pressing po ay magaganap po ito sa Makati, sa Ayala po.
8: Opo.
7: At darating din po doon yung mga key leaders po ng Office of Civil Defense at yung iba pa pong mga agencies na involved po dito upang mabigyan po natin ng again a ceremonial pressing of the button para po magkaroon po nung simulation exercise ng earthquake drill po, sir, sa buong kapuluan po, sir.
8: Okay, this will be more or less anong oras po?
7: Mga sandali pa to be exact.
8: Okay.
7: Ito po, for the simultaneous earthquake drill, it will start at exactly the program po will be at 1 p.m.
8: Mm-hmm.
7: At the start of the exercise is 2 p.m. And the estimated end of the exercise will be at 3 p.m. po, sir. This is on 10 September.
8: Opo.
7: And this will be held, sir, sa Ayala Triangle Gardens sa Paseo de Rojas Street, corner Makati Avenue, corner Ayala, Makati City po, sir.
8: Yes, sir. Okay, Director Vicente Gregorio Tomas. Sir, salamat po na marami for the updates mula sa Office of Civil Defense, sir.
7: Thank you po, sir. And ingat po kayo. Ingat po lahat. God bless everyone. At muli from OCD, maraming salamat.
8: Thank you. Good morning, sir. Director Vicente Gregorio Tomas ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. 43 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Ha? Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Farm Elections 2026.
10: Farm Elections 2026.
9: Bumoto, makilahok, magpasya.
11: Ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay isinasagawa kasabay ng pambansang halalan, alinsunod sa itinakdang sistema para sa rehiyon. May limitasyon din sa panunungkulan ng mga opisyal ng pamahalaan sa rehiyon. Maaari silang maglingkod ng hanggang 3 termino lamang. Maliban sa miyembro ng gabinete, ang governor ng ARM ay mayroon ding advisory council o konsehong tagapayo o konsehong pang-ehekutibo na tumutulong sa pamamahala ng rehiyon. Binubuo ito ng 3 deputy governors na kumakatawan sa mga Kristiyano, Katutubo at Muslim, kasama ang mga governor at vice governor ng bawat lalawigan. Layunin ng ganitong sistema na matiyak ang representasyon ng iba't ibang sektor at komunidad sa pamamahala.
9: Farm Elections 2026.
10: Farm Elections 2026.
9: Bumoto, makilahok, magpasya.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Radyo Magazine.
16: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
17: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating,
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon
23: sa Philippine Sports Broadcast.
24: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
26: 738.
27: Sports Radio 918.
26: Radyo Magazine 1278.
27: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
28: Radyo Pilipinas World Service.
27: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
27: Serbisyo Publiko.
26: The AM and FM Collab.
27: Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
26: Collab.
30: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
26: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
30: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
26: Radyo Publiko
30: 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Madalas pinag-uusapan natin na mag-iingat sa tubig baha. Hanggat maaari, iwasan ang paglusong sa tubig baha para makaiwas sa sakit na leptospirosis. O ito, dagdag lang mga impormasyon tungkol sa leptospirosis ha. Kasi di ba, yung tubig baha na maaaring contaminated o kontaminado ng jingle o ihi ng daga. Pasintabi uli sa mga nag-aalmusal. O ito, maaaring makakuha ng sakit na leptospirosis. Pero ito ho ha. Huwag kampante. Maaari din hong makuha ang leptospirosis sa maruming lupa o maruming putik at iba pang lugar na maaaring may latak naman ng ihi ng daga. O yan ha. So hindi lang dun mismo sa tubig baha. Halimbawa may lando sa putikan. Eh yung putik eh kontaminado rin ng ano ng jingle ng daga. Na infected. Abay ingat-ingat. So kung lumusong kayo sa baha o kaya na-expose sa alinman doon sa mga nabanggit natin, ano ho? Agad na magtungo sa health center o kaya yakap clinic. May sintomas man o wala. Yan ha. May sintomas man o wala. Magpa-check up sa health center o kaya sa yakap clinic. O kaya tumawag sa National Emergency Hotline na 911 kapag kailangan ng tulong. Importante ho ang kalusugan ha. So, halimbawa, napilitan kayong lumusong sa tubig baha. May sintomas man o wala, magpa-check up sa mga health center. Dahil may mga pagkakataon daw ng sintomas ay lumalabas up to two weeks after. So yan ha, importante ho yan. Yan ho'y paalala mga kaibigan ng Department of Health. Meron tayong 51 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
30: Rancho Pilipinas Weather.
1: Ihatid sa atin ni Dan Villamil. Dan, good morning!
31: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Sasaan pa rin natin yung mga malalakas sa pag-ulan ngayong araw na dala ng habagat sa Luzon at Visayas. Patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad, especially sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Cannabarazon at Timoropa dahil for the rest of the week ay malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Manatiling handa tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at paghuhon ng lupa. For the rest of the country, sa Central and Eastern Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan. Pero may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villanil, nag-uulat.
1: Dan?
31: Ayos po, sir.
1: O, matanong ko lang kasi marami rin ang nagtatanong, di ba itong mga malakas na pag-ulan, hihina, bubugso, tapos magkakaroon uli ng sobrang lakas na ulan, ito ay ini-induce ng habagat, tama ba, Dan?
31: Yes po, itong mga pag-ulan po na ito ay dala po ng habagat.
1: Okay, base sa pag-aaral at sa forecast din ng Pag-asa, posibleng hanggang kailan iiral ang habagat dito sa ating bansa?
31: Opo, for reference, last year, yung declaration po natin ng termination ng habagat ay sa first week na October. Pero climatologically, yung mga malalakas sa pag-ulan ay hanggang sa first half lamang po ng September. So sa second half ng September, asahan po natin na may habagat pa rin pero hihina na yung mga pag-ulan.
1: Ayun, so ibig sabihin, first half of September, eto pa rin yung mga malalakas na pag-ulan. Pero ang habagat, based on previous studies at records, ano, hanggang end of September, pero yung huling bahagi ng September, kahit na nariyan pa rin ang habagat, ay mas mahina na ang volume ng ulan. Yun.
31: Yes po, tama po, sir.
1: Okay. Naku, may nagtatanong kagad dito, ha? Rainfall forecast daw sa gawi ng Central Luzon, please, kung hawak mo ngayon, Dan.
31: Opo, for Central Luzon, for the remainder of the week, magpapatuloy po yung mga malalakas sa pag-ulan. So, posible pong lumakas pa yung mga pag-ulan na dala ng habagat starting tomorrow.
1: Ayun. Okay, Dan, salamat na marami, ha, for the updates mula sa Pag-asa.
31: Thank you po and good morning.
1: Thank you, Dan. Yes, Dan Villamil, mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, September 8, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Referial, Mary Ann Villos, thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. 98.1 BTU Radio.